0: Ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
5: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Read Dietary Guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

89.1 XFM Patropa Digital. Good morning, good morning, good morning, Davao City. Maayong buntay, Galuzon, Visayas, Mindanao, especially here in Davao City. Hello mga katropa, happy Sunday. Adlang Domingo, July 12, 2026 mga katropa. Mayong buntay, isang napakalamig na umaga everyone. Kamusta inyo ang sayos kabuntagon? Bango ba na itong mga katropa di hawa pa dyan yung taon ni Bangoy? Nagligid-ligid pa yung taon. Nagtikungkong pa yung taon. Tungod sa kabugnaw sa panahon. Mga katropa, ako yung makaubay na until 11 o'clock in the high noon para sa ating programa Exciting Sunday. Live na live kita mga katropa sa tuwang Facebook. And pakitaa lang ang XFM Davao Katropa Digital. Comment down inyong mga song request, panawagan, sa shoutouts. Yan sa mga katropa na tadiha noong nakatune ina sa ilang mga radyo. Especially sa to ang mga solid supporters. Mayong buntag mga katropa. Atong hotline 0969-333-0537. Again mga katropa 0969-333-0537. Ayan, i-text na niya mga katropa inyong mga song request. Ayan sa mga katropa na to diha, nilaminaw. Ayan sa mga katropa na to nga ganing maingon na itong very loyal na giyod. Rain or shine. Bisan maabot pa ng bagyo. Pa na may naka-XFM Davao. Alright. Manindutang sunata mga katropa. Ito ang ipatugtog karong buntaga. Pampawala sa kalaay. Pampawala sa kag-uol. Sa nga nag-uol diha karong rasa kay... ilang mga labhanay. Panauga. Sign of aging mga katropa, no? Muna ginahuna-huna sa itong mga sa itong mga nanay. Sa itong mga katropa diha nga nang labah. And until now, paging taon nang auga ilang gilabay. Hopefully mga katropa mapakita na si Haring Adlaw. Oo. Kaya murag medyo init-init naman. Alright mga katropa, 11:16 in the morning. Mga katropa, oras sa tudka natin sa Santon Plus Gold. Malikaya ng diabetes sa pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kaya dako kining tabay na pag-minus sa pagsaka sa sugar levels sa ating lawas. Santon Plus Gold supports health. Mga katropa, stay put in standby sa itong pagbalik. Or shout out or song request. Dini lamang sa 89.1 XFM Davao. And syempre next show, next up next mga katropa, Walk Away. Sa mga katropa na tadiha, Minaminaw, karong buntaga.

naman sa Pilipinas, alas 8.29 binahayon sa Kabuntagon. Mga katropa, ang oras atod ka nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Mga katropa, diri na ta sa siguradong di makulangan. Huwag di maalang-alang si misis. Turbo, mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyo. Ang gandapi. Good morning! Hello! Maayong buntag sa itong mga katropa na hilabinig sa itong live for today's video. Good morning, Manoy Alubs. Good morning, Ma'am DJ Sexy Sassy, watching and listening. Listening from Santo Tomas. Maayong buntag diha, Manoy. And Uncle Dars, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Hi, Leo Labaydan. Good morning. Good morning also kay Marty Navarez. Good morning, good morning, good morning. Good morning also sa tuang TikTok live. Ayan sa tuang very, very supportive na mga followers, mga katropa. Good morning, Edward and Pop-Pops. Shout out from... ano yan? Negros Oriental. Good morning. Good morning also, Sir Godofredo. And walang iba, hello, good morning. Maayong buntag sa mga katropa na tulihan nun. Nga mo pa siya pagbangon. Ayan sa mga katropa na ito nga nagkutaw-kutaw na sila mga paboritong kape. Ayan sa mga di mabuhi kung why kape. Coffee lover kumbaga. Ayan sa mga kapangita diha unsay lami o kanang maingon na ito nga perfect coffee. Mga katropa, unsay lang ito maingon Santon Plus Coffee Max. Ayan, kaya di lang kinibasta kape mga katropa. Ginatambalan pagkat ang mga sakit. Ngayon mong ginamulo diha sa imong kalawasan. Mapalit kini mga katropa sa mga butik ka nga doon na dyan sa inyong mga lugar. Kung di ka gusto nga, matalat pa ka sa butika kung gusto ni mo i-door-to-door na giyor. Mga katropa, mapalit kinin sa Shopee, Lazada. Good morning! Shout out from Alyosan Midsayab. You're the one. Hello! Shout out sa mga taga North, Cotabato. Especially sa mga katropa na talihan, no? Dyan sa may Poblacion Wine. Midsayab. Hopefully mga katropa no, labi na gitong mga apektado sa baha. Ayan, hopefully nakahinahina na nito recover. Ayan sa mga katropa na tadiya sa may Lawili no, grabe ang baha. O katong ilahang suba mga katropa nga nag-awas na gyon. Ang mga pananom kaloy in town oy.

pananom sa tuwang mga farmers. Apektado dyan din taon ko ayo. Shout out from Sulup, Davao del Sur. Hello po. Uy, may mga kamag-anak kami dyan. And shout out sa mga katropa na tadihan nun. Nila pinagyod sa mga nag-ukay-ukay. Sa ilahang mga labhunon. Sa mga nag-ukay-ukay sila mga labhunon. Usually mga katropa Sunday. O, muna ang atuang time sa atuang family. Time sa atuang mga buhaton na maglimpyo sa panimalay. Maglimpyo sa palibot. Limpyuhan ang dapat limpyuhan. Ilabi na good karun kay ulan-ulan. Mga katropa di gin may wash sign. Kaya mga naghayang diha ng mga plastic. Yan yung atuan na siyang iyabo mga katropa kay masulan na siya o tubig. Isa na sa mga hinungdan ng itlugan sa mga lamoy. Yes, mga katropa kayo sa panahon karon lisod kaayo ang magkasakit. A shout out from Prosperidad Agusan del Sur. Good morning po. Oo, gani, DJ Louie Kailang Road sa Lawili. Bitaw, oy. Amping-amping lang kita mga katropa. Kano na itang mag-amping? Wa masigyo yung mawa ko mag-amping, di ba? Siya lang ang niwa nga, nagpasalig nga mag-amping. So, we need to amping-amping ourselves na lang. Alright, good morning, good morning, good morning mga katropa. And just comment down sa inyong mga song request mga katropa sa ito ang Facebook Live. Again, i-search lang ang XFM Davao Katropa Digital. And of course, itong hotline 0969-333-0537. Alright, mga katropa, 8:34 in the morning. Mga katropa, ay magawa sa inyong lingkuran. Just feel the moment, feel the Sunday vibes. Mga katropa, kaupan gihapon. DJ Sexy Sassy. Play lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cess the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain, relief na maaasahan.
5: Mga katropa. Available.

sa Pilipinas, alas 12:51 na sa Kabuntagoy. Mga katropa, ang oras atod ka nato sa Santon Plus Gold. Malikayan ng diabetes sa pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Ito ko kinigtabang sa pag-amay sa pagpasaka sa sugar levels sa atong lawas. Santon Plus Gold supports health. Go. Welcome mag mga katropa. Isa to ang programa Exciting Sunday. Good morning sa mga mapadyo'y pagbangon. Ayan, sa mapadyo'y pag-inat-inat sa ilang mga ugat diha. Good morning sa mga katropa na to diha naghungit-hungit na sa ilang pamahaw. Kaon-kaon na pamahaw na. Kainit pa ang sabaw. Good morning, Booker. Ayan, mayong pagpaminaw diha, no? And also, kay Rex Ordiniza. Mabugnaw na morning DJ. Happy Sunday! Happy Sunday, Rex. Good morning also, Agaton Gonzalez. Thank you so much sa pag-share sa itong live. Good morning! And shout out sa mga Gonzalez family. Diyan sa may Libungan na, Midsayap area. Alright, mga katropa, ang atong hotline 0969-333-0537. And mga katropa, live kita sa ato ang Facebook page, XFM Dabaw Katropa Digital. Good morning sa mga katropa na tulihan nga busy kaayo sa pag-prepare para sa ilahang sa pagsimba this Sunday morning. Ayan sa mga katropa na itong busy kaayo. Ayan sa mga ga-prepare na kay Mulakaw niya. Or ang uban na itong mga katropa is on the way na gyoid para sa ilang simba. Ayan ang uban nag-paningkamot gihapon. Bilabi na sa itong mga drivers out there. Ayan sa mga ga-kamot. Kayod every day, every night, everywhere. Maing buntag mga katropa, no, laban-laban ang gihapon sa tuang kinabuhi mga katropa. Laban-laban, ang importante na patay ikalaban. Ayan sa mga katropa na ito, wak pa nang nibangon diha pero ni mata naman. Kaso gusto pagid siya muligid-ligid mga katropa. Good morning! Bangon-bangon na! Usually nga ito mga katropa, kabalo sila nga, walay klase, walay work. Mo yun ang mga katropa ang pinaka-the best feeling. Kanaganing mamata ka kay ganang, kanang wala ka nagdali-dali. Okay, kabalo ka nga, wala kay ginadali-dalian. Lahir agad mga katropa, kanaganing, for example, weekdays. For example, Monday. Umata ka kagadali-dali. Ano, hapit na las utso. Malit na ko. Pero kung Saturday or Sunday, ay, alas 9 naman di ay. Nakamata lang ka tungod kay Saba imong silingan. Kaway Saba imong silingan, siguro alas 12 pa jugas ka utuho ni mata, no? Way, balak mo bangon. Pero kinahanglan mo bangon kay ang tiyan gayaw-yaw na. Shout out ko DJ sa Pan Family sa Agusan del Sur. Shout out sa mga taga Agusan del Sur. Kay TDK GGR. Hello po, good morning. Kamusta ito ang mabugnaw ang kabuntagon diha mga katropa sa Agusan del Sur? Bugnaw bagihapon sa Madrid sa Davao. So far, dito sa Davao City mga katropa muraga nilili na si Haring Araw. So hopefully, umuinit na ginagmay para mauga na ang mga dapat mga uga. Hi, good morning, Benz. Sa maing buntag, Benz. How are you? Alright, mga tropa, 8:55 in the morning. Alright, mga katropa, while nagapaminaw sa to ang programa Exciting Sunday, team ka na sabog Santon Plus Cofemex. Santon Plus Cofemex, mga katropa, at daw na kini Mangustina, Malunggay Leaves o Soya Bien. Santon Plus Cofemex, mga katropa, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
Alright, stay put and standby. Nagkatara pa mabalik pa nga itong programa Exciting Sunday. Dini lamang sa 89.1 XFM. Katropa Digital.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Aw, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa pre-

That was the great song, mga katropa. Wika ng pag-ibig by Rhea Bing Rodrigo. Oras sa Pilipinas, alas 9:11 sa Kabintagon. Mga katropa, ang oras natod ka nato sa Santo na Vitamin C. Ato na yung spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times na mas daghan ng vitamina kaysa karot. Dagkong tabang, aroy na munindot og muklaro, imong pananaw sa Santo na Vitamin C. The alkaline vitamin C. Good morning, Diggs Boys. Pwede mo rin ka sa music, mommy. Yes, pwede kayo. Alright, good morning, John Mark. And GB, hello, good morning. Good morning also, Lia Lingosino Borja. Good morning. I'm sure. Nagdanog-danog na sa di ba kulbaan ang puntaan ni Kalita? Kaluguran! Kulbaan ang puntaan Kalita ni mga katropa? Ayaw! Ito man ito mga binayran, oy. Ayaw! Bukalit lang magtuplo. Anyways, good morning, Mr. Vince! Hi, hello! Sa pang morning. Pakulbaan, judge ko. Sorry naman. Alam dyan mga katropa, no? Basta ka na ganing hingulba kayo. Anyways, shoutout diyan sa may Libungan area. Ayan sa may sitio tinutuan sa mga Borja family. Ayan sa akong Mother Earth. Ayan, I'm sure galanog-lanog din sa dito sa sitio tinutuan. Ayan, maayong buntag and happy Sunday. Ayan, shoutout sa inyong tanan diyan. Ubunggit hurot na good mga katropa. And syempre kay Andrea. Andrea. Good morning. Bisaya si ganda morning. Yes po, bisdak si Sassy. Bisayang dako. Yes, uli sa mga Bisaya mga katropa, which is mga guwapa. Yes, that is true. Self-love ragod mga katropo eh. Mara ganda yung punan mga katropa, self-love. Kung ikaw, gihigugugugugugug. Kung gihigug man yung may mong kaugalingo eh, mas dindot siya mga katropa. Kahit kung puhon, o takay bawo sa panahon. For example, mabiyaan ka sa panahon na okay lang eh. Okay lang nga. Di ba, mabiyaan ka. Di magkibiwas sa mga katropa nga. Na-enjoy mga yun na nga sitwasyon. For example, ang word nga, breakup. It's okay. Kaya nga naman, mahal man yung may mong self. Pero digbiyaan ko niya. Di ba? Biyaday siya. Kadagan pang laki di ha. Kadagan pang babae. Di ba? Doon kaya ako kag respeto and love sa imong kaugalingon. Good morning sa akong nailahan nga guwapa na DJ. Wailain kundi ang DJ sa Sassy namin. Char! Anong gustong request? Anong gusto mong kanta? Ako, ah, okay, si Analeya. Panglaba diha, Analeya. Panglaba, kadaghan og tubig. Oh, shout out pita sa mga katropa na to diha, no? Nga nagukay-ukay sa ilang mga labunoy. Oh, sa mga katropa na to. Panglaba na mo kay mo, init na ni katropa. Mo, init na kay nigawas na si Bagyong Inday. Ikaw, Sarna. Ano yan, song request or ako yung ginamin mo? Anak ang CEO, hello, good morning. Good morning sa itong mga nanay, tatay diyan, no? Yan sa mga nagharay-haray diyan silang panimalay. While naka-tune in. Ikan may wasa mga katropang makarelapse ta every Sunday, no? Kaya itong music every Sunday, murag ka na ganun, makainom-dom ta sa itong mga kagahapon. Kagahapon nga, dili na pwedeng balikon. Which is hangtod, handom na lang yun. Diba mga katropa, lami kay pamalandungon, char. Kalagdom na ba ito eh? Diba mga katropa, kanang usually pag Sunday,
ang makarilit sa mga songs ang atong mga tatay, ang atong mga lolo. Then masayaw-saya din ang atong mga lolo, mga uncle dihan, no? Masabay-sabay sa mga musika nga upo na ilahang mga favorite songs kani Adon. Alam mo, makaingon ta nga. Nanikanta na sa uncle. Nakarilit na po din sa iyang mga binuhatan ka sa atong sa iyang panahon. Diba? Good morning, DJ. Shout out ko. Jeyo Tamborada. Tamborada o Gerald Navitad, DJ from Isabela. Akala ko Tamborada. Tamborada pala. Magkakilala kasi akong Tamborada eh. Diyan sa May Matanao. Oo. Hey DJ, good morning. Shout out from San Lorenzo Village, Makati City. I still heart, good morning. Good morning, George Kim. Hindi ka pa late. Oh, hindi ka pa late masyado. Sobrang late na. Anyways, mga katropa. Oras sa Pilipinas, alas 9:17. Ang oras, hatod ka nato sa Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag og instant energy na tungod na daw ng kinitaas ng medium chain triglycerides. Ito musulod sa lawas, moderate sa atay. Og mahimong instant nga kusog. Pag Premium D3, mga katropa, ang vitamin D3 nga adunay VC oil, moringa seed oil extra. Mapalit sa mga butika. Alright! Mga katropa, stay put and stand by. Mabalik pa ang itong programang Exciting Sunday. Kaoban gihapon, DJ Sexy Sassy. Alright, alright, alright, baby. Mga katropa, up next, Taxil. Para sa mga tinaksilan na mga katropa natin out there.

oras sa Pilipinas. Alas 9.31 na sa Kabuntagon. Magkatropang oras sa tiga nato sa Santo na Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa Vitamin A. Og 10 times nga mas dagan ang vitamina kaysa karot. Dagong tabang aron na munindot o klaro imong pananaw. Santo na Vitamin C. Sa alkaline Vitamin C. Kaya... Alright mga katropa, kanyang makaingang gitag, sayang na sayang. Anong gisayangan man ang first one. Wait tayo mga katropa, sometimes, managaling makarelapse sa usahin, no? Kaya binagid na ang kanyang mag-inusara ta mga katropa. Makahuna-huna

0: Tại sao ông chạy? Gái nó gái nó nghĩ ta bộ mình tuổi. Gái nó mày gái nó si hợp bảo mày. Alright, anh kia được xem mà cà tro pa. Gái nó mày kaya nga. Nagui mga nagui mga apan. Kita tama ingon nga perfect yun daw sa karelasyon. Perfect siya nga tao para sa imo. Nagin siya apan. For example, guwapo siya pero danghagon. Diba? Hindi siya guwapo pero tarong siya. Maingon na nagro mga katropa. Digid siya maingon na perfect. Nagin siya apan. Nganong maghinayang man nga dili man to kapanghi panghinayang itaw eh. Pero nganong naglisod man move on si Rex. Pero nga naglisod man og move on kasi may gihinayangan ni Rex ato good. Anyways, magkatropa. That is part lagi sa tuwing pagiging strong. Part rin na siya sa tuwing journey, mga katropa. Kanaganing sasayang makaingunta nga unta. Siya na lang akong gipili. Unta, dili na lang kaning ako ang kuan present karon. Nag-antos hinuon ko. Paano yun, mga katropa? Napoy usahin, mga katropa, nung sometimes, sulayan kita sa panahon. Sulayan kita sa panahon kung unsa kita ka strong, kung unsa kita ka ligon, na dili madala sa temptasyon. Usahin, makaingon ta nga. Usahin, magmahay-mahay. Pero usahin, magbasol po ta. Dapat dili lagi ingon ato. Okay, bad lagi na siya. Alayo. Good morning, DJ Sexy Sassy. Maulan na Sunday. Pwede pa-request ng song. Kailangan ko ikaw. By Rizal Kulot. Try na to siya later on. Hi. Dakong binuang gid Rex. Dakong yung binuang hilabi na gid kung ikaw. Nang naingon na to ka nagbasol. No. Dakong yung binuang ka nang makaingon ta nga. Unta. Gitarong na ko siya. Unta hangtod unta na lang giyot. Dili na pwede or dili na pwede hunahunaon. Kailakaw gani kay walay gusto nimo. Otra pod ni si Banate. May pinagdaanan pod ni siya. Shoutout sa mga katropa na to dihi ano nga naglisod din in town sila paglimot sila hang mga ex. Paglimot or naglisod sila limot sa mga past nila. Tungod kay daghan na pud sila mga kaagi nga grabe na gid mga katropa nga makaingon na gid road to forever ni Gior. Karon sa unta man. Okay, moagi lang gid siya sa tong kinabuhi mga katropa no. So dito pwede nga pugsoy na wasa ka tao nga wala naman ganahan sa tua or wala na ganahin sa imuha. Ano nga, amu aman. Ay DJ, pa-request ng song, Kalimutan Ka. Otro pod.
1: Sayang.
0: Murag may mga pinagdaanan naman ni sila eh. Sa mga naigipang daanan diha ha. Daan lang mo. Ay daanan lang ninyo ayo tambay. Pwede ko gihapon mo tambay. Atong i-feel ang moment. Sa pagiging broken. Ito ay mga katrapa pag broken galing sa katao. Mabala ni mo na siya kung wala siya sa muwe. Kanang luya kay siya.
2: Ngayon lang.
0: Kanang tanang kanta feeling niya siya ang gipaig-igan. O kusog kayo maghugot-hugot. Kusog kayo mga kanakining mulabay story ya mga katropa nga related sa mga broken. Related sa mga gipang biyaan. Pero in love gani kay mga katropa. Banado kayo mo mo arada. Arangkada rather. For example, in love na siya. Bisa kung sa pamanya kabisi, mungisigid na siya sometimes. Tungon, mahinumduman niya ang mga moment nga nagpakilig sa iya ha. Good morning, DJ Sassy or Satanay. Good morning, poor Rama AJ. Lisod man jud na kalimtan, DJ.
1: Ayun.
0: Kay pirmini mo mahuna-hunaan kung bata og ang agihan
1: ngay
0: sa bata. Uy, maglisan jud gag kalimot ana Rex. Bilabi na gud og grabe na gud inyo ang mga kaagi. Anang posisyon imo nang gibuhat. Anang effort gibuhat na. Oh yeah, sa ingon ato lang nga. Sitwasyon gibiyaan ka sa way pagduwa-duha. Very wrong. Request song song nga Gintong Araw o Kastilyong Buhangin. Try na to siya later on, Uncle Dars. Bitaw, oy, pag move on na. Kay 2026 na mga katropa, hapit na pa mag 2027. Huwag yapon mo ka move on. Isod kayo na mga katropa, oy. Isod na, mahirapan tayo. Anyways, 9:38 in the morning. Alas, no way betrayin tayo ulso. Sa kabuntagay na. Mga katropa, ang orays, hatod ka na to sa Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag ng instant energy. Tungod adun na kinitaas ng medium chain, triglycerides na kumusulod sa lawas, mudirit sa satay o mahimong instant energy. Premium D3 ang vitamin D3, nga doon ay BCO o moringa seeds oil extract. Mapalit sa mga butika nationwide. Mga katropa, shout out sa mga siguro nakatry na o ka ng isang linggong pag-ibig lang. Isa kasimana nga gugma. Kumaman sa isa kasimana na expire na. Alright, stay put in standby. Up next mga katropa, isang linggong pag-ibig by Imelda Poppy.

0: Excited. Oras, hatod ganinyo sa Windsor.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
3: M2C Graphics, Davao.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok ang dunggan siging gasiyok nang buwa kog babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong di-maintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Kuday sinil kanyero, taga sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Davao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado.
4: Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
12: Taklarex sana.
13: Exciting.

sa Pilipinas, alas 5 na sa kabuntagoy. Ang oras magkatropa, hatod ka nato sa turbo. Magkatropa, sulid ka kung nakaturbo. Magkatropa, nakulangan ka ba sa performance? Dari na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang sinisis. Turbo magkatropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga duol sa inyong mga dapir. Pati good morning! Good morning, good morning, good morning sa mga katropa na tulihan nga namobod siya paglili sa tuwang live. Shout out sa mga namina or sa mga naka-tune in this time. Sa mga katropa na tulihan nga nag-prepare na para sa ilahang paniudto. Dali na dugay ang oras mga katropa, no? Pagpila na lang po ka kuwan na minuto, mag-alas 11 na sa. Hindi na tumabalan mga katropa, mag-alas 5 na sa. Bala na to, di na po na to malayan mga katropa. Mag-alas 9 na sa gabi. Hindi na nakadali ang oras mga katropa, no? Tayo na po kadali ang pag-move on. Sa mga katropa na to, diha nga naglisod o move on. Kanang may na to ilingaw-lingaw, nagadang kaugalingon until nga maka-move on. Although effective siya, but sometimes mga katropa, bisa kung saan ni mo malingaw-lingaw siya, yung kaugalingon. Kung maglisod yung kag-move on, maglisod yun ka. Ito ay mga katropa, namay mo na to nga adlaw-adlaw, gabi siya ang naasay mong huna-huna. Pero ang pangutana, napabod ka sa iyahang huna-huna. Diba? So unfair mga katropa niyo. Kana ikaw naglisod kag move on sa inyuhang past. Pero siya is easy lang kaayo. Dali lang kay kaniya giilisa. Baka nung namaingon na good-oy. Anong masakitan pa mang good-oy? Sige lang mga katropa sa mga nasakitan diha, no? So, pambinuangan. Don't you worry. Kaya mabot niya po na ang time na imabot sa inyo, ha? Para binuangan mo ulit. Hindi, ha? Para palang gaon. Para mahalon. Hili kay binuangan na sab. Hili kay palabado na sa dango. Diba makatrauma, magunang ingunan ng mga katropa. Alright, maayong hapon, DJ Anthony. Maayong hapon. Maayong buntag, DJ Anthony. Shoutout po sa mga taga XFM Double City. Happy Sunday po sa inyo. Hello po. Maayong pagpaminaw or maayong pagpatanaw diha, DJ Anthony. Hi Mitch, good morning. Maayong buntag sa itong mga katropa diha, no? Pinabinagod sa mga katropa na ito diha ang umarangkada everyday. Especially diha sa may public market. Sa ito ang mga vendors. Sa ito ang mga katropa nga na sila mga stores karon. Hopefully paldo na punta nun. Tagantag mga halin. Sa mga karindriya owners na ito diha, maayong udto. Maayong buntag. Yan sa itong mga katropa diha nga busy na kayo kay daghan ang customer. Yan sa mga katropa sab nato nga pauli na gikan sa simbahay. Kao ba nila mga mahal sa kinabuhi? Hello po, happy Sunday. And syempre sa itong mga drivers out there may lumalaban sa buhay everyday. Hello po, laban-laban tayo mga katropa. And syempre sa ito ang mga katropa binigid sa ito ang mga tatay, nanay, tito, lolo. Ayan, maayong pagpaminaw diya sa inyo, ano? Hopefully, anata sa maayong panglawas. Anata sa maayong kondisyon para mo shuffle sa mga pagsulay sa kinabuhi, mga katropa. Hi, katropa James. Maayong buntag. Happy Sunday. Hi, cloudy morning from Carlo Jose James. Kuri Franca, hello po. Good morning. Happy Sunday, Carlo Jose James. Alright mga katropa, alas just na sa kabuntagoy. Ang oras atod ka natin sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix mga katropa, adunay mangustina, balungay leaves o soya bean. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, kamot pa. Mga katropa, stay put and standby. Sa itong pagbalik mga katropa, more shoutout, more song request. Dini lamang sa 89.1 XFM Davao. Mga katropa mo,

araw sa Pilipinas, alas 10:29 sa Kabuntagoy. Mga katropa, ang oras sa tutkan natin sa Santo ng Vitamin C. Ado na kini spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times nga mas dagan ng vitamina kaysa karot. Kung tabang arumunindot o gamuklaro imong pananaw, Santo ng Vitamin C at Alkaline Vitamin C. Alright mga katropa, welcome back sa itong programang Exciting Sunday. Welcome back sa mga gipangbalikan daw. Hello, Opiut. Good morning. Good morning, good morning sa mga maupod yung pagbango, no? Ilad yung gifeel ang Sunday. Feel the moment, mga katropa, habang wala pang pasok. Hi Marjorie. Hello, good morning. Mayong buntag diha si Mama Marjorie. Shoutout sa itong mga katropa nung busy kaya sila maging buhaton karon na sa ilang panimalay. Yan sa mga nag-ukay-ukay na lagi daw. Nag-ukay-ukay sa ilang mga sinabawan diha. Lami ihigop og sabaw karon sasi kay bugnaw-bugnaw og ulan-ulan. Na all no ma. Sana po tayo matumba ng mga pisoan ni Ron. Good morning, good morning. Mark Anthony, hello po. Shout out sa itong mga katropa nga naminaw diha sa may Turil area. Hello po sa mga katropa na tulihan nga very, very supportive Jude kaayo. And sa mga empleyado sa Wella. Mayong buntag sa mga katropa na to din naghigup-higup na sa ilahang init niya sa baw. Kay nag-crave daw ato mga katropa no kay ulan-ulan. Bugnaw ang panahon or bugnaw ang kabuntagon. Mangita jud na mga katropa pang painit. Except lang sa naanay kahalog diha. Sa naanay kapainit. Wala is mga pilang or magtinulag manok. Pites na daw na siya katropa. Alright. Mga katropa, ang itong hotline 0969-333-0537. Agad mga katropa, 0969-333-0537. Wala gibalikan DJ, ilingaw-lingaw ra nato ning kinabuhi nato. Ana jud ilingaw-lingaw lang gyud. Madala ra nag-smile ang mga problema opiot. Mga problema na ra man ang problema. Sina mawa ang problema kay buwa ang problema murag. Lisod na siya. Magsige na lang kag bangis-ngis diha. Lisod bud na siya. Mas okay nang natay gamayng problema. May masolusyonan magyapon na siya pagabot sa panahon, di ba? Magiging strong ka lang. Dapat ligon ang mga tuhod. Ligon ang mga bukog, mga katropa nga. O nga mo dumog sa problema. Dito ka lang, hello po, good morning. Live kami po sa XFM Davao Katropa Digital. Comment lang dito inyong mga song request, ha? Inyong mga panuwagay. Kuna mo yung mga shout out diha mga katropa. Ikaw. Ayaw ka ulaw. Ayaw maulaw ka, lugi ka. Basin makakita ratapuhon og mas better pa. Maong likay matas or litay, likay matas problema. Ayog likay problema. Bangga eh. Ato banga. Ana na siya. Alright, 10:26 in the morning mga katropa. Alas 10:26 na sa kabuntagoy. Ang oras, hatod ka na to sa Santo ng Vitamin C. Doon ay spirulina nga puno sa vitamin A. At 10 times nga mas dagan ng vitamina kaysa karol. Dakong tabang, aramunin datog mo klaro, ay mong pananaw. Santo ng Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, stay put in standby. Up next, Mr. Cupido. Para sa mga katropa nato. Nakakita na ilang Mr. Cupido.

0: Sa Pilipinas, alas 10:45 na sa Kabuntago. 10:45 in the morning, mga katropa. Ang oras natod ka nato sa Turbo. Mga katropa, nakulangan ka ba sa performance? Dili na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Turbo, mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Alright, mga katropa, natin mga bisita karunong buntaga. Ay, mapresyo mabutan niyo, eh? Anyways, welcome to XFM Davao. Ang Noreda SDA Media Ministry. Hello po! Ayan, say hi! Turo sila mga katropa. Makita niyo sa screen ilang mga maanyag na mga hulagway. Ba maayong buntag sa inyo, ha? Oh, Nadia ang microphone. Alright. Sige. Sa inyo, ha? Pwede mag-ila-ila na lang taan niya. Ano sa inyo? Ianon lang ang mic. Ay na. Ila-ila na lang taan niya.
1: Hello pa. I'm Gian Dubino from Noreda District Media Team.
0: Alright. Ah! Noreda. Ato na lang i-generalize na lang. Unsa ni meaning aning Noreda? Noreda.
2: Meaning po sa Noreda is North, Northeastern, Davao Association. Adventist Association.
0: Ah, okay. First time ninyo dito sa XFM Davao? Ah, first time. Anong feeling pag first time?
2: Cool ba ay?
0: Akala ko masakit sa first time.
3: Pinawa!
0: Yung kanta na ano. Yun na yun.
3: Pinawa!
0: Anyways, pagkipakatawa ragod ta mo eh.
3: Pinawa!
0: Oh, diba? O sa inyo ang ano day diri ka nang namoy tawag niya appointment or gischedule lang gini yung magbisita diri sa XFM Davao.
1: Schedule.
0: Ah, kasi di dapat inyo hang kuan. Inyo hang church ba? Mm-mm.
1: Actually, ma'am, isa may ka-district po, ma'am.
0: Mm. Asa inyo?
1: For churches.
0: For churches. Unsa kini?
1: Bunawan, Indangan, Kalyawa, and Binuang, ma'am.
0: Binuang. Ah, okay. So, mga, pila inyo mga edad? Ha? Almost, oh, kadalasan sa inyo, ha? 15 to 25. Maana sila mga katropa. Mga gwapuhon o mga gwapahon, mandain na sila, DJ. Okay. Ingon sila, mga katropa. Nindot daw mo mukanta. Tama ba? Pwede mo mag-sample?
1: Pwede mo
3: mag-gawas.
0: Mukanta daw, sample daw. Pwede ba tagaan mo ninyo o bisag isa lang kakanta, sample. Kanta daw.
1: Sa simbahan?
0: Oh, yes po, sa inyong church. Kanang kabulumutan na yun. Nagsabot pa sila mga katropa, no? Sample-sample daw.

0: Wow! Ang galing! Basig na mo yung mga shout-out na inyong mga gri, inyong mga igrit, inyong mga loved ones, inyong family. This is the right time na inyong nang i-shout-out inyong mga pinalangga diha. Basig mga shout-out inyong parents, ginaminaw karoon. And sa gatanaw sa tuang Facebook Live. Okay, makita naman kita sa tuang Facebook Live, bro. Oh!
1: Shout out ko sa mga parents na sa Bunawan and mga palanglang.
0: Langlang!
2: Pinoak!
0: Alay, nanan dito ay langlang.
3: Mga pa, Joy.
0: Mga pa, Joy.
2: Pinoak!
0: Okay.
3: Shout out ko sa, ano? Shout out ko kay Pastor Angelito Langit. Nakagwapo na ng mga pastor. Single
0: pa po na. Single but ready to mingle. Pinsa pa. Nagunaw na po siya sa iyong shoutout.
4: Shoutout ko sa mga kaigsunan natin sa Norada District. Hi.
0: Oh, pinsa pa.
5: Shout out mga katropa and mga kumabibidya. Shout out sa inyong kanan.
0: Mga bebe. Basta-basta ni kay dagang mga bebe.
3: Shout out din dira sa mga atikati nga nagklase dira. Apa sa?
2: Dito ka.
0: Pawin sa pajud. Alright. Wala na yung shout out. Napa.
1: Shout out diyan sa akong mga parents di as Bunawan. Huwag akong apam nga daddy.
0: Gwapo.
1: And ma-friend ako diyan sa Buske. And also diyan kay John Bird, Junan, o kay John Libin.
0: Nada. Unsa pa?
2: Magmula. Pinawa.
0: Unsa pa? Wala na. Basi unyang pagwali nato may pagnistorya jud ko kagaina do. Basi nagmahay-mahay unya ha. Awa lang to. Wala na may mga last word diha. Before ta mag bye-bye. Wala na.
2: Pinawa!
0: Dari na talupig ani DJ kay naaman sila ay palanglang.
2: Pinawa!
0: May mga ano na ba? May mga palanglang na. Wala pa. Study first. Oh, sabayan og palanglang. Okay. Amo na to. Wala na lain.
2: Pinawa!
0: Wala na lain. Basta na mo yung mga last message di. Okay na. Okay na.
3: Shout out po di ay sa among mga kauban nga youth nga na-meet na mo sa Samal sa Cluster 1 and Cluster 7 nga Friendship Camp.
0: Alright. Muna sila mga katropa ang Noreda SDA Media Ministry. Thank you so much sa inyong pagbisita dito sa XFM Davao. Damugid kayo nga salamat. Balik-balik mo mga katropa ha. Balik-balik. Alright mga katropa, 10:54 in the morning. Alas just 54 na sa kabuntago. Ang oras hatod ka nato santo no vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa karoy. Dakong tabang aron munindoy tuog moklaro imong pananaw. Santon vitamin C sa alkaline vitamin C. Mga katropa, dagang salamat sa iyong pag-ubay-ubay. Ini si Sexy Sassy nga nag-aingoy. Ang pink kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Happy Sunday, everyone!

0: balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
3: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Giveaways. Sundin lang yung atin pong mechanics. Ayan. I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment ang iyo pong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto, kung anumang mga products ang nasubukan nyo. Pwede nyo i-post dyan or i-comment nyo ang inyo pong mga good experiences. At mamaya, pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Ha? Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa mga comments po ninyo para maging valid, ayan, yung inyo pong entry, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masaya na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? At sa mga gusto namang makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, puntahan po yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, at ganoon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Mabibili din natin pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket, at soon ay mabibili na rin ang atin pong mga produkto sa Pure Gold Supermarket. Ha? At pwede rin kayo maka-avail ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search na lang Yes to Health 2011.
5: At syempre, pwede rin po makabili ng atin pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa mga lugar ho, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa mga bibisita po para maka-discount, especially sa mga senior citizen, ibigay lang ang inyong mga identification para kayo po ay mabigyan ng ating discount. At ganoon din, sa mga pupunta po sa Yes to Health Clinic, pwede na rin kayo magpakonsulta. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga naturopathic consultant na pwedeng makausap at pwede kayong bigyan ng mga pwedeng modalities na angkop po sa inyong pangangailangan, gaya po ng cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, meron din tayong yung tinatawag nating herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong biozapper, isang treatment na pwedeng gamitin, especially kung lagi tayo nagkakaroon ng mga common infection, ubo, sipon, pag gumihin ang immune system natin, ano? And yung ating terahertz therapy. So sa Yes to Health, itanong nyo lang po yan at kausapin ang ating mga consultant at pwede na rin kayong bumili doon ng discounted price ng ating po mga produkto.
4: Iyon. Yeah, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
6: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0970 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Gold, ang katawang po natin sa pagpapatibay at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Alam niyo ba, mga ka-wellness, na ang isang adult ay maaaring mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain? Pero hindi tayo pwede mabuhay ng matagal nang walang tubig. Kahit ang pagkawala ng 1 o 2% ng tubig sa ating katawan ay maaaring makaapekto sa atin pong konsentrasyon, sa mood natin, sa physical performance at iba't iba pang bagay sa atin pong pangangatawan. Tunay nga na ang tubig ang isa sa pundasyon ng mabuting kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bahagi ng tamang pangangalaga ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Pag-uusapan natin itong tinatawag po na hydrotherapy at pamamaraan sa healthy hydration. Take note, kahit ang tubig, Doc Ron, Doc Algie, ay need ng ating katawan at healthy para sa katawan natin, kinakailangan po nito ng regulation. Kasi pag ito ay kulang, hindi maganda. Pag ito ay sobra naman, ay hindi rin po maganda sa kalusugan natin. Kaya Doc Ron, bakit nga ba dapat nating bigyan ng pansin itong tamang hydration?
7: Well, kung titingnan natin, mga Doc, ano, sa mga ka-wellness natin, 60% ng ating katawan makes up to 60% yung tubig. And sa ibang parte ng katawan, let's say sa brain at saka sa heart natin, it makes up to 70 to 75%. So ibig sabihin, without water, these organs, mga organs sa ating katawan is nahihirapan na mag-function. As you have said already na pwede tayong makasurvive for a few days na ano, na mas mahabang araw without eating food. But kapag ka ang isang tao is na-dehydrate o walang tinatawag natin na liquid or water consumption, is talagang hihina and would cause fatality sa isang tao. And also, upon looking on, ang ating katawan kasi is composed of cell and turns into organs sa ating katawan and nagiging system siya. So every cell in our body is nagdidepende ang kanyang function doon sa tubig na ini-intake natin. Also, kung titingnan din natin, especially doon sa plasma cell natin, doon sa ating dugo, it makes up to 70% or 90% water to function properly. At tandaan natin, itong plasma cell natin, ito yung nata-transport ng mga nutrients, oxygen, and also nagdi-dispose ng mga dumi sa ating katawan. And it is very crucial na maintindihan ng mga ka-wellness natin kung gaano ka-importante ang tamang hydration sa ating katawan.
4: Speaking of tamang hydration, Doc Algie, ang tanong na karamihan, maraming debate about this, ano? Kung gaano ba karaming tubig ang dapat nating ipasok sa ating katawan daily, araw-araw.
5: Oo nga, debate nga yan. Kasi iba, sinasabi nila 3 litro, iba, 2 litro. Actually, walang universally agreed quantity of water na i-consume everyday. Yan ang totoo, ano? Pero ang common cited reference ay nanggaling po sa US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, na alam mo, recommendation nila is ang adequate intake daw, o AI, ng level ng total daily water sa mga kalalakihan dapat ay 7.7 liters per day. Ako maniniwala dito kasi ito ay galing sa mga scientists ng National Academies of Sciences sa Amerika. And sa mga, 15.5 cups yan. Sa mga kababaihan naman, 2.7 liters.
4: Mas konti.
5: Kung mapapansin nyo, bakit laging nakakaangat ang requirement sa mga kalalakihan? Kasi, ang lalaki ay likas talagang nakadesign ang katawan natin sa hard work.
7: Yes.
5: Kaya kung ikaw ay lalaki, tapos ikaw ay hindi gumagawa ng hard work, si misis ang hard work.
4: Baliktad.
5: Pag-isip-isip na. Ayan. Pero baka naman may masaktan, ano? May mga instances naman talaga na si misis yung may opportunity.
7: Yes.
5: Okay, magtatampo sa akin. Pero by anatomy, talagang
4: by nature,
5: yung lalaki,
7: so mas
5: makapal ang buto ng lalaki. Di ba? Okay, at ang importante po dito, ang sabi nila, kasama na dito lahat ng fluid na ini-intake natin. Hindi lang yung iniinom nating tubig. Kasama na yun, halwa, nagtitake ka ng tsaa, umiinom ka ng katas ng prutas, kasama na yun sa measurement. Okay. And another thing is, mga 20%, sabi nila, nanggagaling sa pagkain, at 80% ng tubig o hydration ay nanggagaling sa mga iniinom po natin.
4: Yan.
5: Oo.
4: Yan problema, Dok, yung iba, 80% kape. 80% ng fluid intake nila kape. 20% na lang yung tubig, ano? Pero dapat mabalanse po 'yun, mga
5: iba, soft drinks.
4: Oo, yun na nga. Di ba? Halos hindi na umiinom ng plain water. Ang mas gusto nila daw yung tubig na may buhay. Buhay yung kulay.
7: Buhay
4: ang kulay.
7: Yung iba nga yung energy drink tapos nakahilata lang.
4: Nako.
5: Hindi nagagamit ano yung potential na energy, no.
4: Sounds interesting talaga itong water therapy or itong hydration, mga ka-wellness, ano? Pero anong specific functions po ba nito, Doc Ron? Bakit dapat talagang bantayan natin at masusunod natin o nasusunod natin yung water requirement sa atin pong pangangatawan?
7: First function ng ng tinatawag natin ng tubig sa ating katawan is circulation and transport. Ano ang sinisirculate? Number one is ang dugo. Ang dugo is nagkikerry ng oxygen doon sa ating lungs papunta, and also nutrients and also hormones and enzymes doon sa ating katawan, especially sa digestion. Without enough water, ang ating pong dugo ay nagiging malapot. So kapag ka na lumapot yung dugo, mas mahihirapan na magpump ang ating puso. And also, mas kakaunti din ang mga sustansya and oxygen na pupunta sa ating mga cells. Kaya mapapansin natin doon sa mga halimbawa, nag-hiking tapos hindi nakainom ng tubig. Diba, kapag hindi na nakainom ng adequate na tubig, hinihingal na mabilis ng hapuin kasi wala ng transport ng oxygen at saka ng also mga nutrients and electrolytes doon sa parte ng katawan. Not just circulation and also transportation, water also regulates our body temperature. Kaya makikita natin, mga Dok, mga ka-wellness, kapag ka ang isang tao is mainit ang katawan, anong ginagawa? Nagpapawis tayo. O pumupunta yung fluid sa ating katawan doon sa skin natin, nilalabas doon sa mga pores natin in order to regulate yung temperature. Kaya mapapansin din natin, pag maglalagnat, di ba, ang isa na ginagawa is pinupunasan ng ng bimpo in order to regulate yung temperature. That is why water is needed in order for our body to function properly and also temperature modulation ng ating katawan. And also, pinaka-importante dito is yung tinatawag natin na cellular function. Every cell ng ating katawan nagre-rely sa tubig to function properly, maintain its shape and structure, facilitate ng chemical reactions, and also nagtatransport ng waste palabas sa ating katawan. And that is the reason why if you are not drinking adequate water or adequate fluid katulad na sinabi ni Doc Algie kanina na yung 15 glasses a day doon sa lalaki, mas lower doon sa babae, is naaapektuhan ang cellular function natin. That's why we feel sluggish. Yung iba pagka kulang sa tubig, irritable yung mood kasi hindi nagfa-function properly ang brain. And even mild dehydration, nag-i-impair na yun sa mga cell function natin sa ating katawan. And isa sa mga makikita natin, especially doon sa mga diabetic, kapag dehydrated kayo, mas lalong tumataas ang blood sugar
4: level.
7: And also, insulin production, mas bababa. Kaya, a water consumption is really needed and proper hydration is really needed by our body.
5: Oh, at isa pa, mahalaga to, yung brain function. Alam mo ba, ang utak natin, 73% to 75% water. Ang kanyang content at nakarelay dito yung function ng ating total cognitive function na kung saan mas matalas ang isipan at matagal masira yung memorya kapag may proper hydration tayo. Kaya di ba ang unang sumasakit pag kulang ka sa tubig, ulo.
4: Tama doon.
5: At pag minsan iinom ka ng gamot, may isang basong tubig tapos yung ating painkiller, maya-maya lang wala na yung sakit ng ulo. Sa tingin ko doon, kung mga 5 minutes lang yan, yung tubig ang unang naka-benefit. Kasi mabilis ang tubig.
7: Yeah.
5: And also, sabi sa mga pag-aaral na even 1 to 2% ng dehydration ay pwedeng maging dahilan ng fatigue o yung sobrang patang-pataka and also confusion na parang yung mga taong minsan di mo makausap, medyo tuluro, diba?
7: Kulang ang concentration.
5: Saka yung kanina sinabi ko yung pananakit ng ulo, ano? Another thing is mahalaga ang hydration sa ating panunaw. O kaya maraming tao ang nagkakaproblema ng kanilang panunaw kasi hindi sila umiinom ng tubig. Kung umiinom man ng tubig, baliktad, mali yung timing. Kung kailan kumakain, saka naman yung tubig sandamakmak yung iniinom,
4: Di ba?
5: So naapektuhan yung panunaw. And also even yung saliva production, kaya mapapansin mo pag hindi ka umiinom ng tubig. And one of the sign na kulang sa tubig, tuyo yung lalamunan mo. Tuyo yung bibig mo. Kasi yung saliva, tubig yun eh. Yung saliva is also digestive ang function niya. Hindi lang yung disinfection ng ating bibig. Nagtutunaw siya. Basically, carbohydrates. Yan. Pag kulang tayo sa tubig, yan. Tutuyo ang laway natin. And last but not the least, is yung detoxification. O kaya nga pag kulang tayo sa tubig, kadalasan humihina yung kidneys natin. Kasi ang isa sa pinakakailangan ng kidney for detox, kasi detox organ yun eh, kailangan yun ng tubig. So with a little amount of water na ating tinitipid sa katawan natin, kaya nga nagtatako, tubig eh, kadalasan sa bahay, mura lang naman yan.
7: Tinatamad pang uminom.
5: Saka lang tayo umiinom pag nauhaw na tayo. Yun yung ating habit. So, mahalaga yan mga ka-wellness sa detoxification para ma-cleanse yung katawan natin. Kasi pagpapawis, cleansing din yan.
4: Tama, Dok.
5: Oo, di ba? Yung pag-i, cleansing din yan.
4: Even yung even yung pagkasalita. The more we talk, mas maraming fluid ang nakoconsume natin, nagagamit.
5: Oo, kaya yung ang trabaho ay katulad natin, broadcaster. O yung mga nasa field ng sales, daldal, di ba? Madalis niya ma-dehydrate.
4: Kaya dapat makitubig kayo.
5: Ayan ang isa sa sikreto para tumagal tayo sa trabaho. And of course, yung lubrication ng ating mga joints. Kasi alam naman natin na ang joints natin, may lubricant na kailangan yan. So pag tayo ay dehydrated, isa pala yung joints natin sa naapektuhan. Kaya alam nyo na, gaano kahalaga ang tubig na dapat nating i-maintain every day kasi basic na need ng ating buhay yan aside from nutrition.
4: Eh kapag mainit ang panahon, Dok, 'di ba napapansin natin mga ka-wellness, mas yung ng water sa katawan natin ay mas mataas yung demand ng water.
7: Yeah.
4: Pag mainit ang panahon kasi of course nagpapawis tayo, perspiration, ano? And then mas marami talaga ang kinukonsume ng ating katawan to balance the heat o yung temperature ng katawan po natin, ano? Tungkol naman, Dok, sa dehydration ito, para sa mga ka-wellness natin na exposed sa direct sunlight or direct heat. Ayan. Marami kasi, like mga construction workers, yung mga farmers, kapulisan natin, mga farmers, yung exposed lagi sila sa direct heat at napakatinding init talaga. itong 2026 ay matindi rin yung naranasan natin na init.
5: Oo. Mga ka-wellness. Actually sa ano, sa Spain ba yun? Balita natin because of the heat wave. Ang daming namatay.
7: Yes.
5: Eh, kumbaga eh, nakakaano yun, nakakalungkot yun. So, yun ang problema talaga pag matinding init.
4: Kahit ngayon, well, nanonood ako ng cycling, ano, yung biggest cycling races. Eh, binaba nila yung haba ng karera dahil sa heat wave doon sa France. Ganun ka tindi ang ano, mga athlete na yun, ha? Mga elite na yun sila na yung katawan nila kayang mag-adapt. Pero, concern pa rin sila.
7: Yeah.
4: Dahil nga doon sa
5: sabi nga nila doon eh, yung mga ano, mga Pilipino, nagagawa pa nila magbiro na eh kami dito sa Pilipinas 40, 45, 50 degrees Celsius nagkakape pa kami. Alam mo sabi ng mga taga roon kasi sa Europe pala like in France, ang mga bahay nila doon designed to trap heat. Kasi 'di ba malamig doon.
4: Tama daw.
5: O tapos ang humidity.
7: Iba ang humidity. Sa atin.
5: Ang init doon para daw nasa oven. O kaya wag na nating sabihin 'yon mga Pilipino.
7: Kaya meron sa yung tinatawag na ano sa forecast merong sinasabi na 25 feels like 50 or 40 ganun. So 25 yung temperature pero yung humidity mas lalong nagpapainit ng
4: kanila. So gano'ng ka delikado para sa kanila Doc Ron yung tinatawag na dehydration.
7: Yes. Kung titingnan natin, we need to understand ano ba yung dehydration. Mm-hmm. Dehydration means you are disposing more fluid than you intake. Yun yung tinatawag na dehydration. Ngayon, kapag ang isang tao ay na-dehydrate, may mga organ, may mga parte sa katawan na nagkakaroon ng tinatawag natin na nandidisrupt yung functions nila. Isa na naman dyan yung, ano, yung ating insulin and ating glucagon production. Papansin natin yung mga hypoglycemia. Kalibitan yan, nagbababa kapag dehydrated ang isang tao. So, yep. Isang common reasons ng dehydration, excessive na pag-dispose ng tubig, also yung init and exercise, diarrhea, also that causes dehydration, fever, kaya kailangan ng more water intake. And also there is a new study na ito palang mayroong mga substances na nagkukos ng dehydration sa ating katawan. Let's say for example, caffeine. Ang caffeine kasi ay
5: stimulant
7: and also toxic siya sa katawan. So ang natural na reaction ng katawan is to throw it out. Sa pamamagitan ng ihi. Also, alcohol. Alcohol drinking, beer. So, those are mga nag-cocos ng tinatawag natin na dehydration.
4: Anything that is toxic, I think, Doc Ron, no? Na especially nag-cocos siya ng concentration sa katawan natin, ay, nagnanakaw ng water reserve sa ating katawan.
7: Yes.
4: Because even yung salt, di ba? Pagka napakain ka ng maalat na pagkain, ano usually ang nararamdaman natin?
7: Uhaw,
4: di ba? Gusto mo uminom ng tubig. Kasi yun yung response sa katawan mo to dilute that concentration of sodium sa katawan natin para hindi siya maging very harmful sa ating pangangatawan.
7: Yes. And also, isa sa primary signs ng dehydration is ito pong tinatawag natin na pagkauhaw. But then, yung thirst, yun ay nagsasabi that you are already mild dehydrated. So that means, if thirst is speaking that you are already mild dehydrated, you need to drink water before you have the sensation of thirst. Kasi para hindi tayo matinatawag na ma-dehydrate.
5: Huwag na tayo maghintay ng uhaw. Sabi nga nila, kailangan lang talagang i-schedule mo kung kailang kahit. Actually, sa Japan, yung pinakang model daw pagdating sa hydrotherapy and hydration, mga Japanese.
4: Bakit kaya daw?
5: Kasi nga, meron silang habit na talaga. Meron na silang minanapan habit na pagising nila sa umaga, inom sila ng tubig. Anything they do before they do it, they will drink water. Oo. Yun ang habit ng mga Hapon. Before they go to bed, they will drink water. Kasi actually, sabi nga nila, ang mga heart attack daw at iba, usually nangyayari sa madaling araw because of syempre during that time hindi ka umiinom ng tubig.
7: Lalapot ang dugo.
5: Yung mga Hapon, they have that kind of habit. Kaya sila yung nagpauso ng water therapy. Yung mga iniinom, di ba? Yun. So sa ano naman yung isang sign ng dehydration, kapag nakaramdam ka na nito, for example nagkaroon ka ng dry mouth yung sinasabi ko kanina, Tapos yung ihi mo parang tsaa.
4: Nako. Mm-hmm.
5: Hindi na kailangan paalalahan na ka na ikaw iuminom ng tubig. Mm-hmm. Actually, doon, may isang CR ako napuntahan. Hindi ko maalala sa ibang bansa ito. Mm-hmm. Nakalagay doon yung kulay ng ihi. Tapos pag umihi ka, titingnan mo yung ano, kung yung kulay. Ang kulay ng ihi mo ay doon, may suggestion doon kung ilang basong tubig ang iinom mo. Oh, may ganun sa Japan yan. Parang sa Japan, nung pumunta tayo sa Japan noon, with Yes to Health Family. Sabi ko, believe naman ako dito kasi napaka-aware nila sa mga ganun. Ano, kapag ang ano mo, dark yellow urine, tapos ikaw eh, madalas ka nakakaramdam ng parang pagod ka na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, pagod ka pa rin, it's a sign of dehydration. Tapos, lagi nagka-hypertensive. Laging high blood. Kahit nagtitake ka ng maintenance, na-high blood ka pa rin kadalasan.
7: Kasi baka kulang ka sa tubig.
5: Oo, yun po yung mga signs na pwede nating bantayan dahil kung hindi natin ito makukorek, eh mag-iwan ito ng mas malaking pinsala later on sa ating kalusugan.
4: Mm-hmm. Ayan. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na natin kung ano yung true value ha ng overall sa overall health natin ng hydration. Mm-hmm. Eh mahalaga na hindi natin to ma-set aside. At see to it na ito ay kumbaga ma-fill in natin yung gap ng madalas nakakulangan nito sa ating buong pangangatawan. Mamaya pag-uusapan naman natin ang mga pamamaraan kung paano po tayo mag-hydrate or marirehydrate. Mm-hmm. Ayan, kasi yung iba ay mali din yung paraan ng pagre-rehydrate nila. Meron ako na pakinggan, Dok. Pwede ba nga, no? Uminom ako ng isang litrong tubig ngayon, ubusin ko agad.
7: Isahan.
4: Para mamaya ay hindi na ako iinom. Meron ganun eh.
5: Tapos nagre-reklamo, ihi ng ihi.
4: Oo.
5: Kasi ang katawan natin, intelihente. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag alam niyang sobra, ipa-flush out niya talaga yun.
4: Kaya mahalaga na alam din natin kung paano yung tamang paraan ng pagre-rehydrate, mga ka-wellness. Ha? Kaya mamaya po ay ating pag-uusapan yan dito sa ating pong programa. Kaya tutok lang po dahil magbabalik ang programang
8: The Secret of Health.
9: Gold Live Testimony.
10: Ako si Valentina Poligrates sa Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santong Kupi na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga, parang mais. Pag magsukle ako, madala na, kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santong Kupi Mix, matyagang tatlong buwan, na, bigla lang na ano,

0: Before 5, balikan po natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa hydration at itong water therapy. Paano po ba natin masisiguro, Doc Ron, na nagiging sapat ang tubig or water intake natin para makaiwas sa panganib ng dehydration at yung masamang epekto nito sa atin pong kalusugan?
1: Well, we need to understand what is hydration.
0: Mm-hmm.
1: Hydration is not just merely drinking water.
0: Yes.
1: Kaya sinasabi mo kanina, mm-hmm, Doc, na isahan lang, isang litro, mm-hmm, lagok ng lagok, mm-hmm, isang litro, inom na lang, tapos maya-maya, tatlo, apat na beses na uminom lang ito, iihi. So, parang pumasok dito, lumabas lang, mm-hmm, din.
2: Tapos feeling niya, oho na oho pa rin siya.
1: Oho pa rin. Oh, kasi mali yung tinatawag natin ang hydration. Mm-hmm. Hydration means retaining.
0: Mm-hmm.
1: So isa sa napakaganda na nagre-retain ng water sa ating cellular level is yung tinatawag natin na magnesium.
0: Mm-hmm.
1: At isa sa napakagandang source ng magnesium is yung tinatawag natin na sea salt. That is why sa mayroong nagtuturo na every time na mag-inom ng tubig, mm-hmm, is maglagay ng isang butil na asin, mm-hmm, sa ilalim ng dila para ma-absorb ng ating selula. So isa sa napakaganda na practice, mm-hmm, yan. And also, as nature by itself, nagtuturo sa atin na ang tamang hydration is not one instant, kung hindi slowly, small amount, but slowly. Makikita ninyo ang ulan, o kung, let's say for example, nagdidilig yung sa mga mahilig magtanim, o naghahalaman.
0: Mga plantito-plantita dyan.
1: Mga plantito-plantita. Pag magdidilig kayo, hindi nyo na ibubuhos yung isang baldi agad.
2: Lunod yun.
0: Lunod, tama.
1: At saka kayo, kahit nakaanong dami yung ibuhos mo, isang drum yan, kapag kaya ibinuhos mo biglaan, pagtingin mo sa ilalim, tuyo pa din yung yung lupa.
0: Sa halip sana naman para mabuhay yung halaman.
1: Patay.
0: Patay.
1: So same thing sa ating katawan. In order for our body to absorb water, it is to be intake is small amounts.
2: Kaya nga, Doc Ron, may isa ako narinig na isang magaling na doktor. Sabi niya, if you want to be hydrated, kunin mo yung tubig, ilagay mo sa bibig mo, pag umuagad lunukin. So, i-stay mo lang sa bibig mo for a few seconds, kasi dito pala nag-absorb na tayo.
1: Sa ilalim ng dila.
2: Sa ilalim ng dila natin. Mm-hmm. So, saka ang pag-inom, hindi talaga yung mabilisan. Oo. Kaya, anong nangyari? Mabilis uminom, maraming ininom, ihi ng ihi. Kasi nasa-shock yung kidney mo eh.
1: Yes.
2: So, ipa-flush out lang. Saka kung walang mineral, tama yung sinabi mo kanina na salt. Kasi, ang isa sa way para ma-absorb ang tubig, it needs to have minerals.
1: Minerals, yes.
2: Eh kung iniinom natin tubig, walang siyang minerals. Natural mineral, medyo hindi siya nagiging favorable sa ating absorption.
1: So that is why, yung tinatawag natin na kapag maganda yung water natin, source natin, is merong mineral talaga water. At isa, kasi kalimitan sa atin ngayon is bumibili tayo ng mga purified water.
0: Distilled.
1: Distilled water. Mas maganda talaga na ng sea salt. Yung sea salt kasi meron siyang magnesium talaga. Mas mabilis siya ma-absorb.
0: Kasi yung purified water, Doc Ron, is ang tawagan nila dyan, dead water.
1: Dead water.
2: Kasi, malinis, pero ang may lacking, may kulang.
0: Yung mga minerals. Kaya acidic siya, highly acidic.
1: Ganong katalino ang Diyos na ang water talagang merong minerals kasi hindi siya ma-absorb ng katawan kapag wala yung tinatawag na certain minerals, lalo-lalo na yung magnesium. Also, liban doon sa tamang pag-inom, slowly na magkakaunting amount, paglagay ng salt sa ilalim ng dila, also yung tinatawag natin pag-consume ng mga pagkain that are rich in water. Kasi for example, yung watermelon. Tinatawag watermelon kasi puno ng water. Also yung pipino. Mga gulay, mostly ang mga gulay at mga fruits are rich in water. Citrus also is napakaganda na yung tinatawag natin na water sources.
2: Kaya makikita mo yung mga matutubig na na prutas, summer tumutubo.
1: Yes.
0: Tama daw.
1: Kaya napakatalino talaga ng Diyos na during summer time, yung mga season ng pagkain is yun yung watery na mga pagkain.
2: Pag summer lumalabas yung pakwan. Melon, yung singkamas.
1: Singtores. Tapos kapag rainy season, ang lumalabas naman yung mga rich in protein na mga fruits. So ganun katalino ang Diyos. And also yung buko. So pag inom ng buko is one of a great ano great sources ng hydration, especially ang buko mismo is tinatawag natin marami siyang ano marami siyang minerals. At mapapansin ninyo mga doc na yung mga niyog na nakatubo sa tabi ng dagat, mas matamis yung tubig niya kaysa doon sa hindi malapit sa dagat. Simply because maraming minerals. Maraming minerals yung tinatawag natin yung water. And also, it provides electrolyte balance katulad ng

0: sodium, potassium, magnesium na nagtumutulong na ma-maintain yung ating fluid balance. Support also nerve and muscle function. And also, ito, tandaan na, too much plain water without electrolytes, especially during heavy sweating, can dilute these minerals. Kaya hindi din sinasabi na kapag kauhaw na uhaw ka, inom ng madaming tubig, tapos yung tubig na iniinom, maraming wala pa lang, walang minerals, mas lalong na dehydrate yung katawan.
1: Oh, inihiin mo na yung electrolytes.
0: Inihiin lang electrolytes.
1: Yeah. Uh-oh. And one thing to be sure na hindi tayo madidehydrate, is ilimit natin yung mga dehydrating substances. Mm-hmm. Alam naman natin yung caffeine maybe can help in some cases to stimulate, but the problem is yung caffeine kasi katama na sinabi mo na talagang iihi ng katawan niya. If we take a lot of caffeine foods or drinks, ihi ka ng ihi. Yun yung isang problema nun. And sa pag-ihi, kaya nga tawag dun, diuretic siya. Oo, kaya nagkakaproblema tayo sa balanse ng tubig ng katawan. Tapos yung matinding sugar content, isa pa rin yun. Nag-i-increase siya ng fluid loss. Kaya nga, diba, DOH mismo nagsasabi na kapag summer, ngayon, hindi na summer pero mainit pa rin minsan. Iba na yung temperatura sa Pilipinas. Pag tag-init, pag tag-ulan, mainit pa rin.
0: Pag tag-ulan, minsan sobrang mainit.
1: Oo, ganun na tayo. So, kinakailangan din timing yung pag-inom ng tubig, ka-wellness. Kinakailangan na, diba, gumising tayo, inom tayo ng isang basong tubig. Before and during the exercise, inom tayo ng tubig. And wag tayong uminom ng biglaan. Tama yung sinasabi mo na isang litro kaagad yung inubos. Hindi maganda yon. At wag tayong uminom ng tubig sa panahon na tayo ay kumakain. Tapos yung iba uminom ng marami. Hindi lang yung hydration ang affected, pati yung digestion.
2: Oo, yung kasi yung ano ng iba, Doc, yung reason nila. Hindi ako nabubusog, Doc, pagka hindi ako iinom ng tubig pagkatapos kumain.
1: Pangsara daw yun, pangsara.
0: Oh. Eh, paano dos bandas lang pagka kumain? Banda dito, banda to, tapos
2: lunok agad.
0: Tapos dahil dos bandas lang, walang laway, hindi nabulunan. Kailangan pantulak.
1: Tapos pag nag-burp na sila, busog na. Busog na. Hindi nila lang, pag nag-burp ka na, ibig sabihin, punong-puno na yung dyan mo. Nilabas mo na yung hangin na nalang nakuha mo mabilis sa pagkain. Yeah. Okay, and mahahydrate din tayo sa pamamagitan ng other hydrotherapy. For example, nagpunta ka sa dagat, nagpabad ka kahit 1 hour lang. Your body can absorb minerals and also hydrate. Kaya ang skin natin kasi hindi lang yan nagpipigil ng hindi lang ng barrier, but it also selective. Pag kaya di pa pag nagbat ka, especially lukewarm bat, kailangan malinis yung tubig kasi the body can hydrate, take note lang na hindi pwede tayo yung tinatawag na overhydration. Ang tawag doon sa ganong problema, kapag ikaw sobra yung inom ng tubig, especially kung may problema na sa kidney, magkakaroon ka ng tinatawag na hyponatremia. So, ibig sabihin na yung sodium is highly diluted sa tubig, kaya nagkakaproblema tayo. Oo, yung electrolyte balance natin. Yung inom ka ng marami, ihi ka ng marami, nadadala yung electrolytes pag sobra yung paggamit ng tubig. So, kumbaga, nalulundo din tayo sa sarili nating iniinom. Totoo 'yun. Kaya ngayon pamamanas, alam mo, pamamanas kayo. Tanungin niyo 'yung doktor kung ilan po ang required or allowed ng tubig. Kasi pwedeng magkaroon ng tubig 'yung baga mo, magkaroon ng tubig 'yung magkaroon ka ng manas pag hindi na-control 'yung tubig based doon sa kaya ng katawan natin.
2: So, water, take note, mga ka-wellness, is need ng ating katawan, especially kung ito ay ating makukonsume ng eksakto at tama yung pamamaraan natin, ay napakalaki ang benefits na may bibigyan ito sa katawan po natin. Pero pag-usapan natin, Doc, yung isang klase ng tinatawag na hydrotherapy. Itong water fasting, kung tawagin. Doc Ron, paano ba ito gumagana sa ating pong kalusugan?
0: Well, water fasting, ang kalimitan na tinuturo na water na paggawa ng water fasting is 24 to 72 hours. So, 1 to 3 days. Nung ako nag-water fasting, 3 days. Ang isa sa napakagandang benefits na itong water fasting is switching of tinatawag natin metabolic. So, let's say for example, kapag ikaw ay mataas yung insulin production dahil mataas ang blood sugar, kaya counting kain lang imbak agad ng fat sa katawan. Mm-hmm. Tapos ang hirap mag-reduce. Mm-hmm. Kapag nag-water fasting ang tao, ang nangyayari is nagkakaroon na, tinatawag natin, nagpipivot. Mm-hmm. Now, instead na manggagaling doon sa sugar or glucose yung energy production ng katawan na gagamitin, is manggagaling doon sa mga fats. Mm-hmm. Ang tawag doon is ketosis. Mm-hmm. Pag nagki-ketosis ang ating katawan, so of course, nagbo-burn ang ating fat. And also, hindi lang yan, ito ay nagpapaganda ng ating brain function.
2: Mm-hmm.
0: Kasi kapag nagkakaroon ng ketosis, ang ating brain ay nabibinipisyo kasi ang ating brain is composed of cholesterol.
2: Mm-hmm.
0: So that fats is nafe-feed doon sa ating brain. Kaya mapapansin ninyo kapag empty yung stomach ninyo, mas sharp yung pag-iisip, mas sharp yung memory, tapos mas madali yung tinatawag natin process and also storage of information.
2: Mm-hmm.
0: Kapag hindi puno ang tiyan, lalong-lalo na kapag tinatawag na nagkakaroon ng water fasting. This provides remarkably stable and efficient fuel source.
2: Mm-hmm.
0: Kaya papansin ninyo, yung mga sanay na sa water fasting, mm-hmm, kahit hindi sila kumakain, hindi nanghihina ang katawan.
2: Uh-huh.
0: Pero tandaan natin, ha, kapag ka mag-water fasting kayo, kailangan ninyong i-prepare yung, mm-hmm, yung isip at saka, mm-hmm, yung katawan ninyo. Hindi na, ay, narinig ko ito ngayon, bukas gawin ko agad. Mm-hmm. No, kapag kagagawin po ninyo yan, sigurado manginginig po, mm-hmm, kayo. Kailangan i-prepare ninyo ang inyong katawan. That is the reason why, when you do water fasting, you need to consult the expert,
2: mm-hmm,
0: kung paano gagawin yun.
2: Oo.
0: Hindi agad-agad. And also, alamin din ninyo kung paano i-handle yung mga reaction ng katawan. Let's say, pag manginginig kayo.
2: Mga healing crisis.
1: Saka wag natin gawin yung water fasting ng straight to 3 days.
0: Yes.
2: Mm-hmm.
1: Gawin nyo muna, for example, 12 hours or 24 hours. Mm-hmm. Para magkaroon ng
0: preparation.
2: Transition.
0: Step by step. Hindi na diretso bukas kasi nagsabi, mm-hmm, sila sa program ng Secrets of Health, mag-water fasting na agad, mm-hmm, ako. Especially doon sa mga babae.
2: Oh.
0: Kasi kalimitan kasi ng mga babae, they were always, hindi lang ba babae, pati ang mga laki, we are mindful, especially doon sa sa physical figure, no? Gusto magbawas ng timbang. Ang isa kasi nakatandaan ng mga babae is yung hormonal function nila.
2: Mm-hmm.
0: Especially kapag mag-fasting. Kasi meron tinatawag na shock ng katawan. Mm-hmm. Pag ma-shock yung katawan, hindi na train, baka mamaya yung mga healing crisis is hindi ninyo ma-handle kung paano.
1: Yung mga acidity, headache, yes, dizziness, yes, nangyayari yan.
2: Mm-hmm.
1: Kasi the more na we fast, mm-hmm, the more na ang katawan mag-release ng toxin embedded, mm-hmm, in our cells.
2: Mm-hmm.
1: So, we feel a temporary parang disease-like, mm-hmm, feeling.
0: Yes.
1: Kasi yung dugo natin nandun na lahat ng toxin.
0: Uh-huh.
1: Kaya ang tawag nila doon sa scientific term is Herxheimer reaction.
2: Mm-hmm.
1: Na later on tinatawag na healing crisis. Oo. Yun yung nangyayari.
0: Kaya pag gusto ninyo mag-water fasting, kailangan nyo munang magpa-consult and also kailangan hindi biglaan.
2: Mm-hmm.
0: So siguro you need to wait for 1 month, once a week mag-ano kayo na isang araw hindi kayo kakain,
2: mm-hmm,
0: until na maka-adapt yung katawan ninyo.
1: Pero ang bilib ako doon sa history, mm-hmm, biblical history, 40 days and 40 nights.
0: As Jesus.
1: Walang tubig at
0: walang pagkain.
1: Sabi ng ilang mga expert, kasi nung unang panahon daw, hindi pa sobrang matinding toxin ang katawan.
2: Mm-hmm.
1: Hindi katulad ngayon na 24 hours ka lang mag-fasting, talaga, mm-hmm, nagwawala na yung lason sa katawan mo. Kaya iba na yung pakiramdam.
0: And of course, merong mga tao na they try to imitate yung ginawa ni Jesus, yung talagang extreme na view sa religion, mm-hmm, na gustong, mm-hmm, gayahin si Jesus, hindi nila naintindihan nga kung paano mag-function ng katawan. And, mm-hmm, that is already a miracle, ha, that Jesus survived and it was sustained.
2: Mm-hmm. So,
0: meron tayong mababasa ng mga religious books na nasasabi na it is the angel who sustained Jesus Christ during the fasting.
1: Yeah, so, may something na beyond extraordinary, yes, sa human body.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya wag gayahin yung ngayong panahon. 3 days lang pag wala kang tubig. You can die.
0: Yes. Mm. Kaya mag-ingat po tayo bago kayo mag-undergo sa fasting, especially water fasting. Also, it provides cellular autophagy.
2: Mm-hmm.
0: So yung autophagy, as we have discussed in our past episodes, na kung saan yung mga cells natin is kakainin niyo yung mga sickly cells,
2: mm-hmm,
0: and also mga dead cells. So kung kakainin niya, magre-regenerate yung bagong cells and also yung mga dead cells is mawawala sa ating katawan.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga kapag nagfa-fasting tayo, kung minsan yung sinasabi ni Doc Algin yung parang yung tinatawag na parang we are feeling sick because simply because kinakain yung mga toxins, nagre-release yung toxins yung fats kasi nandun nakastore yung mga toxins sa fats, natutunaw siya kasi nag-undergo ng autophagy. Ang nangyari, kakainin naman yun ng ating mga good cells sa ating katawan. Kaya nagbabago yung cellular sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo, doon sa pag mag-water fast kayo and also those who are doing yung tinatawag natin intermittent fasting, mas kumikinis yung balat. Tapos nawawala yung mga tagyawan, nangangawala yung mga sakit sa katawan kasi nawawala yung mga bad cells or dead cells sa katawan. And also, it helps immune reset. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao nagpa-fasting, mas lalong gumaganda yung function ng kanyang immune system. At ang nangyayari, it promotes effective yung during sa autophagy namamatay yung mga dead T cells and also nagpo-produce naman ng bago in order to function properly.
2: So ganyan po kahalaga mga ka-wellness, ganyan na ang effect pagka tayo nag-water fasting. Kaya napakaganda po ito, ano, kailangan lang ng supervision ng mga may mas alam patungkol dito at wag basta-basta gagawin. Lalo-lalo na po pagka hindi prepared ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi nga, sa halip na makatulong sa katawan mo, sa halip na ikaayos ng katawan, baka mas mapasama pa. So kailangan merong proper procedure itong pagka-fasting na ito. Lalo-lalo na kung hindi mo pa ito na-try ever since before. Ha? So maraming salamat mga Doc sa napaka-informative na talakayan patungkol dito sa hydration at itong water therapy. Ha? Napaka-simple, libre, ano? At napakalaki naman ng benepisyo sa atin pong kalusugan. Ha? Mamaya po, sa pagkabalik natin, ay ating sasagutin naman ng mga katanungan ng atin pong mga ka-wellness. Kaya kung meron kayong mga inquiries dyan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong mga viewers, Doc, sa mga gustong sumali, ha, sa atin pong Santon
1: Healthy Katropa giveaways
2: At mabahagian ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, ay sundin nyo lang yung mechanics po natin, ha? I-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po maging valid ang inyong pong entries. At mamaya pipili po tayo ng mas swerteng mareregaluhan po natin. Okay? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Dapat Zaltron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
5: Zaltron Plus Coffee Mix.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sanzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santa Gold.
11: Live testimony.
12: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan niya po kayo sir?
13: Taga Cordon.
12: Cordon. Si ano pong pangalan sir?
13: Fernando Macias.
12: Noong hindi pa po kayo uminom ng Santon Plus Gold, ano pa naramdaman mo sir?
13: Parang ang nararamdaman ko nung hindi pa makagalit, dahil nangihina ako na nahihilog, ano?
12: Mm-hmm.
13: Pero kung simukan ko na yan, after 1 week akong uminom ng capsule na yan, nawala na yung nararamdaman ko ngayon.
14: Nawala pa doon po kayo kayo na niya.
12: Ah, nawala pa yung hanggang po. Gaano po katagal kayo uminom?
13: Mula nung nagpa-tick
12: up ako. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
13: Oh, meron na siya.
12: May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
13: Tuloy-tuloy na ano ngayon. Marami pa akong capsule ko eh. Kami dalawa kung magagawa kami ng
11: gano'n. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: sakit. Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa inyong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang powerful ingredients tulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay standardized extract at highly absorbable sa ating pong pangangatawan. All natural kaya wala pong side effects. Napakaganda po ito sa pagpapatatag ng ating pong kalusugan at sa pagdadagdag ng sapat na nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan ang mga authorized dealers nationwide, ang mga local pharmacies and drug stores na malapit sa inyong lugar at hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Always check sa ating pong tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong iinumin para makasigurado na ang inyong pong gagamitin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Pwede rin maka-avail yan ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kaya puntahan po ating mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Malusog na makikinig sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, Doc. Batingin ko lang. Ang ating pong mga viewers dyan po sa Sambuanga. Kay Doc Cecilio. Ayan, malusog na pakikinig at viewing sa inyo po dyan, ha? Sa Santiago. Ayan. At ganun din kay Sir Melvin Ilaw. Sa Davao yata to, I think, ano? So, happy viewing sa inyo po dyan.
1: Si Ma'am Tita Kalimag. At ganun din ang ating mga taga-pakinig sa DWWW774. Kumusta na po kayo? Eh, medyo makulimlim pa rin.
0: Maulan
1: pa rin ng panahon.
0: Ayan. Okay, sa Sir Romeo Aguda. Ayan, sa Kalamba, Laguna. Ayan, happy viewing po ha. At sa mga taga-Palawan, kay Sir Ding Estrella. Eh, magandang tanghali po at malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, ha? Sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin na nationwide, yan, malusog na pakikinig. O yung mga kasamahan natin dyan sa, ano, sa court, Doc. Mga masisipag mag-pickleball. Ayan.
1: Happy listening. Gabi.
0: Happy listening sa inyo dyan. Kila Ma'am Drift. Ayan. At sa inyo pong mga kasamahan dyan, ha? Happy listening sa inyo
1: pong maligayang lahat. Pagpayat sa inyong lahat.
0: Ayun, no? Nakikita ko ang improvement nila, ha? Talagang hangang-hanga din ako sa kanilang dedication.
1: Dati sila, nakikita ko naglalakad. Pero ngayon, iba na yung trip nila. Pickleball na.
2: Pickleball. Kaka-enjoy nga naman, baka ano, maglaro ng sports. Isa yan. Craze kasi yan ngayon eh. Parang ano, parang tawag doon, uso.
1: Uso ngayon.
0: Well, ano naman, talagang very beneficial siya sa katawan natin.
1: Kasi ang gumagalaw dyan, utak mo dobi-discarte ka. Tapos kamay, paa. More than cardio talaga 'yan.
0: Tama.
2: Meron ding study, Doc, na yung ano racket games ay nag-i-increase ng life expectancy up to 10 years.
1: Eh hindi lang 'yan. Sabay niyo na ng ano, Santone Plus Gold, vitamin C at premium D3.
2: Para may energy mag-pickleball araw-araw.
1: At saka ano eh, kumbaga habang kayo nagpapapawis ang katawan natin na-enhance din yung kanyang metabolic function.
0: Tama.
1: Oo. Kaya marami tayong mga ano, yung mga player natin ano, pag sila naglalaro, talagang iinom muna sila ng Santone Beach saka ng ating Santone na plus herbal capsule ano. Kasi nagbibigay ito yung mga pinag-uusapan natin kanina, usually napa-flush out sa katawan yung mga minerals, electrolyte, while Santone Plus Gold
2: can replenish
1: it. Kasi karamihan ng sangkap natin is rich in electrolytes like potassium, magnesium and sodium. Kaya tandaan po natin, if you want to be energetic, aside from the diet every day, kailangan din natin ng ayuda mula sa mga produktong subok na. Sa dami ng ating mga kababayan na nagsasabi, lumakas sila sa Santone Plus Gold. E, totoo po yun. Kasi from year 2011, nandyan na ho yung ating produkto until now.
0: Yan, ha? Kaya sa mga gusto makasubok po yan, eh puntahan na, pinakamalapit na mga butika at mga parmasya dyan sa inyong lugar, ha? At bumili ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. At Doc, mayroong tanong. Good PM po, Y2H Santiago. Po ba ito? Ako po si Rogelio Ariola ng Dibuluan na Isabela. Ask ko lang po anong araw ang clinic hours po natin. Thank you po. So, ang clinic hours po dyan, usually 8 a.m. to 8 9.
1: Na, 8.
0: 8 a.m. to 5 or 6 p.m. Ano? So, pwede po niyong puntahan, bisitahan ang ating pong Yastral Clinic dyan po sa Santiago City. Ang location natin, matagpuan po tayo sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela.
1: From Sunday hanggang Friday.
2: Mm-hmm. Okay. Pag Friday hanggang alas 4 lang si Doc Ned. No?
1: Ngayon, bukas sila. Para sa, pwede kayo mag-walk-in, pwede rin kayong mag-set ng appointment para kayo ay expected nilang pupunta po doon.
0: Eto Doc, patungkol sa atin pong coffee, ano? Yung Mansa Shade daw ba ay pwede sa isang mug or bigger cup ng water?
1: Depende. Yung iba, kalahati, isang mug. Mm-hmm. Yung ayaw nila ng malasa. Pero yung saktong-sakto talaga, ang measurement kasi na ginagamit yun, yung cup talaga. Mm-hmm. Yung mug kasi malaki yun eh. Pero kung itry ninyo rin, depende sa preference ng inyong panlasa. Ako, pag nagtitimpla niyan, mug talagang gamit, ayoko nang bitin eh. Kahit hindi masyadong matamis. Basta yung benepisyo ng ingredients nandun eh. Okay lang po sa akin yun. Okay. Yung iba naman, gusto nila mas konting tubig. Kaya nga iba-ibang yung ano na tao eh.
2: Taste bad.
1: Oo. Kaya depende po sa inyo. I-experiment ninyo yung gusto, yung papabor yung dila nyo sa
0: Okay, ito Doc. Doc, pagka umiinom po ako ng kape, eh mabigat po ang tiyan ko. Bakit po kaya? Fe po ito ng toril.
1: Anong kape ang iniinom mo?
0: Ayan nga, hindi mo na specify.
1: Oo. Kasi pag ganun, maaaring ikaw ay acidic. May mga ganong tao eh. Maraming may ganyan kapag nagko-coffee sila, kinakabagan sila. May mga ganon. So, ibig sabihin, hindi mo kasundo ang kape. So, better to have some alternative. Hanap ka ng kapalit na makakasundo ng tiyan. Kaya nga sabi ko kanina, iba-iba rin ang preference ng tiyan. Merong kahit yung Santon Gold coffee mix natin, ayaw nila. Gusto nila tsaa. Binigyan natin ng tea, yung Santon Gold Herbal Tea. May mga ganun kasi, kahit pa healthy yung in-offer mo, kaya lang talaga hindi nila nakasanayan. Mas gusto nila tsaa. Yung mga lahing Chinese, may mga ganun eh. Kaya may tea tayo. Nag-evolve yung ating product line kasi nga, based doon sa nakikita natin na need na ating mga client.
0: Yung iba naman, ng ano nila, ang kasundo ng panlasa nila at ng katawan nila, yung Santon Plus Coffee Mix natin. So, pwede kang mamili ano ng mga preference niyo ng coffee. Tayo meron tayong tatlong coffee so far na pwede yung pagpipilian ano. Yung premium D3 coffee natin, Santon Gold coffee mix at yung Santon Plus coffee mix natin. Pero yung iba Doc, ang ginagawa nila ano eh. Kino-combine nila, pinaghahalo nila. And I tried it many times at masarap. Naman ang kinalabasan.
1: Ang madalas kong pinaghahalo sa coffee natin yung Santon Plus Coffee Mix at saka yung Santon Gold.
0: Yun, oh.
1: Oh, tingkalahati lang. Minsan, pag ano, sa isang timpla, hati na kami ni Mrs. O tig isang sachet. Masarap siya, especially in the morning, kasi nga, may mga tao, kapag uminom sila ng coffee, especially empty stomach, maya-maya lang, hapdi na ng tiyan. Yung sa coffee natin, maganda siya talagang isabay sa breakfast. Or for example, medyo may upset stomach kayo. You can take it even between meals na mainit. Mayroon ako natuklasan pa yung mga mahilig sa iced coffee. Napakasarap nung ating Santon Gold Coffee Mix for iced coffee. Although hindi ko masyadong pinopromote yung iced coffee. Pero ano naman yung minsan-minsan.
2: Mahilig sa malamig.
1: Instead na, alam mo naman, iba, kahit anong pigil natin, hindi pa papigil.
0: Tama.
1: So, pwede po yun.
0: Yung kape nga daw niya, Doc, yung ano, yung usually na common coffee.
1: Mga 3-in-1. Pag hindi mo na siya kasundo, simple lang ang gagawin nyo. Hanap kayo ng kasundo. So, we are presenting our healthy coffee here in Yes to Health. I-try po ninyo, ma'am.
0: Subukan nyo. Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Kasi marami na, Doc, ang nakasubok niyan and they have one thing in common sa mga experiences nila. Ang lagi nilang sinasabi ay okay sa tiyan. Walang reaction or negative reaction sila nararamdaman. Kasi 'di ba, usually pag kumainom tayo ng mga common coffees, especially wala naman yung tiyan natin, merong reaction talaga ng asim, mabigat sa tiyan, ano?
2: Palpitation.
0: So, yung iba Kaya ayaw na ayaw nilang mag-coffee na walang laman ng chan dahil sa ganun. Mm-hmm. Pero nung sumubok sila ng Santon Gold Coffee natin, ay naiba yung pananaw nila. Okay pala to.
2: At kahit before kayo matulog, hindi nakakadilat ng mata,
1: Wakers yung ano. Meron kilalang tao na ano, baliktad siya. Pag sa Santon Gold Coffee Mix gabi, ang katwiran niya, sarap daw ng tulog
2: kasi niya. Well, of course, ang dami kasing mga minerals and also yung spirulina, nagpapaboost ng serotonin production ng brain natin.
0: So yan, sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng atin po mga healthy coffee, subukan nyo po yung mga choices of coffees natin. Ha? Hanapin yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Ako, mga dok, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Ako, tapos na agad tayo.
2: Tapos na agad.
1: Oo, nakadok Ron.
2: Wala tayong magagawa eh. Hanggang dyan lang tayo. Well, maraming salamat po sa ating mga ka-wellness at sa mga patuloy na kikinig sa ating programa. At of course, akin pong ihahabilin sa inyo, huwag pong kalimutan uminom ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, at ating Premium D3 para po palaging malusog ang katawan at makaiwas sa mga karamdaman.
1: Tandaan po natin, health is wealth. Kaya laging ingatan ang kalusugan sa tulong ng tamang pagkain, tamang nutrisyon. Huwag kalimutang isali ang Santon Plus Gold at ibang produkto ng Yes to Health. Dokadyo po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algie and Doc Ronald, sa mga infos na inyo pong nabahagi sa ating pong mga ka-wellness. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, ay magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy, ito po yung ko Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Narito na sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
6: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
3: Santo Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga all sa inyong mga lugar.
11: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
12: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
14: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo.
7: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
16: Turbo Dietary Supplement for Men.
17: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahero. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
18: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
19: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: X FM.
21: Kaklarik sana!
22: Exciting!
23: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
24: Kaklarik sana!
25: Exciting!
24: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 12:05 na sa Kauduhon.
2: Naka-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro.
3: Sentro.
2: Sentro.
3: Sentro.

0: Una sa tanan, dalaygon ang Diyos sa walay katapusan, mga katropa, maayong udto kaninyong tanan, mga higal. Welcome, welcome, mga katropa, niining laing hugna na sab sa ato ang pagpanaguban-uban diri sa ato ang Centro Weekend, mga higal. Adlaw kita karon, mga katropa, nga Domingo. Petsa 12 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026, mga higal. Sa ngalan ni katropang Andy Causon, ako ang inyong makauban nining mga orasa, uban-uban kita, mga katropa, gikan alas 12 sa kauduhon hangtod na kana sa alauna sa hapon, mga katropa. Kini yung katropang Marvin Ebano Centro. Ayan, may gala, kumusta man sa itong makaigsuunan nga naminaw ning mga orasa din sa itong XFM 89.1 Davao City, mga katropa. Kumusta man ang inyuhang adlaw nga Domingo? I'm sure ha, itong makaigsuunan, daghan sa itong makaigsuunan karon, ilabi na kini mga magpamilya nga nagsugod na sa ilang banding, mga katropa. Amping-amping kanunay sa inyong mga biyahe, mga katropa. Kaya ilabi na ni nakalabay nga Biyernes, mga higalaha, I'm sure daghan ang mga nakasinati o pagka-stranded. Kaya diri sa area, partikular sa Tibungko, mga katropa, din sa itong syudad sa Davao. Kaya lagipod, kaya grabe ang ulan. Straight, mga katropa, pila ka oras hinungdan nga nakasinati yun in town o tubo sa tubig baha. Dini sa may Tibungko, hinungdan nga pila pod ka oras na stranded ang ato makaigsuon ng mga motorista. Hinoon sa ato ang pag-agi sa maong area. Hapsay na, mga katropa, wanay angay ikabalaka. Alang sa ato makaigsuonan nga buot muagi. No? Mulatas din hi sa ato ang dakbayan sa Davao, mga katropa. Kini ato ang programang Centro Weekend, mga higala. Gipaluyan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ilabi natong Zanton Plus Coffee Mix. Ayan sa ato makaigsuonan nga naniudto na ning mga oras sa maing pagpaniudto kan inyong mga katropa, ha? Mo na igingon, mga higala, nga amping-amping sa inyong pagkaon. Nganong amping man, katropang Marvin? Kay basin unyag mabukog. Kana, mga katropa, ha? Of course, mga higala, pinakanindot nga samtang kamo na niudto. Ay sabay, mga katropa, sa pagtimpla sa ito ang healthy nga kape. Ang Zanthon Plus Coffee Mix. Labi na sa itong makaigsuunan, ha, nga medyo dali ra kayo igona ni ini mga subaw-subaw, mga katropa. Gumikan ini pag-usab-usab sa ito ang panahon. Pag-inom ka mo o Zanthon Plus Coffee Mix, kaya dako po kini ikatabang sa pagpaboost sa ito ang immune system. Kini, mga katropa, panahon na usab sa sipon o ubo. Maong pakusgo ng inyong resistensya samtang nagkape. Ang Zanthon Plus Coffee Mix, aduna na kini mangosteen o malunggay. Ngagi ilang superfoods alang kini sa immune system, mga higala. Sa matagtasa, protektado ang inyong panglawas. Zanthon Plus Coffee Mix, kalagsik sa matag higo. Centro. Good morning sa itong makaigsuunan na naglantaw sa itong Facebook Live, mga katropa. Hala, ipadangat ang inyong mga komento reaksyon na diri sa ito ang programa, ilabi na sa ito mga hisgutan ng taod-taod, mga higala. I-type lang ang XFM Davao Katropa Digital sa inyuhang Facebook apps, mga katropa. Kaya ito ang timbawas yun, mga higala, paningkamutan nato nga dili ka na makining ipsutan. Di basta-basta, mga katropa. Ayan, mga katropa, ito ng pambasahon. And of course, ang mga buot magpadangat sa ilang mga mensahe, komento. Dini, mga katropa, i-message ito ang Smart hotline number, mga katropa, sa 0969-333-0537. Akong usbon sa 09-0969-3-0537. Kaya natay mga pa-question, ha? Natay mga pangutana taon-taon, mga katropa, nga dapat inyuhang matubag. Simple lang kini, mga katropa, kay na'y nagpaabot nga GCash prize alang kaninyo, mga higala. Yan, at tangin ninyo, mga katropa, ha? Alas 12:11 na yun, mga katropa, dito maglangay ato ng ambakan, mga higala. Ang ato ang sentro sa balita ning mga orasa, mga katropa.
1: Sentro sa balita.
0: Alang sa unang hanay sa ato ang sentro sa balita, mga katropa, nasayod ba mo? Nga karon ang gikahinaman yun in town sa mga buot mandaot sa Davao City. Kana lang sa ilang panglantaw kay medyo negative, mga katropa. Pero diri sa ato mga pagpaningkamot sa ato mga otoridad, mga higala. Good news kini, mga katropa. Kay sanglit ana sa kapin 1.6 million pesos nga illegal nga droga ang nagumpiska sa sagunsong bypass operation dinhi sa tong dakbayan sa Davao, mga higala.
1: Sentro.
0: Sabi, mga katropa, 1.6 million pesos. Pang big time kini, mga higala, ha? Kini, mga katropa, ang malampuson ng akining resulta, no? Akining pagpanikamot sa ato ang Philippine Drug Enforcement Agency 11. Kung pideya 11, uban mga katropa sa koordinasyon nga ni sa ato ang mismong NBI Centro, kung National Bureau of Investigation, Southeastern Mindanao Regional Office, mga katropa. Kung asa, usaka, kingong drug den. Mga igala, ang ilaham mismong napuhag sa ilang gilusad ng operasyon. Bandang alas 2:40 sa kaadlaw, mga katropa. Aning adlaw ka na nga Sabado, mga igala, July 11, mga katropa. Very particular ka na sa may Sale Street, Barangay 27-C, Davao City, mga katropa. Kung asa na himong target sa mong Baybas operation, kining si alias DJ Car. Hala, di basta-basta mga katropa. Gitawag og Disc Jackie. Ngano man ni mga katropa? DJ mga igala, nakiglambigit sa manin ni sideline mga katropa sa pagpayot og illegal nga droga? O baka haya? Sa mga hinon, dili ta mag-speculate sa mga katropa ha? Pero di na malikayan, no? Nga na mga pagduda sa tumakaigsuunan na, labi na talking about DJ. Pag DJ mga katropa, haud kaayo ka na mo? Witi-witi-witi, wana mga katropa ba, no? Pero mga katropa, wakin ni kaikyas sa mga pagpanikamot sa itong mga otoridad. Malampuson kining na-aresto mga higala. Human matod pa, napalitan sa operatiba. Og kining putos, transparent plastic sachet, yung ano na isulod mga katropa. Upat ka mga ecstasy na nagkandidad ng 14,000 pesos. Apan atol mismo sa dugang pang pagrikisa ngadto sa mga dinakpan kay gawas ni ining DJ mga katropa o ni DJ Car, 26 anyos kini mga igala, nadakpan sa ang laing mga kaubanan ni ini. Actually, naanis sila matod pa sa 11 ka mga individual. Lakip sa mga nadakpan mga katropa kining si alias Edward na gituuhang drug den employee. Lakip na sila alias Ryan, alias Harvey, alias Raul. Oga kining gituuhang alia or kining drug den visitors nga sila alias Vince, alias Nathan, alias Agatha, alias Destin, alias Marl ug alias Kaito. Ni mga katropa sa pikas bahin mga igala ha. Kaya gawas usab ni ining na-recover gikan sa ilang illegal nga droga mga katropa. Alakip sab mga igala kaya kini maguna recover gikan kanila nagkantidad kini og 255,000 pesos gawas ni ining ecstasy mga katropa. Alakip sab sa na-recover aga kini mismong 65 ka mga marijuana vape cartridges, duha ka 500 ml bottles nga dunay sulod nga diluted ecstasy, lakip mga assorted drug paraphernalia mga katropa. Samtang sa pikas bahin usab mga igala alas 5 jazz sa kadlawon. O sa iyo sa buntag mga katropa, malampuson usab na kining naaresto sa ato ang PIDEA 11 o sa NBI SEMRO. Kining gitawag mga katropa, actually notado kining drug personality. Kining giilang si alias Sebastian, 22 anyos kini mga katropa, nga residente sa Panabo City. Kini may gala kay na recover gikan sa iyang posisyon ang 39 ka mga vape cartridges nga dunay sulod mga marijuana oil. Uban kining estimated mga katropa nga nagkantidad kini og 1.6 million pesos mga katropa. Di basta-basta kini mga higala. Ang mga katropa kini nga mga dinakpan ang katubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga higala, samtang tingkagul kini sa prisuhan.
1: Sentro, sentro sa balita.
0: Alas 12:16 mga katropa, may buntag di ay may buntag, may udto. Ano ba sa iyo sa buntag mga katropa? Ha? Na naglantaw na si Sir Pitpit Digal mga katropa. Salamat ha sa atong mga kaigsuunan nga namino karon, may pagpaniudto kan yung tanan mga higala. Dugang sa atong sentro balita mga katropa.
1: Sentro sa balita.
0: Ang death toll. Ini talking about mga pagbaha dinhi sa isla sa Mindanao mga higala. Ang ihap matod pa sa mga namatay niining pag-igo sa bagyong Inday dari sa isla sa Mindanao, niabot na og 18 ka mga individual ang casualty mga katropa.
1: Sentro.
0: Kini mismo mga igalaha pinasikad kini sa mga kining pinakalatest mga katropa. Actually padayon pa usab ang gihimo nga search and rescue operation niining mga lugar sa Mindanao ang labing naapektuhan niining pag-igo sa bagyong Inday mga katropa. Sumala sa impormasyon mga igala gawas niining 18 ka mga namatay sa maong mga panghitabo. Aduna usab 14 ang giingong pabiling gipangita mga higala. Diin sa maong mga namatay 18 mga katropa siya matod paniini ang natala sa malapatan Sarangani. Samtang 7 sa Kalanugas, Lanao del Sur mga katropa ug duha sa Bukidnon. Samtang ang siyam nga nagpabiling missing didi kana sa Davao Occidental, labi na dinhi sa May Jose Abad Santos mga katropa. Grabe intaw ng mga insidente. Kung ato mahinumluman ha, ito nakalabayng bulan mga katropa, dihang giigo kini og 7.8 magnitude nga linog. Actually, under recovery pa unta sila nga status may gala. Apan, gumbika na po nining laing kalamidad nga niigo sa ilahang lugar. Na ilabi na mga katropa ni ini mga natala nga pagkaguba sa ilahang dalan. Apoy mga tulay mga katropa, uga uban pagkadalanan mga gala. Ay mga natala nga landslide mga katropa na dungagan na pod. Gumika na niining pagdaot sa panahon mga katropa. Kini may gala ha kay Sanglita. Dini sa Davao Occidental, siyam ang nagpabiling missing usa sa malapatan sa Rangani ug upat sa Kalanugas, Lanao del Sur mga katropa. Samtang may gala nunot niining nahitabo nga mga insidente mga katropa na ay mga pagbaha, na ay mga ipangita, na ay mga na-landslide, mga natamukan mga igala. Iniusa ang paningkamot karon sa itong mga otoridad, ilabi na sa ito ang search and rescue team sa nagkadayang mga ahensya sa itong panggobyerno sa pagpangita ni ining naisgutan nga nagpabiling mga missing mga katropa. Kanausab, subala ni Jose Abad Santos, Mayor Jason John Joyce, nga ang mga otoridad nagpabiling gihapon sa mga pagpaningkamot ni ining makaplagan mga katropa ang siyam ka mga individual kinsa gikatahong gianud sa baha, partikular dinhi sa may barangay Tanuman mga katropa ning nakalabayng adlaw nga Biyernes mga higala. Kana mga katropa kay sanglit ilong taliwala nini mga panghitabo mga katropa nini mga orasa dinhi sa tong syudad sa Davao. Ato namang naobserban mga katropa medyo no wala na kay tantong anak kahulga sa pagulan, apan nagpabiling mapanganuro na to ang kalangitan mga higala. By the way, mga katropa, madunggan usab kita dinhi sa itong makaigsuunan sa General Santos City, mga katropa, maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Kapos naman kamo sa inyong mga areas, mga katropa, hinaut ha? Nagyapong kamo sa luwas nga kahimtang o kapiskay sa panglawas, mga katropa. Mga katropa, may gala, amping-amping kanunay sa matagkaroon og unya, mga katropa, kay di good in town. Kasayran, mga higala, ang mga panghitabo nato, mga katropa. Sa itong makaigsuunan nga adunay mga namatikdan nga kining sa ilang labi na partikular sa ilang mga kasapaan o baka ha sa itong mga mananagat nga adunay mamatikdan nga naglutaw-lutaw sa ilang area mga katropa. Ilayong makikoordinate nga to sa itong mga otoridad aron mahatagan in town kini og pagtagad o mahatagan kahupayan ng kabalaka sa mga pamilya nga in town mga katropa adunay mga miyembro nga na missing gumika na sa nahitabo nga mga insidente mga higala. Amping-amping kanunay mga katropa.
1: Sentro, sentro sa balita.
0: Oras katropa, alas 12:20 na sa kauduhon mga higala sa pikas bahin mga katropa. Talking about tanini nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe-grabe nga mga lakang mga katropa ang gipanghimo karon sa prosecution panel mga higala. Labi na mga katropa sa ilang tinguha nga makumbikto ato ang Vice Presidente mga higala. Apan sanglit mga katropa kay nagpresent pa man og mga ebidensya ni ining naisgutan ang kining nagpadayong impeachment trial mga katropa. Nasayod ba ka mga higala? Malakip siya na himong highlight mga katropa kung asa labing gipas si atab nila Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Kini mga katropa sumala pa niya nga ang bayulenteng pinulungan. Labi na nining nahitabo mga katropa nga isa karon sa ilang ginakonsider, ginaduot yun nila mga katropa nga makumbikto, ma-impeach kining si VP Sara gumikan matod pa sa nahimo sa atong Vice Presidente nga hulga. Matod nila nga hulga ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr., kang First Lady Liza Marcos o kang former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mga katropa nga ipapatay mga katropa.
1: Sentro.
0: Wala nila mga higala, kana matod pa nga mga pamaagi ni VP Sara. Ay kung itandi matod pa ilang kinibitang ikumpara or ilang basihan mga katropa na kalabayang Administrasyong Duterte. Sumala ni Jokno mga katropa nga ang kining nahisgutan matod pa nga pamaagi nga walay atrasay or wala bitaw ay pagduha-duha nga mo istorya sa ilahang kung unsay nasa sulod sa ilang hunahunag kasing-kasing mga katropa. Kaya sa panahon baya ni FPRRD mga katropa, grabe no, kanabitong kung mamalikas, sala pamalikas dyan. Masumala pang FPRRD nga, anong masuko man mog mamalikas ko? Ang akong kamugani nga namino karon, ing nakog atikon. Nagsugsipon mog pamalikas sa inyong mga balay. Ano mga katropa ha? Actually, isa na mga katropa kung anong adaghan ang kining naglantaw nga negatibo ang mga pagpamalikas sa ato ang kanhi Pangulo mga katropa kay sanglit siya matod pa dapat ang mahimong modelo no kung isip kining sulundan no? Ani ini mismo nga formality. Para kini bitawng matawag mga katropa nga sa maayong mga pagginawi mga katropa. So, mixture, no? Kining klase-klase ng mga reaksyon na ang nadawat sa to ang kanhi presidente talking about sa iya usab nga naandan mga katropa nga kung mo istorya, why lipod-lipod mga higala. Oga, isa mapod matod pa sa kanang gibasihan kung anong ingana na lamang pog kaisog mga katropa si Vice President sa pagbutyaga ni Adtong Daw pagpanghulga sa ato ang pangulo o sa asawa ni ini o kang former House Speaker Martin Romualdez mga katropa. Ini mismo ang ilang gibutyag mahigala hinungdan na daw na himong normal na matod pa ni ato nakalabayang administrasyon na ang kining bayulenteng mga pinulungan mga katropa. Samtang dugang ni Representative Jokno akining mga katropa na kining naisgutan dapat matod pa nga tunan kung aduna bay kining koneksyon no ang kining normalisasyon matod pa ni ining bayolente nga baga pagpagistorya ni ining mga opisyal ilabi na sa pagdaghan ni ining bayolente nga mga panghitabo mga katropa nga nagakaitabo sa komunidad lakip matod pa dapat kana sa tun-an mga katropa aron masuta akong aduna bagyoy relatedness ang kanhi administrasyon na niini mismong nahimong normal na nga bayulenteng pinulungan mga katropa. Hinungdan, ato pang atang mga katropa kung hangtod or aduna ba ni kinibitawng gibug aton, mahakahatag ba ni gibug aton sa nagpadayon nga impeachment trial mga katropa bato kang Vice President Sara Duterte magahigala. Naang hugot kag kundi na karon sa prosecution mga katropa samtang nagpadayo na ang pagtaral aniining ato ang Vice Presidente magahigal.
1: Sentro. Sentro sa balita.
0: Alas 12:25 na gyud mga katropa. Yan sa tumakaig suunan hanga pabiling naglantaw ning mga orasa. Ang pangutana nato mga katropa. Sa tong sentro balita kay naatay ibiling nga pangutana alang kaninyo sa mga makauna lang ha sa pagtubag sa tong pangutana mga katropa. Usama na katropang Marvin. O, sa tuwa kaigsunan mga katropa, ang pangutana alang sa tuang sentro balita kay nagtangag kini og ganti pajikas alang kaninyo mga katropa. O, kaya sa tuwa kaigsunan nga naminaw karong paunhanay lamang mga katropa ha? Kinsa ba mga katropa nga kabahin sa prosecution ang nagbutyaga nga daw normal na ang kining gitawag mga katropa nga bayolenteng pinulungan. Akong usbon paminaw mga katropa. Kinsa ba nagkabahin sa prosecution? Kinsa ba nagkabahin sa prosecution mga katropa, prosecution panel ang nagbutyag nga ang kini mismo mga bayolenteng pinulungan na nahimong normal panahon sa administrasyong Duterte mga katropa. Wala sa makauna lang ha. Pwede ka mo makatawag mga igala sa 0969-333-0537 mga katropa. Kaya ato ka ng timbawas mga igala sa itong pagbalik mga katropa kaya itong hisgutan po unya mga katropa. Nindot po kini mga igala ato ang hisgutanan unya mga katropa sa itong pagbalik kuman ni ining commercial break mga katropa. Ilabi na talking ni ining mga kasikas sa tuwa usab nga palibot mga katropa.

0: kuan ang natagan pod og pangutana. Alang kaninyo kung kinsa ang swerteng mananaog mga katropa kay naay duha ka mga katropa nato ang atong padaugon dinhi sa tong programa. And sa Pikas Bayan mga katropa, tong isgutan niya sa tong pagbalik kay ang Davao City Police Office mag-deploy kini og dugang pulis sa palibot sa mga tunghaan sa dakbayan sa Davao mga katropa. And mga igala, Sir Uncle Dars, mayong udto watching from Hinatuan, Surigao del Sur. And mayong pagpaniud to Sir Uncle. And si Ma'am Marjorie Mar. Uy, ato nang basaho nun niya. Mga katropa, os, ato makaigsuunan. Ang naminaw ni mga oras sa pabili naman mga katropa kay naatay padaog unya mga igala. Sa ato pagbalik mga katropa, human lamang ni ining pipila ka mga pahibalo mga katropa. Sentro. Oras ato mga igala, alas 12:28 na sa kauduhon.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Santo Blas Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.

0: Dan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro, pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
1: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo?
0: Pag turbo na mo.
1: Para gahi, pirmi ba?
2: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Selthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Selthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Selthon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Selthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, Bake Shop, Lami, Humo, ug Humo.
8: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Sadian Bake Shop gid nato na ginakuha.
9: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
6: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crop Gold ba?
10: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
11: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Gold na ta.
12: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
13: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
14: Paklarek sana!
15: Exciting!

0: Mali. Sorry, mga katropa. Ayan, mga igalahila, balik ta mga katropa. Oras na to, alas 12:40 na gyud sa kahaponon, mga katropa. Ayan, with the background music, Beautiful Sunday by Daniel Boone, mga katropa. Ayan, I'm hoping mga katropa, ha, nga naghapon kita sa good mood, ha? Taliwala pa man sa mga utang din nga singil na po. At taliwala pa man din na sa mga problema nga giatubang mga katropa. Di ta malimot mga higala, ato unang idangup sa ato ang labaw nga makagagaho. Kay bugtong siya lamang mga katropa ang makahatag o kahapsay sa ato ang mga panghuna-huna. And of course mga katropa, taliwala pa man ni Ana. Hindi lamang po nato ilabaw, kinibitawang idangup tanan sa gido. Dapat mga katropa, may giingon nga kung ang imuhang pagtuo ay buhat. Aw, mga katropa, wag yapoy pulos mga higala. That's why mga katropa, alang sa Beautiful Sunday ka natong tanan mga katropa. Hala, sige. Iampo mga katropa nga mahatag kasulbaran yung mga pag-ampo. And of course, pangayog wisdom sa ato ang labaw nga makagagaho mga katropa. Aron magiyahan ka unsay angay himuon sa pagsulbad ni ana nga problema mga katropa. Yan may gala, good morning, good afternoon, good evening. Labi na sa itong makaigsuunan nga naminaw sa itong kasikbit ng mga nasod mga katropa. Yan, maayong adlaw may pagpaminaw din sa Centro Weekend mga higala. Oras na ito mga katropa, alas 12:39 na gyud sa kauduhon. Medyo lay-layag oras ito ang computer dre o sa ibabaw mga katropa. Pero sige lang may gala kay pasado alas 12 ning kauduhon dito maglangay. Ay sanglit na nanay nagpadangat sa ilaha mismong tubag mga katropa. Sumala pang Ma'am Marjorie Mar Shell Jokno. Tamak pa na, Ma'am Marjorie. Oy, ato nang timbawason ha, kung tama ba na? Ayan, naabay mga nagpadangat. Ayan, mayong udto po di ay Ma'am Jing Pegarido. Mayong udto mayong pagpaniudto sa diha sa imuha, Ma'am Jing. Ayan. At isang subayon ba kung naabay mga nagpadangat sa ilang mga binsahe. Dari mga katropa, oy, bakante pag yun mga higala. Ragnaan, nagyutay isa ka na tagnaan, ha? Si Ma'am Marjorie Mar, mga katropa, si Shell Jokno. Or si Representative Shell Jokno. Ayan, congratulations, Ma'am Marjorie, ha? I-message sa mga Ma'am Marjorie ang imuha mismong GCash number. Aron na atong ihatag diha kanimo ang imuhang premyo of course mga higala. Of course mga katropa, ato sa kanang pakpakan mga katropa. Sa laban tong ato ang pakpak in town diri mga higala. Ayan. Kini mga katropa, asya nagalibog na ko diri mga higala nga to aga pakpak pinaka importante in town ang pakpak. Nakaya pakpak dira engineer. Sige lang, ato na pakpakan na para na. Kada aktwal yun mga katropa. Yan mga igala, balik ta mga katropa. Congratulations again, Ma'am Marjorie Mar mga katropa. Ayan, na dita maglangay ito ng ambakan atong hisgutanan ni ining mga orasa. Centro. By the way mga katropa, talking about sa ato ang nasod. No, taliwala pa man mga katropa, nga gibutyag sa ato ang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga naanata sa upper middle class mga katropa tong status sa ato ang nasod Pilipinas. But pasabot, lauman matod pa ang dugang mga opportunities. Alang labi na sa itong makaigsuunan nga nangitag trabaho mga katropa. I believe mga igala, every now and then na ay magipahigayong job fair atong Department of Labor and Employment mga katropa. Kundole mga higala. Apan, dili tanan nga mga nag-apply, madawat ni ana sa ilahang ipang-applyan nga trabaho. No, ito lang mga swerte mga katropa o nakita nga aduna giyoy insakto. Kining kapasidad yun mga katropa. Ang pangutana, pinasikad ba ni ining upper middle class status nato mga katropa, masulbad na ni ang itawag og underemployment or unemployment rate nato mga katropa, is musutoy na ba dapat gunhod mga katropa? Kay kini mga higala ha, kaya namang gigibutyag ang Commission on Population and Development kung CPD. Kini mga katropa, kay ginaghisgot kini mga higala nga ang ubos nga fertility rate. Buot pasabot niling fertility rate. Fertility rate mga katropa. Buot pasabot niya na mga igala. ang ubos nga fertility rate o kini bitaw nga kontrolado, no, ang kini mga pag sutoy-sutoy sa mga kabataan, sa mga anak, mga higala is dako matud pa kanang tabang aron mas muusbaw ang oportunidad, ilabi na, trabaho alang sa ato ang mga kaigsuunan, mga katropa. Subot pa sabot, pinaagi ni anak may galam, mahatagag kasulbaran ang problema sa pagkawalay trabaho sa ato mga kaigsuunang Pilipino. Kini mga katropa ang gibutyag, no? Sumala usab ni CPD Deputy Executive Director Lolito Tacardon. Nga ang kinimatod pang pag-decline or pag-ubos nining fertility rate, mga katropa, posibleng maka-apekto kini mga higala sa labor force sa ato ang nasod. Gumikan usab ni ining mag-ubos o mukunhod na ang panginahanglanon ni ining kining gitawag og human forces, mga katropa. Kini apan, apan lang mga katropa. Gawas ni ining mahimo ng more manageable or mas makontrolar, mga katropa, ang kininaisgutan nga problema sa unemployment or underemployment, mga katropa. Gibutyag, mga katropa, nga mas importante mga higala dili or dili matud pa ing anak gyud actually, no, nga kining necessary nga dapat diha-diha, no, talking about kining fertility rate, kining kontrolado, mga katropa, ang China. Kung nagapatuman na baya sila og one child policy, mga katropa, gumikan usab lagi sa kadaghan og populasyon sa ilang nasod, mga igala, diri sa Pilipinas. Ang pangutana na patuman ba na nato dinhi, mga katropa? Well, tanawa ang inyong hamismong mga lugar, ang inyong mga kasilinganan, mga katropa. No, kung kinsa pa to ang dili kayo tanto ing ana nga akining stable ang income, maupay daghan og anak, mga katropa, di ba? Isa na sa mga reality, mga katropa, nga di nato malilong, mga igala, di nato matago, mga katropa. Apan gibutyag, mga katropa, nga ang isyo o kining isyo sa fertility rate sa to ang nasod, dili matud pa kini necessarily nga ang problema, mga katropa, o sa ka problema sanglit, usa matud pa kini ka oportunidad alang sa gobyerno nga mas mapa-improve pa niini ang quality niini mismong paghatag pagtagad sa workforce sa ato ang nasod, mga katropa. Sentro. Kini unsa man ni talking about opportunity nga ginapakita, mga katropa, aron masulbad kini mga higala. Kini sumala ni Tacardon, mga katropa, nga ang oportunidad nga ginapangita niini, mga katropa, agig paghatag pagtagan ining populasyon sa tuang nasod aron mahimo kining mas manageable, mga katropa. Mamahimo matud pang mag-invest ang ato ang gobyerno alang kini to invest more on education, kana mga igala, to invest more in education. Kung saon man, mga katropa, nga mahatagan og maayong edukasyon ang kabataan, kung sa usa ka classroom nagpunsiso na, mga igala, isa po ka na actually talking about isa baya ha sa ato ang nasayran, mga katropa, nga aduna po'y survey, aduna po'y pagtuon nga gilusad, mga katropa, nga sumala pa ang mga kabataan karon sa ato ang moderno nga panahon is nasuta, mga katropa, nga less proficiency, mga katropa. Buot masabot ni graduate na lang, mga katropa, dili pa kabalo ang uban mo basa o dili pa ing anak ka akining haud mo basa, mga katropa. Actually ha, to tell you frankly, natin mga amigo manggod nga mga kinibitawang magtutudlo, gibutyag nila na anay ni Tongtong og kinibitawang fourth year high school, mga katropa, nako gaidananan pa pagbasa, mga katropa. Na ha, diri nato makita, may galang nga dapat ang gobyerno mag-invest og dako, no, sa paghatag og tarong nga edukasyon alang sa mga kabataan. So sama na lamang sana sa to nakita ang dugang nga mga classrooms, mga katropa, kay the more nga mas komportable ang mga estudyante sa ilaha mismong environment, sa ilang lugar nga tun-an, mga katropa, the more nga mas makahatag sila og focus, maka-focus sila sa ilang pagtuon, mga higala. Unsa pa, katropa, ang Marvin? Gawas sa edukasyon, kinahanglan mag-invest og dugang alang sa panglawas, mga katropa. Health, mga higala. Sentro. Talking about health, mga katropa, I'm sure dagan sa itong makaigsuunan nga nagpangita yun in town in, o gakining kasulbaran, no? Even ato mga local government units nga masulbad kining problema sa malnutrisyon, mga katropa. May gala, talking about health, no? Usa man, sama na lamang sa pag-provide og kinibitaw libre, no? Kaya dili man tanan mga kaigsuunan nato adunay kapasidad nang mupalit ni ini mismong mga healthy, no? Healthy nga mga butang, mga katropa, or healthy sama na lamang niining mahal pud baya in town, bisan gulay, mga katropa, mahal in town kayo karong panahon. So pwede, mga katropa, nga mag-invest ang gobyerno mo gahin og kantidad alang sa paghatag og maayo, mga katropa, nga serbisyo sa atoang o sa tanang Pilipino nga makabaton og maayong panglawas, mga katropa. Unsa pa gyud? Kinahanglan matud pang gobyerno mag-invest og dugang alang sa skills development. Aron, mga katropa, nga di na magkinahanglan og kinibitaw nga mas dako og kalidad nga mga individual gikan pa sa laing nasod. So diri na mismo sa atong nasod Pilipinas maoy mahimong source ni ini mismong quality o di kalidad nga trabaho, mga katropa. So kana ang nga gibutyag mismo ni Takardo na mga higala. So kini karon ang kini nga mga pamahayag, mga katropa, pinasikad usab kini sa resulta sa latest National Demographic and Health Survey. Diin na ang gihatagan og gibugaton sa CPD nga ang mas sayo, mga katropa, or kining pinasikad sa ilang pamahayag nga ang fertility rates sa ato ang nasud. Nasuta nga nag-ubos kini og 1.7 alang kana, mga katropa, sa kabataan, or 1.7 children per woman. Alang kana sa datos sa 2025, mga katropa, gikan sa 1.9 sa tuig 2022. Og nasuta usab, mga katropa, nga nagpadayon kini sa pagdecline og sa pag-ubos gikan pa man sa datos nga natala ni adtong 1993, mga katropa. So kana, mga igala, ha? Agbot pasabot lamang ni mga katropa anaa sa 57% sa mga kababayen ang Pilipino ang wala nagyud naghandom og kabataan or mas daghan nga mga anak, mga katropa. No, so pinasikad usab kini, mga katropa, sa kining programa sa Department of Health pinaagi sa paghatag og libre nga mga contraceptives og uban pa din, ha, mga katropa, aron malikayan ang kining pagpusot-pusot sa mga anak. So, kining gitawag og family planning, mga katropa. Pag-control sa pagpanganak, mga higala. So, kini, mga katropa, taliwala pa man, ha, nga daghana po, or kini nga datos na tala ni ining taliwala sa kadaghanan ni ining mga minyo, no, nga mga kababayenan, mga katropa. So, ni ini usab nga mga minyo nga mga kababayenan na talaan kini, mga katropa, nga adunay pag-usbaw sa 58.6% sa tuig 2025, gikan kana sa 42% sa tuig 2022, mga higala. So, anaha, good news kana, mga katropa. So, at least, no, mapukusan kini sa ato ang nasod. Hinoon, mga katropa, dili usab mali, no? Labi na kung desisyon sa magtiayon nga daghanon ang ilang anak. Mga katropa, I'm sure daghan sa itong makaigsuunan o adunay makaigsuunan nato nga karon na anasa walo ang ilang anak. Nanay mga ni abot nag isa kadusina. Naana po yung, mga katropa, nga kontrolado lang, mga higala, hangtod sa tulo. Kana ato ang nasairan, mga katropa, labi na sa mga kining baguhay lang nagminyo, no, ni mga panahon na, mga katropa, no, maximum magsabot sila nga han, putob lang tulo, putob lang lima ang ato ang anak. Wala na yung ang bana. Kung saan man na pagdi ko kapugong, labi na nakainom og turbo dietary supplement for men. Kana, mga katropa, diri na musulod. Kay gawas ni ini mismong libre nga mga contraceptives nga ginahatag sa tong gobyerno alang ni ini mismong mga asawa o mga kababayenan, mga katropa, na apoy programa libre sama na lamang sa ginadalit din sa tuang Davao City LGU. Hindi nga gitawag, mga katropa, nga no scalpel vasectomy, mga higala. Sentro. Sa atong mga kaigsuunan sa mga bana din, ha, nga kinindi na mabalaka, nga kanabitaw nga mag-uros-uros kay nakaturbo lagi, mga katropa. Kung buot ninyo nga di mabalaka, kay basin niya mamabdos ang inyong mismong mga misis. Oy, mga misis, perting daghana. Ang inyong misis di ay, mga katropa, ha? Pwede ka mo avail ni ining no scalpel vasectomy. Programa kini sa atong lokal nga panggamhanan sa Davao City, mga katropa, alang sa makalalakinan nga mas epektibo ang kini mismo nga pamaagi kaysa sa atong mga or kaysa sa mga kababaihan nga nagapalaygit ug uban pa nga mga kini mismo nga pregnancy prevention measures, mga katropa. So ngalan nga ang lalaki kung mo undergo niining no-scalp pelvisectomy kay putlon man na ang inyuhang tubo. agay. Lahi nga tubo, mga katropa, kini bitaw nga agianan mismo sa inyuhang sperm, mga katropa, or kini nga mag-produce og sperm, mga katropa. So isa na, mga katropa, sa gipasabot nga dali ra na ang operation actually, no? Wa na ikabalaka ato ang mga kalalakinan, no? Kay pag dili mawala matud pang inyong pagkalalaki kung undergo ka mo ni ini, inay, mga katropa, mas surbol, mga katropa, dako og porsyento nga dili mamabdos ang inyong partner, mga katropa, taliwala pa man sa pag-urus-urus sa inyong gugma, mga higala. O, di mo ana, mga katropa, so kana may gala isa na sa ginalantaw karon, mga katropa, sa CPD, kung kining gitawag Commission on Population and Development, mga katropa, nga ang ubos nga fertility rate sa nasod, dako kinig tabang aron mahatagan og daghang oportunidad ang katawhang Pilipino nga makabaton og trabaho. Akong usbon, mga katropa, nga the more mas daghan or mas dako ang population, the more, mga katropa, nga gikinahanglan ang job opportunities, mga higala. So meaning to say, pagkontrolado ang populasyon sa usa ka nasod, mga katropa, taliwala pa man na niining nagkadaiya nga mga trabaho, no? I'm sure daghan nga mga kampanya, daghan nga mag-invest ato ang nasod Pilipinas. So dira, mga katropa, musulod na ang daghan nga mga job opportunities sa ato ang mga kaigsuonan, provided na mahatagag pagtagad sa gobyerno, ma-investan sa gobyerno ang edukasyon, maayong panglawas, skills development, mga katropa, ug uban pa, mga higala. Yan, mga katropa, oras ato, alas 12:55 na gyud sa kauduhon. Sentro. Yan, mayong unto di ay kang si Sir Rech or Ma'am. Mga katropa, basta Rech manggod, no? Pwede na Rachel, pwede na po da usapag yun, no? Mga katropa, Ma'am bali or Sir? Kaysa profile, mga katropa, sa mani, atong adul iton, biyato tanaw na. Hindi, mga katropa, si... Oy, si Sir! Si Sir Rech, mga katropa. Rech Palacios. Ayan, mayong unto watching live. From Purok 15, Mahayahay, Tugbok, mga katropa. Oy, shout out daw iyong family. Ayun! Shout out ha sa itong mga naminaw nga mga kaisunan din ha, iyong family. Mayong pagtanaw, may pagpaminaw kaninyo, mga katropa. Yan si Ma'am Alejandra Barrientos Fernando. Maayong ododol. Ayan, nagang salamat. Ayan, Ma'am Alejandra, nagang salamat sa pagpaminaw. Of course, ang pangutana, mga katropa. Ano na natong pangutana sa ato ang unang nga topiko? Kaya ang baka na to. Atong dalikyatan, mga katropa, atong ikaduha nga hisgutana. Sentro. Kay talking about sa ato ang Davao City Police Office, nagbutyag kini, mga katropa, nga mag-deploy sila og dugang nga mga police personnel palibot sa mga tulunghaan. Kini mga igala sa mga ginapahigayon nga press conference atong nakauban, mga katropa, ato ang DCP o spokesperson, Police Major Maria Teresita Gaspan, gibutyag nga aduna na sila ginalusad nga coordinating meeting, mga katropa, ang ato mismo sa mga tulunghaan ug even sa PSSO kung Public Safety and Security Office, mga katropa, ug gibutyag nga gi-open up mismo sa mga tulunghaan labi na sa DepEd, mga katropa, nga gikinahanglan ang presensya gyud sa kapulisan. Kini, mga katropa, una ha, at taliwala, before pa nato ambakan kung unsay status, no, sa ihap sa itong mga kapulisan sa itong Davao City. Unsa ba ka-importante nga adunay police personnel sa matagtulunghaan? Labi na, aron malikayan ang kining hisgutan ng bullying, mga katropa. Sentro. Kini, isa sa giklaro, mga katropa, ni Police Major Gaspan, nga once ang PNP personnel naka-uniforme, mga katropa, ang naadira or kini gitawag og police presence or police visibility, no, before nato ibutang kung atong itandi diri sa mga tulunghaan, kung ibutang nato nga kini mga sitwasyon nga anaa sa matag kanto sa kadalanan ang mga police personnel, mga katropa, unsa may mahitabo, so maalanganin og gahimo og dautan ang kining mga kriminal, mga katropa. Ana pun, mga higala, sa mga tulunghaan, once na ay police personnel nga nagbantay, mga katropa, mag-alanganin og pagpang kining buhat og dautan, kining bully Mga katropa, kini magumpag pangbuli usahay mo sangko kini ngadto sa sinumbaganay mga katropa. Uban po nini mahigala. Hay nako, delikado gid in town kaayo. Labi na ning nahitabo sama sa Tacloban City mga katropa. Kung atong mahinumduman mga igala sa San Juan National High School. Nahitabo gid in sangko mga katropa sa pagpamusil. Hinoon, part lamang sa investigation kini gitawag og pagpangbuli mga katropa. Ban kini may gala ginalantaw nga isip kabayen sa crime prevention mga katropa, importante gyud ang presensya sa to ang mga kapulisan dili lamang sa mga sa nagkadayang bahin sa tong komunidad, ilabi na sa tong mga tulunghaan. Apan gibutyag ni Major Gaspan nga ang ihap lamang sa PNP personnel sa tong Davao City Police Office anaa lamang sa kapindusmil. Ut pasabot mga katropa kung itandi sa gidaghanon sa mga tulunghaan sa to ang syudad sa Davao naapay nagkadaiya nga mga activities, mga dagkong mga aktibidad nga angay hatagag pagtagad. Angay or kining ginahatagan yun in town og police deployment mga katropa nga apay uban nga mga areas no nga ginadeployan mga katropa. So indira pa lang may gala makita kung unsa kalimitado lamang ang ihap sa tong kapulisan. Hinungdan nahugot ang ilahang koordinasyon karon ngadto sa atong nagkadaiya nga mga security officers. Sa mga ahensya mga katropa, mga partner agencies alang sa paghatag og katubagan niini mga katropa. So kini mismo nga mga pamahayag mga katropa is kini nga coordinating nga mga meetings kauban sa mga hintungdan ahensya, kini humanan ini mga natala lagi nga dunay mga pagpangdunggab, mga igala nga naglambigit niini mga estudyante kung inyo hang mahinumduman ang natala dinhi sa may Damusa area mga katropa. Duha ka mga estudyante nakaangkon og sama dinunggaban gumikan niini grupo sa mga kabatan-unan nga gisugod sila mga katropa. So kininong mga responsable sa mong paghitabo is na apprehend kini sa ato ang mga kapulisan ug undergo na kini sa intervensyon mga katropa. Pan concerning talking about crime prevention, diha pa lamang mga katropa sa mga tulunghaan. Mo nay gingon may galang nga dili matud pa magsilbi kung personahe lamang sa civil security unit ang i-deploy. No lahi gyud kung police personnel mga katropa ang naa. So kini matud pa gipasabot sa tong kapulisan ni Major Gaspan nga dili matud pa solely nga or kining responsibilidad sa kapulisan ang paghatag og pagmintinar sa peace and order sa mga tulunghan. Apan usa kini ka shared responsibility sa tanan. So isa sa iyang giklaro mga katropa nga aron mahapsay malikayan ang mga pagpangbuli sulod sa mga tulunghaan, isa pug kana kadakong responsibilidad sa mismong management sa maong eskwelahan mga katropa. So nana sa ilang pamaagi unsa nga mga protocols, unsa bang mga pamaagi aron malikayan gyud kini, pwede mga katropa nga magkuha og kining mga security guard mismo. No mga katropa, kay ato ang Davao City LGU grabe ka matinabangon no, aron di na ma-hassle ang mga tulunghaan mismo ang nag-provide no, nakahatag pug job opportunities ang ato ang lokal nga panggamhanan ngadto sa mga nakinahanglan og trabaho. Sila na mismo ang nagsweldo og mga individual aron muhatag og seguridad, magbantay no sa mga tulunghaan aron ang mga eskwelahan di na magasto og security guard. Manang atong mga CSU personnel nga naka-deploy atong maobserbahan sa pipila sa atong mga tulunghaan sa atong syudad sa Davao, uban naagyud poy security guard. So kini mga katropa, ang giklaro ni Major Gaspan nga nagahatag lang sila, naga-deploy lamang sila og police personnel niini mga eskwelahan nga adunay mga estudyante nga anaa sa kapin 1,500 ka mga individual mga katropa. Kana mga igala, again ha, giklaro sa Davao City Police Office nga ang pagmintinar sa kahapsay og kalinaw sa mga tulunghaan usa kini kahiniusa nga responsibilidad, shared responsibility mga katropa aron mga higala nga malikayan no ang kining mga negatibo nga mga insidente mga katropa labi na sa atong mga kaigsuunan nga naglambigit no ini mga insidente sa mga estudyante. Aron malikayan kana dili lamang usab kana trabaho sa mga tulunghaan, apan nag-una gyud din ha sa mga ginikanan mga katropa. Sentro. So again ha, usa kini ka shared responsibility. Of course mag-una kini ang tarong nga pagdisiplina gikan sa mga ginikanan mga katropa. Kung sa mga ginikanan nga naminaw karon nga perting bisiha ang amaan og inahan, pulos nang itag kuwarta na pasagda ng ilang kabataan mga katropa, remember. Ang kaugmaon sa inyong mga kabataan nag-agad usab sa inyong pag-atiman mga higala. Mao na natagaigud in taon og akining pagtagad no, kung aduna may akining mga kahigayunan nga duol lamang kamo makahatag kamo og panahon sa inyong pamilya mga katropa, Kana siguraduha ka na mga higala, no? Kaya mao na giingon mga katropa nga ang mga panghitabo, mga insidente nga naglambigit sa mga estudyante. First and foremost, basulo ni ana mga katropa ang mga ginikanan. Unsa ba ang mga pagkulang sa ilaha mismong pagmatuto sa ilang mga kabataan nganong nisangko sa niing ana nga mga panghitabo mga katropa. Na may galahas shared responsibility ang pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa tuang komunidad, ilabi na sa pagmatuto sa mga kabataan mga katropa.
1: Sentro.
0: Alauna tres na gyud mga higala. Oy, by the way mga katropa, maayong paglantaw sa bakang Ma'am Jing Pagarido, amping tangtanan mga katropa, tinuod yun na Ma'am Jing. No, amping-amping kanunay mga katropa, labi na sa mga nagbiyahe nato ng mga kaigsuunan, sa mga POJ driver mga katropa. Oy, by the way, atong atangan ha, kay matod pa sa LTFRB 11, karong si Manaha, posible nga adunay panagtagbo nga pagahimuon ang kinimismong nag-viral nga ginang si Ma'am Jennifer o kato mismong si Sir Marshall, ang POJ driver mga katropa, o mismong operator sa maong POJ mga igala. Alang sa unsabay investigation nga ipahigayon sa atuang LTFRB labot ni ini mga katropa. Again, kung adunay na makita nga pagkulang sa part usab sa POJ driver mga katropa, ay dira adunay tukma gyud nga silot, no? Labi na usab sa operator, di kalingkawas ang operator mga katropa sa maong POJ. Una may galaha, mahimo nga kining relax lang, mahimong kalmado lang mga katropa, aron dili mo sangko sa road rage. Malikayan mga katropa mga disgrasyo, masiguro nga safe ang tanan nga makaabot sa ilang mga destinasyon.
1: Sentro.
0: Yeah, mga katropa, Ma'am Jing Pagarido, bitaw, sugod yun na sa atong panimalay mga katropa. Tinood yun na Ma'am Jing. Muna may gala sa atong makaigsuunan karon sa atong mga katropa nga naminaw, labi na nga kining baguhay lang nahimo nga mga ginikanan. Natagig panahon ang pagbantay, pagatiman sa inyuhang mga anak. Pwede raman ipaatiman daw na sa lulog-lola kay busy lagi trabaho. Pero lahi ragyon mga katropa, kaya mga lulog-lola, naku, spoil kay na sila sa ilang mga apo mga katropa. So lahi ragyon mismong ginikanan, muna'y tama yun ang giingon sa Biblia mga katropa, nga pag magkapamilya or magminyo, no, magtiayon mga katropa, mas labing maayo kung maglahi sila og balay. Sila na mismo ang kinimaka plano, sila na mismo maka-manage mga katropa, maka-organize sa pamaagi sa ilahang pamilya sa pagmatuto, labi na partikular sa ilang mga kabataan mga katropa. Alauna 5 mga igala, mayong udto sa ato ang tanan mga katropa, mayong pagpaniudto sa ato mga kaigsuunan. Dita maglangay ha. Ato sang ambakan mga katropa, ato ang trending news mga higala. Alang sa ito ang trending news mga katropa. Okay, medyo wala man itong trending news. O, diba? Basta-basta mga katropa, ha? Ato sa nga baka na itong trending news mga katropa, ito ipakita na engineer, no? Kay, ano naman ko'y lalaki mga katropa nga mitabok sa hanging bridge? Ako'y naon sa baperting kusuga man po rin taon nini. O, lamba-lamba yun sa kakusug sa hangin o sulog sa tubig apan. Ngalan nga ako lalaki, isog mga katropa. Ako kining tabukon. Naiudyo na engine atong paminaon dabi. Oy, parting kusuga sa haguros. Mga katropa, kining sulog sa sapa. Sa itong makaigsoon ang naglantaw karon. Ang kining video mga katropa, daw nagduyan-duyan naman in taon na. Oy, nagduyan-duyan na mga katropa ang maong tao mga higala. Ano yung kung napatong bata mga katropa makaingon dito. Kini mga katropa, giduol mismo nining nag-video, dabe? Ang lakaagoy ang hanging bridge, grabe. Ang hanging bridge daw nahimo ng hangin bridge, mga katropa. Ang sitwasyon nila sa tumakaigsuunan nga naminaw karon mga katropa. Adunay usa ka lalaki ang misulay og tabok, no? Gaagi sa hanging bridge. Apan mga katropa, gumikan lagi ni pagdaot in towns panahon. Ay, naningkamot siya og tabok. Diri nahitabo kini mga katropa sa may Purok 5 barangay Kitubod Libungan North Cotabato. Bisan pa sa kakusog sa hangin ug kusog nga baha sa sapa. Ay gipugos matod pa niya mga katropa noon, wala madugay na putol in taong hanging bridge. Una may gala tungod sa kakusog lagi tusulog sa tubig ug gilamba-lamba nang kini mga katropa tungod diini kay naputol sa mga gianon sa mga residente. Ang mga igala ha. Isan pa man sa pagkaguba sa baog at tulay, subala sa impormasyon, luwas lang nakatabok ang maong lalaki mga katropa. na mo lagi po kay sa puni na video perting layo a in town eh maklaro in town dere share aga na ba katropa pero kiniha amping-amping mga katropa hindi magkumpiyansa mga igala sa itong makaigsuunan nga ka na mupugos kay lagi magpabilib kay nagtanaw ang iyahang pa-crush. Ayaw kumpiyansa in town mga igala. Remember mga katropa, importante atong kinabuhi. Una mga katropa, aron na malikayan ng di mabalakag dapat ato ang mga pamilya mga katropa, dapat mahimong responsable ka nunay. Kung nakita nga risky kaayo, delikado kaayo mga katropa, ambot lang kini mga lalaki uban nga namang guy mga akining mga moto ang uban mga prinsipyo nga kaya kong tabukin ang dagat makarating lang sa iyong bahay. Ganyan kakamahal. Dito mga katropa, ni agin ini nga hanging bridge na putol bitaw. Oh, wagi sugot. Aka na mga katropa, ayaw lagi magpasalig. Ang apay uban ng mga pasalig, kaya kong sungkitin ang buwan para sa'yo aking mahal. O ito mga katropa, nag-ulan na lang. Pila na lang ka mga katuigan, natigulang na lang. Wa sugta kay wa na kuha. Ano mga igala ha? Muna, amping-amping itaon kanunay mga katropa. Sa ato ang mismo nga katikaran sa matag-adlaw mga igala, aron dili mabutang sa risgo o malikayan ang mga disgrasya mga katropa. Maulang kato kay nag-trending manggod kining mapamaagi sa maong lalaki, pero taliwala pa man nga nag-trending ang mga panghitabo kay daw Spider-Man nga nakagunit mga igala. Pero mga katropa, dapat cautious kita kanunay. Mga katropa, ipatuman in town ang kining safety no sa matag-usa ka mga kaugalingon kay importante good in town mga igala ang atoang kinabuhi nga mahimong safety sa kanunay mga katropa. Sentro. Yan mga igala, pangutana ikaduha nga pangutana, tanawon na human lang ta sa trending mga igala. Ang ikaduha nga pangutana mga katropa. Akin sa atoang topiko mga higala. Unsa gani daw to mga katropa nga rate sa ato ang nasod? Ang posibleng mo resulta, pag muubos daw ni nga rate, posibleng mo resulta nga mas mahimong maayo ang puwersa sa trabaho sa atong nasod. Again akong usbon, unsa ganito nga rate sa atong nasod? Pag kini nga muubos mga katropa, mas daghan ang job opportunities alang sa katawhang Pilipino mga higala. Ayan mga katropa. Ay, parting dali ang nakatubag, ha? Parting dali ang nakatubag ni Mama. Ah, Mama Estherlita, no? From atong katropa with the number 9350. Yan, dagang salamat. Uy, congratulations, ha? Kuhang-kuha talaga nimo, Ma'am Estherlita. Tubag ni Ma'am Estherlita, fertility rate, mga katropa. Yan, congratulations! Dagang salamat, may galaha. Ugihatag, ipadangat din sa XFM Dabang nyo hang GCash number aron mahatag na to kaninyo ang mga papremyo alang kaninyo mga higala. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa o nagikitay igong oras sa itong pagpanaguban-uban mga katropa. And of course, kinatong programa, gipiluhin kini sa mga produkto sa Yasu Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbumin Enhancer, Vision X Plus, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soup, and of course, sa itong makaigsoon ng ipang panuhot, no? Gamit ka mo og Zanton Herbal Oil. And of course, inom ka mo sa itong healthy nga kape, ang bag-o na itong nga kape, apan lamian kayo mga katropa, ang Zanton Gold Coffee Mix sa mga higal. Wanay kita igong oras sa itong pagpanaguban-uban mga katropa. Ayaw kalimut ha, sa mga buot mulaag, ato ang New Year's Peak Mountain Resort, abli kanunay mga katropa, na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, ang inyong katropa sa kahanginan, sa ngalan ni katropang Andy Causon, ako inyong tigbalita inyo ang katropa, katropang Marvin Ebano. Ako magaingon na kamatuuran ang sandiga. Sentro. Oras na to higala, ala 1:12.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais. Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres. Nantay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarik, sana!
17: Exciting!
6: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa pre-

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
3: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
4: Baklarek sana!
5: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mauto nga, nakadungog ko sa radyo ng Zaton Plus Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Pat-pat-malay-balay-tito.
4: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix ka mo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
15: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zaton Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

at hinihipan ng sariwang hangin. Sa aking kubo'y may paraluman, sa aking puso'y nakalarawan, at sa pagtulog ay mayroong rosas.

aking bubong, pangkaraniwan, di man Kastilyo, ngunit paraiso. Kahit na mukhang bahay-bahayan, ang aking kuboy isang tahanan.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
0: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo na ang Taon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Taon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa
3: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
14: Kabalo ba kamo nga ang Zantone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zantone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zantone Gold Coffee Mix.
15: Send money abroad quickly and easily. with every year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at every year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
17: M2C Graphics Davao.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
19: Una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
20: Kaklarek sana.
0: Exciting!

0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
2: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarice, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: Extra Drive.
1: XFM.
2: Kak Larik sana.
3: Exciting.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: Send money abroad quickly and easily with Etlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: The Secret of Health.
10: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
11: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako ni Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar o Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
6: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
15: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
17: Extra Drive.

0: FM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by...
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
2: Exciting!
7: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
8: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Santon Plus Gold niya. At tumaradaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
7: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
14: Pormada gani, pre. Pero may problema.
13: Ay, ano na aw?
14: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
13: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
14: Turbo?
13: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
12: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
7: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ninyo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-ilong ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
7: Opa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Ka-Clarence, Ana?
9: Exciting!
8: Exciting!

0: sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zantown Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zantown Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zantown Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zantown Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Zantown Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zantown Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Zantown Gold Coffee Mix.
4: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
3: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Extra Drive.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Extra Drive. A little bit.

0: I am. You're my angel. Ayan, maayong good evening sa to ang tanan, mga katropa. Live Talk with Angel Hill. Welcome sa to ang ano, saan na nga to ang beats dito. Ayan, welcome sa atong ano, sa atong programa karon, Live Talk with Angel Hill. Isa ka oras kita magkuyog-kuyog, mga katropa. Oo. Aga to ang topic karon, mga katropa, unsaon pag-survive in this valley of tears. Yes! Sabi? Oh, it's a valley of tears. Opo, mga katropa. Pagkataon ta mo, Bikay, murag serious lang. Aha. Murag lami kay sayo, anong you're my heart, you're my soul, mga katropa. Ayan, maayo ka pa sa gabi karon, mga katropa, sa mga oras karon. Oo. Nagapaminaw mo sa tong programa o na atay listener last Sunday dira sa Kabanti ano sa Enchante by A&B Salon. Opo, di lang na sa Kabantian. O, nagapaminaw na sila sa atong programa. O, sa atong Live Talk with Angel Hill. Ayan. Atong topic karon, mga katropa, it's about solo. dili siya double, solo. Mm-hmm. Solo parent. O, mag-isa ka lang. Oo. Lisod-sad. Lisod-sad kung daghan mo niya solo. Ayan, mga katropa, no, isa. Opo. Enjoy lang ang atong mga ano atong topic karon, mga katropa, no, na atay pag-interviewon karon, mga katropa. Oo. Isa sa atong mga gina-endorse na lamian nga pagkaon, mga katropa, nga ano kay na siya, no, kanang lami kay na siya nga naay ano si Kwati. Aha. Si Kwati, mga katropa, lami kay na siya a partner. Dili na siya Potomaya. Dili na siya Potomaya. Oo. Ayan. May interview na to karon, mga katropa, ang ano, nagkanig yung kanang kilalang-kilala dira sa Carmen, mga katropa, ang ging famous bibingka. Oo, murag ano kay katropa, baka nang pagbibingka, katropa, sikat yun na dira ang dapita dira sa Carmen, lalo na ang ging famous bibingka. Lami kaayo ang ilahang ansani kanang ilang pagkahimo silang bibingka kay makaingon juga walang katulad. Oh, parang ikaw lang walang katulad. Ayan. Kanang lami nga makaingon jud kag ang sarap naman ito. Oh, balik-balikan. Aha. I will recommend this bibingka ni Ate Ging. Famous bibingka dira sa ano, dira sa Carmen, mga katropa. Time check is 6:11 in the evening na, mga katropa. Maya-maya mga 6:15 tawagan nato si Ate Ging. Mhm. Tawagan nato si Ate Ging, mga katropa, dira. Isa po ni siya ate siya, so Agila po siya, ate, syempre Agila. Opo. Tawagan nato mamaya, mga katropa, ato siyang maistorya. Ato asang ipa ano ang iyahang ano katropang job, ipagawas nato ang iyahang trending reels dira trending reels. Pagawas nato, mga katropa, no. Hi, Sir Harold Salang watching from Sambog. New Sambog, New Corelia. Oo. New Corelia. Gusto ko maanak dira, katropa. Mm-mm. Sa New Corelia. Dagan mig ka ng pariente dira sa New Corelia. Ayan. Sige. Paano na to ang iyahang ano? Ang ano ni Ma'am Ging? Ang iyahang reels? About sa iyang bibingka na walang katulad? Ready na ato ah? Katropang job? Sige. Ayan. Si Ma'am, si Jarin Paho in Iridiano. Hello, Ate Angel. God bless and happy Sunday. Ayan. Happy Sunday, pamangkin. Thank you. Kumusta man yung warts removal na to, dira. Ayan. Paki-share sa atong live, mga katropa. Salamat kaayo sa inyong pag-share para daghantag makatunan karong mga orasa. Ayan. Hanto ta alas 7 sa gabi sa atong Live Talk with Angel Hill. O, sunod ang atong atapayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Ayan. Sige. Okay po. Sige po. Ayan, panoorin po natin itong mga katropa, ang famous ging, ging famous bibingka.
1: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
0: Ayan mga katropa, yon ang gandang famous ging bibingka. Ayan, isigoy na to ang ilang mga nindutay nga mga pictures dira o lami kaayo mga katropa. Ang ging famous bibingka dira sa Carmen mga katropa. Oo. Naani sila yung Facebook page mga katropa, no? Oo, pwede mo magpa-deliver asa dapit diri sa Davao City. O diya sa Carmen at Tagum City. O kanang duol nga mga kasikbit na lugar mga katropa. Ayan, itry na itong tawag si Ma'am Ging. Opo. Ayan, sige daw katropang at katropang Joff. Tawagan na ito si Ma'am Ging. Ayan. Dagan kayong salamat sa inyong pagpamati, pagsubay-subay sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga panimalay. Dagan kayong salamat sa inyong pag-patronize o kanang perminti jud mo nga loyal kaayo mo sa itong programa mga katropa. Sige lang kayo mutok-tok misdia sa inyong panimalay o muhatag migbibingka. Galing kay Ging Famous Bibingka. Okay, sexy DJ Angel. Ang solo mint na walang katulad. Oo. Mauna po ang isa po sa itong mga produkto nga ipagmamalaki mga katropa. Oo. O atong Fern D, vitamin D3 ng Fern Acti, ng iFern iFern product, Fern D, Fern Active and Milka. Oo, sa tanang mga kaayo katropa, no? Sa tanan kaayo nga mga nagasakit ang ilang mga kasukasuan, sakit kaayo naghubag ng ilang mga tuho dirang dapita, mga katropa, ayaw nagkabalangka, inumina og Fern Active og Milka. Calcium. Oo, ang atong calcium mga katropa, okay na? Sige po. Paminaw na to, ayan, andyan na sa ato ang linya. Oo, ang atong Ate Ging. Hello, Ate.
2: Hello, Ate. Good evening po.
0: Ayan, gawa kay tigog ang ating Ate Ging.
2: Ayan. Wala lang, na-amiss lang po.
0: Talaga. Sige, Ate, kanang relax lang ha, kay mura naman guniguay na minaw, mura kita-kita naman guti, kanang mura. Ayan, mga katropa, welcome nato si Ate Ging. Oo, kilala ni siya sa ato sa sa Facebook, Ging MacForest. Parang MacForest, Ate, asa mo nag-i ka ng MacForest, Ate, oy?
2: Actually, Ate, ang MacForest, di ko maglasang dyan na siya. Ako lang siyang di-English.
0: Okay kayo ka, Ate. Ayan.
2: Kasi I was elementary, Ate. Alam mo naman, mga bata pata, so dahil magbuli-buli sa ato. No, man, cute man ko ato mga panahon na pa, Ate, kasi siyempre bata.
0: Uh-huh.
2: So, ginasungog ko sa ako ang mga, sa ako ang classmate na, anong kalasangan, MacForest.
0: Ah!
2: Ay! English lang na ako ang maglasang into,
0: Ay, maglasang! Ayan, yes, ayan. Mga katropa, naanatay ka na ganing segue sa, ayan po ang atiging maglasang MacForest, gid siya. Kaya pala, ay, it's so cute! Di ba? Maganda. Ay, akala ko talaga, foreigner? MacForest! Ayan, maglasang. Ayan po, Ate Ging. Siya po ang nagpasikat ng Ging Famous Bibingka dyan sa Carmen. Ate, paano na-start? Nag-start ang paano nag-start ang ato ang business kaning bibingka?
2: Actually, Ate, from sa mga minuno pa sa ko ang mga pamilya sa kong papa sa Cebu o naapod mi mga paryente po sa Cagayan, maudyo na ang ilahang business nila. So, na-surprise sila, na-shock sila sa kuan na naapod ay apo na nisunod sa ilahang negosyo.
0: Nagmana.
2: So, nagmana. So, actually, dili man sa padapit ka ng sa tag-ani term ano eh kanang walay dapig-dapig ati
0: yes,
2: ani boom jud ang ako ang ano ako ang pamilya dito sa Cebu
0: wow.
2: Kay lami jud ilahang bingkahan
0: mm.
2: So karon mao na po ni akong mga ano rakit-rakit.
0: Ah, yan. So makaingon tano na ang kaning bibingka manggod pag once nga lami gyud imong bibingka balik-balikan gina sa tao. So kaning ginatawag kaning sa imuha ate na iano gyud nato ni ipaglaban jud nato ni no sa ayan sa mga ate da sa mga agila sa mga kuya o uban pa nga mga katropa nga nagapaminaw karon kung maagi gyud mo diha sa Carmen nang agi nang dako kay dinha ging famous bibingka ayaw jud mo lain mag ano og laing bibingka kay kung naa may Digos nga kinsa man sikat man ako dara sa Digos naa po dirita sa Carmen ate unsaon man na siya pagkuan kana ko mag order gani ta o sa atong Facebook a FB page na batay FB page ana
2: mag ano lang siya ate mag order lang mo comment lang sila dia ano pwede comment or mag messenger lang sa amo
0: mm-hmm.
2: Nami ano rider tapos ano, actually, pag sila mo ato sa ano area, makalist jud sila dito kay tag 25 pesos ra ang isa ka pack, tapos duha na ang sulod.
0: Ay, perfect.
2: Pag mag-rider na, so sabot-sabot na lang ate.
0: Mm.
2: Tapos, need food na ako na, maano lagi, manon pa siya.
0: Yes,
2: o ganang
0: yes.
2: Need ako na nami masuplayan.
0: Okay. So nagapangita kita og mga masuplaya na diri sa ano no, diri sa Davao kung naa diya sa Panambo, diya sa Tagum. Ayan mga katropa, daghan kaayo tag ano no kanang makipag-contact lang kay Ate Ging o ang Facebook ang ano ba ani ati official na to nga FB page kanin ba ding ano Ging MacForest.
2: Yes, ate.
0: Ayan. Paki-add nyo po mga katropa, Ging MacForest, Ging, G-H-I-N-G, MacForest, M-C-F-O-R-S-T. Ayan, parang forest lang. Ayan po. Ito po ang delicious, fresh ang bibingka ni Ate Ging, famous bibingka dira sa May Carmen, mga katropa. So, open ang ato ang bibingkahan, ate, ano man, Monday to Sunday?
2: Yes po ate, Monday to Sunday, makadispina na sila 5 a.m. until ano, kanang mga 9 p.m.
0: Okay, so from 5 a.m. to 9 p.m, so available na na ang ato ang bibingka dirang dapita.
2: Yes po ate.
0: Ayan.
2: Shout out lang na to ate sa may ano, Balutan sa Carmen. Balutan
0: sa Carmen. Oo. Balutan sa Carmen mga katropa. Along the highway lang yun na siya. Dali ra kaayo maano. Dali ra kaayo matuntunan or ang ilahang unsay tawag ani landmark. Oo, Balutan sa Carmen. Oo, sunod sa Carmen, mauna na ang ano, Panabo na ba na ate?
2: Yes po.
0: Ayan, Panabo. Before ka maabot sa Panabo, mga katropa, agi mo dira sa Carmen, o dira sa Balutan sa Carmen, makita ang Ging Famous Bibingka. Adili, dyan mo maano, pagpicture mo katropa niya, isend diri at tapos agawa natin ng ano, oo, anong kwentong bibingka mo? Anong kwentong Ging's Famous Bibingka? Bigyan natin na ng mga papromo mga katropa no sa mga magpatronize ng Ging's delicious authentic flavors bibingka diyan sa My Carmen mga katropa. Ate Ging, ano atong contact number ati pwede nato ato pwede nato i-shout out diri sa atong programa Ate Ging.
2: Sige po ate 0933
0: sige po
2: 82 53 314
0: ayan sige usbo na to ate kaysa ka beses
2: 0933 82 53 314
0: ayan mga katropa sana inyo atong gisulat ha kay mugawas na unya sa last to seryoso. seryoso. Inyuhan ang patdan. Kaya magawas na sa surtres. Kaya swerte kayo ni si Ate Ging. Ayaw mo pag ano, isulato ninyo kaysa tanan nga mga naamoy mga party-party, naamoy mga event. Oo, nindot kaayo ni ipang merienda sa mga ato mga bisita, mga katropa. Kaya pagbibingka, pag ang bibingka nga nakaano gyud naka ang tawag nito mo'y naka nakaano sa merienda ay magbalik-balik gid ang iyong mga customer dihang dapita lalo na kay Ate Ging famous bibingka ang inyong iserve mga katropa. Ate Ging, kumusta, gikulbaan ka?
2: Wala ati, giganahan ko. Excited ayan. Ko, happy.
0: Ayan. So mga katropa, isa sa atong mga sponsor sa ato ang Live Talk with Angel Hill, ang Ging famous bibingka mga katropa. Dili kita makalimot nga pag mo ana ta diha sa Carmen magpa-picture kita tapos i-send diri sa ato ang programa sa Live Talk with Angel Hill or sa tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Kay na atay mga pahalipay mga katropa. Oo, win-win win-win situation ito. Malamian mo, palamian pod namo, palamian namo mo sa Ging's bibingka og naapod mi ipanghatag sa inyong pahalipay para share sa mga blessings. Ayan, Ate Ging, unsa imong last parting words sa mga nagapaminaw karon?
2: Kanang hello mga ma'am and sir, Ate and Kuya, please support my small business located at Balutan, Ising Balutan, sa Carmen Davao del Norte. Mo lang to kanang pa-help ko sa ko ang negosyo na mo show up pa.
0: Ayan. Mo show up yun na ate kay good heart man good. Ang maayong kasing-kasing o pure ang kasing-kasing i-show up yun na sa Ginoo. Diba? Ayan.
2: Salamat ate.
0: Ayan. Salamat ate. So sa daghan kayo at abangan ninyo ang atong mga uban pang kanang ganap sa Ging's famous bibingka. Pag once mga katropa naka-drop by mo o nakakaon mo sa Ging's bibingka, opo, famous yan dyan sa Carmen. Pwede niyong i-share ang inyong experience. Anong kwentong bibingka niyo? Ayan. Gawin natin yan ng segment kay para merong ganap sa mga buhay-buhay niyo. Ayan. Maraming salamat, Ate Ging. Thank you for sa imuhang, sa imuhang humble heart sa pag, pagtubag sa ato ang, mga pangutana. Ayan. Salamat kayo, Ate Ging. Tawagan kita
2: okay,
0: later.
2: Ate, thank
0: salamat.
2: You very much.
0: God bless
2: you.
0: Please share our live share our live para makita ang kadang ato ang interview ganina. Ayan, dagan kay salamat
2: thank
0: ate.
2: You
0: God
2: po.
0: Bless.
2: Thank you.
0: Ayan, thank you. Mga katropa, that's our Ging famous bibingka dira sa Carmen, very humble woman. Ang galing-galing. Oo. Ang maganda pa yan in person. Ayan. Ayan, Ate Ging, maraming salamat. O sa imong pamilyang MacForest or Maglasang family. Ayan, yun pala ang kwentong MacForest, mga katropa. O, galing pala yan sa Maglasang. Ito talagang mga bully na ito, no? Mga katropa. Oo. Kaya nga, ililift up talaga yung mga taong kanaganing ginabuli-buli lang. Oo, tingnan natin. Pag matikman nyo, ang Ging famous bibingka dira sa Carmen, makaingon jud mo, lami kayo! Okay kayo! Ayan, daghan kayong salawat mga katropa. Ayan. Sige. Ayan, galing tayo sa bibingka ni Ate Ging. Opo, doon naman tayo sa ating topic for tonight. Ayan mga katropa, ang atong topic for tonight, it's about a solo parent or a breadwinner. Oo, unsa man ang breadwinner? Breadwinner, tinapay nga nakadaog kasi bread, it's about pagkaon. Winner, it's parang panalo o winner. Oo. I-google nga natin mga katropa, asa gikan ang salitang breadwinner. Mm-hmm. Shoutout na to ang mga nagapaminaw karon, Jaren Paho, dyan sa Turil. Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla. Ayan. Sa mga nagapaminaw, pwede mo magpa-shoutout diri sa ato ang programa mga katropa. Or wala mo'y wifi, pwede mo mo contact or mag-text sa atong hotline. 0969-330-5537. Sa atong hotline mga katropa, 0969-330-5537. Tulok at 3-0537 mga katropa. Ayan. Baliktad sa atong topic mga katropa, no? Okay, ginawa sa ta. Okay po, so may papalabas tayo na ano, isa pong interview, isang interview nato sa usa ka power testimony paano na save ang iyahang life, although ongoing pa yung battle niya ngayon mga katropa, paano siya natulungan ng kanyang insurance. Sige po. Ayan, ma-ready na ba nga to ang ano, katropang Joff?
3: Yes, mga katropa, welcome to Life Talk with Angel Hill na ating ma-interview karoon sa dahil di karoon rin sa itong bagong grand opening ng Netel diri sa Tagong City, mga katropa. This is your sexy angel ng Life Talk na ating ma-interview karoon, mga katropa. Isa siya sa power testimony ng Sunlife. Paano nakatabang ang Sunlife sa iya? Kung sa gift ka maayong na naagitay life insurance. Siya gift mismo ang magpatunay na ang life insurance, walang iba, only Sunlife. Pag naaysa, naadyod life. Sige ma'am, pakilala ka sa mga kaugalingan mo.
4: Hello everyone, I am Sheila May. I am 31 years old from Bansalan, Galapagos. I've been with Sunlife for almost 3 years na po. But before, I am a former teacher at Bansalan, Galapagos.
3: Yeah. Davao, galing siya sa Bansalan, Davao del Sur. Isa teacher and 3 years na po siya sa Sunlife. Ma'am, anong kwentong Sunlife mo po?
4: Actually po, hindi ko po kilala si Sunlife. So, yung partner ko po is a financial advisor. Then, sinasabi po niya na magkuha po ako ng life insurance kasi nga po, I only have St. Peter that time kasi po, and St. Peter is different from life insurance. Kasi po, it's burial purposes.
3: Yes,
4: po. So, and para po, basta po, kasi po siya is for life insurance.
3: Yes po.
4: Open-minded.
3: Yes, po. How can change your mindset na, ay gusto ko sunod po ano kay insurance. Kaya usually, pag na madunggan mo sa usa ka individual na life insurance na madun na lang po sa SS mo, ano na lang po, paano na change?
4: Because of my partner.
3: Because of your partner.
4: Yes po, because of my partner. Kasi nga, sabi ko po, he is a licensed financial advisor of Sunlife.
3: Wow, yeah.
4: So he was coded last September 2020.
3: Yeah.
4: So October, approved yung application ko sa Sunlife. Siya ang nagkuha sa ako ang insurance.
3: Wow!
4: Yes, sa lahat time, yes po. And hindi ko po alam na hindi pa ko sa open sa insurance that time.
3: Yes.
4: But after 5 months of paying, I was diagnosed with end-stage renal disease.
3: Ay, glory po ka.
4: Yes po. So,
3: ayun mo, kung wala kang issue, wala si Sunlight.
4: Yes.
3: Kumbaga, magpasok na yun na you are not thinking na end of the day, parang ma-experience mo na yung gina-experience what really Sunlight is.
4: Yes.
3: Or what is really insurance.
4: Doon ko lang po na-appreciate yung insurance. Sa kailangan ko na matuha ko po yung claim.
3: Wow!
4: So, ang nabayad ko po is only 11,000 that time.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nga po, 5 months lang po ako nagbayad. And after 5 months, I got diagnosed with end-stage renal. Binigay po ni Sunlife sa akin yung
5: 521,000.
4: 500,000. Kidney failure po. Chronic kidney disease. Yes po. And I need to undergo dialysis 3 times a week po. So since June 2021, and until now, I have nag-dialysis po ako 3 times.
3: Then,
4: 5 years na po.
3: 5 years na po,
4: yes,
3: and
4: po,
3: then
4: yes,
3: with the Sunlife insurance.
4: Noon lang po, ngayon po, binibigyan ako ni Sunlife 3,000 for the allowance if ma-admit po. Pero, last 2021, nung nag-diagnose po ako, binigyan po ako ng 521,000.
3: Wow! Guys, ito talaga, it is a very awakening to us mga katropa na ang Sunlife, kumbaga po sa dami-daming mga insurance, ganong Sunlife man ba?
4: Because of my partner.
3: Ah, yeah! And then you experience
4: yes,
3: the glory of
4: yes,
3: life.
4: So that time,

0: 2023 and until now, I am realizing financial.
1: Yes. Guys, ganito yung nangyari kay teacher. Being diagnosed yung urinal, yung sakit yung failure, and then 11,000 lang po ilang months lang siya nagbayad ng kanyang insurance without minding it. Gracia talaga sa Ginoo. Pag wala si Sun Life, walang insurance, hindi pinili si si Sun Life or itong sa partner niya, dako bigay yung blessing. So, kami sa pamanukan, pag naigo na bata, so karon si ma'am is a power testimony how Sun Life is and how important the insurance is. The insurance must be a must talaga. Kailangan mo yan. Karon sa pamanukan, pag naigo ka ng mga katropa, so it's a blessing. Until now, si ma'am nagda-dialysis and then it's glory to Sun Life. Mo na ginaingon ako sa inyo, ano sa kamalukad pag naigo ka na ba? Ayaw mo pag duha-duha kay power ka ayo ang mga sir, ang mga offer ni Sun Life na atay mga maka-afford ang pobreng Juan de la Cruz. Ngayon ka na, ay insurance mahal ka ayo na, mas mahal ang magkasakit mga katropa. Sige, big salamat ma'am. Once again, ano pangalan niyo po?
2: I am Sheila May Largo. I am a former teacher and as of now, I am a licensed financial advisor.
1: Ayan. Dagating salamat mga katropa. Be a blessing and then be a blessing to other people. You cannot be a blessing if you are not blessed. God bless and thank you mga katropa. God bless ma'am. Thank you.
3: Ayan. So muna itong interview mga katropa, no? Kay ma'am, Sheila May, ayan. O, try na ito mga katropa kung matawagan na ito karon si Ma'am Sheila May kung available pa yung number. Oo, kung wala siya nagapahinga karon. So, ayan. So, igun anak ka, isigwi na ito mga katropa kung unsa ka-importante ang may insurance. Ayan mga katropa, no? Kay kung ikaw, wala man gina ito malikayan na siya good, no? Katong na-diagnose siya, wala gin siya kabalo na ingon ana di ay ka-severe na nagkaroon siya ng kidney failure. Opo, pila lang siya kabula nagbayad sa ihang life insurance. Oon, gitagaan siya sa ato ang ka-partner na company, ang Sun Life, ng 529,000 since na-diagnose siya ng critical illness. Ayan. Ingon anak ka power pag naatay insurance mga katropa. Oo, ang Sun Life nag-offer ng mga baba na mga affordable na policy mga katropa ha, which is naatay 25 pesos per day. O alam nyo ba mga katropa that savings up 25 pesos per day, magkaroon ka ng tagingting na 1 million after 5 years. Sige daw. Pag-inom daw everyday ng 25 pesos no, na mga kaon kag chichiria, kaon kag mga kanang mga unhealthy food dira katropa sa halagang 25 pesos. Pag abot og 5 years, ansa man imong mapala? Oh, kidney failure possible or mga sakit-sakit sa tinae nga dili niyo na-accumulate sa imong ginakaon ng mga unhealthy food. Oo, makakuha baka og 1 million mga katropa, makakuha siguro kag 1 million kalitik. Oo. Sa halagang 25 pesos mga katropa and more sa mga kaya naman na mag 100 pesos per day or 500 pesos per day. Depende naman sa inyohang policy na kwaon mga katropa. So this very traditional policy mga katropa ang 647 per month which is 25 pesos per day sa atong Sun Life. Opo. Ang kaganda diri sa Sun Life mga katropa, dili na kinahanglang mamatay pa ka. Oo, para makuha nimo nang imong insurance. Oo, kailangan mabuhi pa ka kay para ma-enjoy nimo ang imong benefits or kanang imong 1 million after 5 years mga katropa. So naatay 5 years, oo, na depende naatay 10 years pero ako nagkuha ko katong 5 years mga katropa. Ayan. Oo, kasi affordable siya. Oo, sa mga kanang ano lang god kanang murag limot-limutan lang nimo katropa na insured di ay ka. Ay grasya. Oo, bisan pa no kanang mga construction worker, mga nail tech. Oo, shout out dira sa hashtag. Ayan na hulog. Shoutout dira sa hashtag. Oo, sa ating nail tech dira kay Honey and that ayan sila sila diha tanan. Shoutout mga katropa sa ato mga solo mint user na mga katropa eh. Oh, believe kay ko aning mga ato mga katropa no na kana ganing unsa ni? kanang grabe gud ang panginabuhi niya, kanang i ano nato, ikalimta na nato og insured ang atong kaugalingon, saka na lang ta mag ano kanang

ano ka na makakanta tag pagmahay day na angkon ko, grabe imong pagpanginabuhi, grabe ang imong pag sanipag, iano ni mo imong pamilya, but end of the day pag walang wala ka na, pag nagkasakit ka na, mura na kag na unsa. Oo, mura kagi gitamak-tamakan og ano, kana ganing gitamak-tamakan ang imong pagkatao, pero karang able ka pa ka tropa, mura kag ano, gina-adore ka sa imong pamilya. That's a real talk, mga katropa, ha? Sa tanan nga mga solo parents, sa mga breadwinner, ayaw mo kalimot, i-ensured inyong kaugalingon, mga katropa, kay pag-abot sa panahon nga dili na ka makalihok, lalo na sa atong mga parlorista. Sa atong mga parlorista na atay mga, kung na atay mga parlorista nga nagapaminaw karon, shout out sa inyo ha, mga sisi, mga brother, mga sis. Ayaw mo pag kana ganing pag-isip-isip na atay Sun Life Insurance na worth 647 per month. 647 per month lang yan, mga katropa, which is 25 pesos per day. Oo, sa mga tip na adyan ay mga tip, mga galante na mga client, na mga customer. Naagyod na, mga katropa, kay dati po nagaklinik ko sa usa ka salon, naagyod na imuhatag. Oo, na ako'y kauban sa una, sa shoutout sa Lee Salon. Lee Salon di Davao, dira sa sentra, sa ano, Center Point, Crossing Matina. Ayan, shoutout ko kina Ninong Sonil o the rest dira sa mga katropa diha, sa mga kauban ako sa Lee Salon, Davao City. Dugay-dugay po ko, mga katropa, nga nag-clinic. I'm a skin therapist. Oo, tie up ako sa isang salon. So, ako yung skin therapist nila, mga katropa. So, daghan kaayo tag mga na, kung kabalo pa lang ko ahead of time, nga naadi ay ka nang gina-offer ang Sun Life na ingon ani ka-affordable, or ka nang mindset good na to, ka na ganing thinking na to, katropa, ay dili na ko kaya, dili na ko priority ang insurance. Mga katropa, magmahay jud ta, magmahay ray na angko na to, pag muabot ang time, dili perminti nga healthy ka. Lalo na nagkaedad na tayo, mga katropa, daghan na kaita ginabati. Ginaagwanta lang nato, kay nga no, wala man tay ano, savings. Wala tay savings, lalo breadwinner ka, solo parent ka. Pero mga katropa, ayaw kalimot mag-set aside ka para sa imong kaugalingon. Bisan pa imong anak, bisan pa imong mga ginikanan dira, mga katropa, pag time mo bigay na ka, ikaw ang breadwinner, tapos walang wala ang imong pamilya, luoy kaayo ka, no? Kay mag-ansa ta dira sa unsa ni, sa kanang murag magpakiluoy ta diha sa lingap, magpakiluoy ta dira sa mga kanang mga ano sa government, na usually ano mo pera natin yan, mga katropa, mauna kanang mga pondo sa mga congressman, mga pondo, oo, kanang mga pondo sa ato ang mga councilors, kikan man sa ano, sa kaban ng bayan ang ilang mga budget diha, mga katropa. Pero kung mag ano ganita ka nang mag nakita na ko ng mga katropa, no, ka na nagapangayo og hinabang, luoy kaayo, mura gani ka nang, lalo na kung naapoy staff nga nang mura gupog og nasaniban og demonyo nga singhag-singhagan, gani ka, katropa, paks ka na lang gyud, no, mo nang mangandam kita, mga katropa, maayo nang manukad ta karon mintres kaya pa nato nga mukita, naa pa ta ikabayad, naa ta ikabayad. Oo, kasi pag wala na ka ikabayan, mao na gina critical illness na nakay sakit. Oo, ayaw ako, nagkuha kog insurance, katropa, dili kay para just in case. O isa na rin yan, just in case wala ta kabalo sa mga aksidente. Opo, sa 25 pesos per day, mga katropa, or 50 pesos per day, o dito ta sa 25 pesos per day sa mga nagapaminaw karon na mga simpleng Juan de la Cruz, na ang kita 100-200, kasi 100 pesos per day murag dili naman na makabuhi, no, so butang natog minimum 400 to 500 pesos per day, o sa mga naga helper 400 pesos or 12,000 per month or 5,000 per month.
Ato anang gipingan og 647 per month para sa atong insurance katropa. O pagdating sa panahon, mapasalamatan nimo imong financial advisor. Kano man ko, nagapaminaw man gud ko kay Angel Hill, yung live talk niya sa Sun Life. Or pwede po makipag-contact mo sa ko, maging ako yung maging financial advisor nyo. Mga katropa, daghan kaayo tag ginapagdaanan, no? Along the way, na dako kay pagmahay, na gandang mga pagmahay, nga nung wala ka nagkuha insurance ahead of time. Pero dili man huli ang lahat. Opo. Habang buhay na ay pag-asa. Ni abot ang Sun Life, murag ano gid kay siya. Kahaya gid kaayo siya. Kaya tama gid ang iyang company name na Sun Life. Kasi pag walay adlaw, wala joy life. Tama gid na katropa. Murag ikaw lang pag dili ka mainitan, nagadaphag lang gid ang imong naong katropa. Kailangan nato ang init. Pero kung dili ni mo kaya magpainit, naatay Fern D vitamin D3. Asa gikan ang vitamin D3 ng iFern? Dili na gikan sa silingan ka tropa. Ang atong Fern D vitamin D3, gikan na siya sa lanolin ng sheep. Dili siya sheep ha, nga ano kanang ano na pandagat, sheep kanang karnero. Gikan na diha sa lanolin ng karnero. Opo. Gi-extract na siya direct yan. Oo. Nagatapok manggod na ang ano ang kana nagabulad manggod na sa laing nasod mga katropa, nagabulad yun na og ang ano kana mga tupa. Oo. Tapos na ana siya part sa ihang lawas o na dito nagaimbak ang vitamin D3 nga gikan sa adlaw ana. So mura gud ang stem cell gikan na gina siya sa mga tupa, no? Pero ang atong product na Fern D, gikan na siya da katropa. Natural and organic na siya mga katropa. Lalo na sa mga naisakit na lupus, oo, lalo na sa mga naisakit na vertigo, vertigo, isa din yan, sakit kayo ang ulo, o kaya naman puti good nga mga balat mga katropa, kaya mo puti lang ang imong mga panit, pag nainitan ka, mo puti, mura nang mag-up, magmapamapa na na imo ang ano, mura sakit ni Michael Jackson, oo, ang katapat niyan mga katropa, vitamin D3, ang ato, ang cholecalciferol na vitamin D3, ayan. Okay po, sigoy natin mga katropa, katropang Joff, matawagan na to si ma'am. Ayan, hindi siya available. Ayan po ang atong insurance mga katropa sa Kata Manukad. Manukad ta. Mintras nga wala pa ka naigo, dapat mangandam na kita. Ayan, time check is alas 7:46 na mga katropa sa kagabion. Ayan. So balik ta mga katropa sa atong life insurance. Opo. Sige. Sa mga nagabag-o lang nagapaminaw karon, atong ginaistoryahan ang about a solo parent or a breadwinner. Paano mangandam ang usa ka breadwinner? Paano mangandam ang usa ka breadwinner? Gasige ra kag trabaho ate, kuya. Wala nimo gi-insured imong kaugalingon. Bisan pag nagabayad kag SS, para sa imong retirement. Lahi ra gyud ka tropa kung mag savings ka karon og 25 pesos per day or 647 per month sa Sun Life. After 5 years, you can have your 1 million mga katropa. Di na kinahanglang mamatay ka. Kung mamatay pud ka during that period of payment, opo, makakuha po ang imuhang family. Oo, naa kay peace of mind. Pwede ka magpalubong sa? Saan? Sa pinakasikat, oo nga, kaya sa imong budget. Dili ka sa wireless. Ayan. So mga katropa, parang weird siya pag-usapan, no? Na parang mamatay. We need to talk, we need to be reality. Oo, ang tao mamatay mga katropa, tanan ta, we're gonna perish in this valley of tears. Oo, habang karon mga katropa, naapay time
Oo, naapay time. Naagitagaan pa kag time para mag pa-insured. Oo, para magkaroon og peace of mind. Habang nakaburol ka na kay peace of mind, kasi rest and peace ka na nga eh. Paano ka ba ka rest in peace mga katropa na ni piso, wala mangug kay savings. O ma'am, problema pa imong pamilya unsaon pag ano, unsa pagbayad sa imong ayan kalit ka tao. Unsa ang bayad sa imong ano, sa imong pag ano, pag balsamar. Oo. No, we need to ano, we need to be kanang realistic mga katropa. Oh, insurance is a must. Ibig bot pa sa bot, gikinahanglan nato magpa-insured. Oo. Bisan pag membro ta sa ano, instant help po na magpa-membro ka sa ano, sa usa ka dayong sa inyong lugar. Ako member po ko sa usa ka dayong. Ayan po, condolence po sa bago lang namatay na mo na kauban sa dayong, no? Oh, beneficiary na siya sa isa sa mga kauban. Ayan, ang kaganda po sa isa ka dayong, kung kinsa to'y beneficiary, maupod siya ang iyang madawat. Kung pila mo ka-member sa dayong. Ayan. So, mo lang po na instant, ano lang po na. Ayan. Meron po siya mga death benefits. Oo. Dapat naghantag mga insurance. Oo. Cooperative, naapo na siya ay death insurance. Co-op. Ang OIC, naana, Oro Integrated Cooperative. Ayan, meron din sila. Oo. Ayan, sa mga lahat ng mga dapat mga katropa, daatay mga ano, maano kita, kana ganing mautak kita na habang healthy ka pa, dapat naa kay mga insurances. Oo. Lahat ng insurance pasukin mo na. Make sure that kanang mga insurance ngayong gipapasukan, it's a number one or kanang legit na siya mga katropa. Ayaw, sige ka nang, ay, dito ko sa usaka, ingon ana, dito ko magpa-insured. Ayaw, kaya ako na isahan na dyan ko ana, sa mga other insurance. Oo, kilala din yan dito, but then, Sun Life is the best insurance all over the Philippines. The number one. It's already 100 more years na po in business. Ayan, ano nangyari? Sige po. Okay, time check is 6:59 in the evening mga katropa. Oo. Sige. Opo. 6:50 na sa kagabion. Ayan. Sige. Ano ka doon? Okay, mag-bye-bye na po kita mga katropa sa ato ang solo parent and a breadwinner. Mangandam kita, dili lalima maging breadwinner mga katropa. Ano? Na ay music.

0: Ayan, oo. Nawala tayo saglit. Mm-hmm. Shoutout natin si Ma'am Jing Pigarido. Ma'am Jing, Leo Herbolario, watching. Harold, watching live from New Sambong. Jaren Pao from Turiel, Bitaw. Maayog yun mangandam ta sa umaabot na mga katropa. Yes, maayong sabi ni Ma'am Jing Pigarido. Ayan, mangandam yun kita mga katropa. Kay lisod pud ka ayo pag naigo ka, usa pa kami ingon og agay. Ayan. Ayan, anong nangyari sa atong live? Ayan. Nawala tayo katropa. Time check is 6:52 na sa kagabion. Musunod na ang programa ng Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel, your host for tonight, DJ for tonight. Ayan mga katropa, andam na itong mga pagiling-giling. Opo, 30 minutes punta magiling-giling mga katropa.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
0: Ayan, anong nangyari? Balik tayo sa checkahan. Ayan, dagan kang salamat sa nag-uban-uban sa itong programa, no? From 6 p.m. to 7 p.m. Kay Ma'am Jing Pigarido, sa tanan nga nagapaminaw, kay Ate Ging, famous bibingka dira sa Carmen. Opo, ayaw mo kalimot sa pag- order, no, na anay siya ay si Ging Mac Forest. Oo, Ging G-H-I-N-G Mac Forest, M-C-F-O-R-S-T, sa inyong mga order na labian ng mga bibingka. O, pwede niyong ipakaon sa inyong mga bisita. Kung naamoy mga program, pwede niyo pang pwede niyo pang giveaways ang bibingka. Ayan. Sige po, mm-hmm. Susunod na po ang Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Dagan kayong salamat mga katropa. O magkita-kita ta sa Tambayan sa Katropa sa mga ilang saglit lang po.

0: Ay. patugtog natin yung I Will Survive, our last song for Live Talk. Sa tanan ng mga mga solo parent karon, no, sa mga breadwinner, isipin nyo that we can survive. Oo, wag tayong susuko mga katropa, kasi pag sumusuko, hindi mananalo. Ang winner never quits. We are a winner. We are a victorious. Sa tanan ng mga nagasimba, nakasimba karon. Mm-hmm. Unsa may humili sa pare, unsa may rema for tonight, for today, this Sunday. Sana nakasimba tatanan mga katropa, no? O ang, ano, ang iyahadi ang rema for today. Oo, nga asa man ka nahulog sa, dahulog ba ka sa ang mga seedlings, asa nahulog? Sa tama ba nga ground or sa mga tunukon ba or sa soil ba na healthy na soil? Pag healthy na soil, buot pa sa buot, mutubo ka katropa. Oo, mulambo ka sa imong kinabuhi. Pero kung ikaw naakas sa ano, daghan kay mga tunok nga soil, dito ka nahulog. Oo, tanang mga pagsulay, kay taphaw ragid ang imuhang pagtuo sa Ginoo. Ingon ana, kahuyang ibang faith sa Ginoo. Buot pa sa buot, ang imong foundation, dili ganong ka-healthy. So, pwede jud ka musuko sa kinabuhi. Ayan. Pero kabalo ko, kita tanan mga katropa na atas sa good ground. Kaya, we are fruitful. Mura good ang isa ka, ano, isa ka saying or in the biblical gina siya katropa, no, kung ang imong foundation, it's a solid rock o naagi pundasyon. Lalong kaayo ang ano sa imong pundasyon. Solid kaayo bisag unsang bagyo mga katropa nga mo abot sa imong kinabuhi, lalo na ikaw solo parent or breadwinner ka. Daghan kay kag mga problema, pero walay problema nga gihatag katropa nga dili nimo masulbad, nga walay solusyon. Mhm. Kung kwarta makita ra gyud na. Mga liupo ra gid ta, tagaan ta grasya, i-connecta sa mga tamang tao para matagaan ta og no opportunity or dagdagan ang atong income. Mhm. Mapo na ginaingon nga asa man ka na stress. Oo, kana bang sige nimo pangutang? Sige kag pangutang para ibayad sa imong utang. Ayaw na pangutang, ibayad sa imong utang. Istoryaho na nimo ng imuhang giutangan. Nga naakoy, na maningkamot ko nga maka-add-ons ko sa akong income kay para makabayad ko sa akong utang. Dili kay mangutang ka para ibayad sa imong utang. Pwede ka mangutang para i-business nimo sa Solo Mint o ang income, ang ROI nimo sa Solo Mint mao na imong ibayad sa imuhang mga utang. Mao lang na siya katropa. This is your Live Talk with Angel. Angel Hill. Dagan kayong salamat. O magkita-kita ta sa next na Sunday po. Another mabulukon nga mga episode sa Life Talk with Angel Hill. Ayan. Dagan kayong salamat. O musunod na ang Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel.
1: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, skin therapist. Hangtod sa sunod di gayon sa samang takna o istasyon.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarice, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo mga katropa, ang oras, alas 6:59 na sa kagabion. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
3: TSK, tambayan sa katropa. So.

0: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Eko Ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mag-turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: Clarex!
11: Exciting!
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Sis the Pain.
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kod ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, plano din.
5: Southern Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Bahala usahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang Sabton, ang usag-usa.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Tambayan sa katropa. Big Boom.

0: Hi, mga katropa! I'm back! I'm back again. Oh, para luspad mo subong. Ayan kasi nagtaas ang hair ko. Let's get loud! Ana! Let's get loud! Let's get loud! Akala mo? Akala mo lang wala, pero meron! Ang oras mga katropa, 7:24 na po sa kagabion. This is your sexy DJ Angel ng Tambayan sa Katropa. Opo, let's get loud, Sir Erwin Ala. Good evening po, Idol. Good evening again, si Ma'am Jing P. Garrido. Opo, dira sa Maharlika Village, Davao City, Philippines. Sir Erwin Ala Erwin. Let's get loud! Ayan, kumusta yung digiding-ding-ding-ding? Yung mga, ano natin? Yung mga music natin, mga katropa, na nakakaindayog, akala mo wala, pero meron. Ayusin ko nga ito, beh. Mm-hmm. Kumusta ang inyong mga Sunday? O, mga katropa, oo. Nagunsa mo. Nagunsa mo. Oo. Dabangutan na tabi. Katong pangutanon. Natay pangutanon, B.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Oo. Kata na to, kay wala may nag-ingon ko yung sa nag-birthday, kabalo ko na adyo yung nag-birthday karon.

Ayan. Come on, let's be happy today. Tomorrow, it's a real. It's a, ano, reality. Real talk, reality. Ayan. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. Oo. Opo. Daghan kayong nag-birthday karon. Sige. Oo. Sayawan natin mga katropa sa mga nag-birthday karon. Mm-hmm. Dancing, dancing mode tayo mga katropa. Hantod sa alas 8. Opo. Sayawan natin mga katropa. Pasalamatan nato ato mga sponsors mga katropa. Oo. Isa na na-interview nato sa live talk kanina. Ang ging famous bibingka dira sa Carmen. Si Ate Ging. One of our sponsor yan mga katropa. Oo. Pwede mong magpa-deliver. Opo. I-add lang po si Ate Ging. Ging McForest. Opo. Ang iyang Facebook page. McForest or Ging G-H-I-N-G. Opo, McForest M-C-F-O-R-S-T. Ayan, lami kayo nga bibingka. Lami kayo. Ayan, og ang atong pasalamatan ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Opo, shout out kay Sir Jun Maso. Oo, ang atong Solo Mint. Oo. Ang Solo Mint mga katropa, shoutout diya sa hashtag. Oo. Hashtag Nail Tech. Opo, mga Nail Tech na to dira. Ah, ang ilahang as treasurer kahera. Opo, shoutout kay Ma'am May sa tanan ng mga staff sa hashtag dira sa Claveria. O, Claveria Branch. Claveria Branch mga katropa. Solo Mint user na sila mga katropa diha. Kay sir kanina nga nagpatronize sa Solo Mint, daghan kayong salamat sir. Hinaot nga makatabang na sa mga pain, sa mga mag-relieve sa inyong mga pain. Ayan. Si Ma'am Jing, masubukan mo itong Solo Mint, ma'am. O si Erwin, ala Erwin. Lami kayo ni sir. Oo. Kanilang ang haplas nga wala, siya stinky na amoy. Ayan, wala siyang annoying smell. Kanaganing, kanang amoy tiguang jud. Oo, tigulang jud. Ang kabor may matiguang. Ayan, pag manghaplas gani, dili na tigulang. Oo, mura gina siya nga, ganahan na gitag haplas ka tropa. Bitaw, bitaw, bitaw. Ang haplas na to mga katropa, ang Solo Mint, oo, ang iyahang, unsa may iyahang ingredients sa ana. Gumamela na siya katropa, gikan sa hibiscus. Oo, scientific name. Nakapod siya'y kalamansi. Oo. Daghan kayo siya dala mga katropa. Daghan kayo siya dala nga, ano ka ng mga minerals or mga vitamins dira katropa. Pwede na siya sa mga allergic, manang pinaakan. Pinaakag lamok o mga pinaakan o mga insects. Oo, unsa pa dira mga insekto. Kanang maghubag imong ipon ka tropa na ay bangag. Oo, ngaywan nimo ipaibot. Gasige rag hubag. Butangig Solo Mint. Oo. Kung ang imuhang anos, nagkakatul-katul dira, butangig Solo Mint. Oo. Pang hugas-hugasan. Kanang mga gibusaw, pwede dira kaayo na siya. Opo. Ang gumamela, na adyonay katapat, yun na ang gumamela. Kanang Solo Mint, mga katropa. Ayan, pasalamatan po nato ang Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Fresh na gulayan kay Ayong Gulayan. Mayo nito, Torregosa dira sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Of course, kung gusto niyo ma-experience ang unsa, ang kanang Jurassic Park dira sa Cloud Maru, Marahan, Marilog District, Davao City. Ayan. Kung ikaw gusto mo ma-enjoy ang kanang malaon sa gani, kanang ma-enjoy nimo ng mga virgin forest na adira sa Cloud Maru. Located lang na katropa sa Marahan, Marilog District, Davao City. Naapod sila ka ng pang off-road good katropa. Gusto ka magpabalintong-balintong dira, ah? Ma-enjoy nimo dira ang cloud, ang Cloud Maru. Mm-hmm. O, gusto ka mag-zipline, oo. Naakay, wala kay fear of heights or dili kahadlok sa mga rides, go! Go, Power Ranger, go!
Ayan, opo. Ah, naapo na sila, ang Cloud Maropo, naapo na sila katong, ang t-shirt ko na to mga katropa. O, oh, gusto ka magpa-do sublimation sa APM. Mm-hmm. APM printing. Ang APM printing mga katropa, naapuntaan na. Oo, sa Cloud Maro lang na. Oo. Tawagan nato na si da, shoutout kay Dato Pobre. Oo, Dato Pobre nga dato kay na siya. Opo, sa APM. Mm-hmm. Sa gusto magpa-printing, oo, nga affordable ilang sublimation o ilang mga t-shirt katropa, nindot ka ilang mga quality. Ayan. Daging salamat, no? Oo, sa ato ang mga pa-t-shirts. Ayan. Sige. Ayan, isigwi po na ito, mga katropa, kung ikaw. Kung ikaw. Ayan. Ayan, kung ikaw. Nagakaluya na, katropa. Nagakaluya na, bisag unsaon og panguhit si Mrs. Dili na gid mo tindog. Mo, murag mugahi pa ang may pangubo gahi. Ay, may pangubo gahi. Ayan. Okay ka po na babae, may pangulan, nagbasa. Dili na gid magbasa kay dry season na katropa. Kung ikaw na perimenopause na katropa, kailangan na gindin mo ning atong turbo capsule. Men and women enhancer supplementation mga katropa. Kinahanglan ka ni, kinahanglan gindin katropa sa matag usa nga nagkinahanglan na gyud og ayuda. Dili ayuda sa ato ang kanang ayuda good nga kanang ayuda sa sa DSWD. Lahi ni nga ayuda ka tropa kay kani nga ayuda makagana ni sa inyohang relasyon.

Lanan. Subukan mo ito, katropa. Ang ato ang turbo capsule. Ayaw ka balaka kay FDA approved kini. Mapalit kini sa ato mga suking mga butika nationwide. O mapalit pud ni sa atong TikTok shop o sa atong Shopee o Lazada. Ayaw kalimot ka, tropa, nga ang atong turbo capsule. Gihimo kini para matabangan ang usa ka individual nga dili na gyud bisag unsaon. Ayaw kalimot nga kani makatabang kani sa inyong relasyon. Kung gusto nimo nga mapadayon ang paglabing-labing matag usa nga naay paadtuan ang inyong palabing-labing nga naay satisfactory result, excellent. Oo. Ang turbo capsule mutabang sa inyo mga katropa para may laban si Manoy. Ayan. Oo. Sa mga tanan nga murag nagakabalaka kay basig mutirik, lahi ang mutirik katropa. Mutirik dyan na imuhang kalimutaw. Pag ikaw katropa. Oo. Pag ikaw nagagamit ani nga turbo capsule. Oo. Isabay mo na rin si Mrs. O gamit mong partner. Ayan. Ayaw ka mo kalimot before maglabing-labing kay Mrs. 30 minutos katropa. Ayaw pag una-una paabot taong 30 minutos. Mas okay na 30 minutos. Inuma. Pagkahuman sa 30 minutos, ayan, pwede na. Pwede na, Momo. Labing-labing nga walang sarap na walang katulad. Ayan. Ayan, this is your sexy DJ Angel. Opo, sa tanong mga gusto mag-request, i-request na ninyo ang inyong mga i-request. Ayan. Ipatugtog na nato ang inyong dapat, ang inyong gustong madungog. Ayan. Karon mga katropa. Oo. Sige. Ayan. Ang oras alas 7:36 na sa kagabion. Enjoy na to ang mga nalalabing dance music, disco music mga katropa. Ayan. Pasok na natin ang ato mga disco music. Enjoy na natin. Balik lang po ako saglit. This is your sexy DJ Angel.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, o saka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Walay relasyon nga maguba. Kung walay bigaon, nga magpatunga. Aw!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
2: Exciting!

kasaysayan para sa akin. Ayan. Yan ang kanta ng Carpenters. Sige, karaoke natin yan mga katropa. Sige. Sabayan nyo, karaoke nyo ang katropa.

Ayan ang oras, alas 8. Sa alas 8:05 na sa kagabion, mga katropa. Oo, karaoke lang yan kay Carpenters. Oo, Yesterday Once More. Oo, yung Yesterday Once More, mga katropa, timely kay na siya. It's a classic music. Classic. Oo, kay dekada na, katropa. Wala pa ka na tao, murag na anak.

Carpenters, pinasikat yung kanta ng Carpenters decade ago. Sinong nakakaalam ng ano kanta na yan? Yesterday Once More. Ang atong mga nanay o tatay, oo, mga 1970s, 1960s, opo, oo, yung kanta na yan. Lami kayo nindot kay paminahon ka tropa ka wingon anak nga mga tugtog no relax ka ayo.

Ayan. Oh, ano nangyari? Ba't nang may motor? Ba't may motor? excuse me po. Yun ang ano, shinghaling-haling. Yesterday, once more, pinasikat ng Carpenters. Opo. Sobrang amazing ang mga kanta ng Carpenters. Hindi masakit sa tainga. Yun ang kanta na parang pampa-relax, mga katropa. Lalo na ng Sunday. Oo, mga jukebox. Hindi talaga maiwasan pag mag-karaoke. Yun ang Carpenters. Oo, relax lang. Mm-hmm. Sige, anong ano? Ayan, shoutout kay Erwin. Hello, Erwin. Yung kanta mo na na-request. Oo, hindi natin makita sa playlist. Nasa YouTube ata yan. Sige. Patugtog natin ang next natin na ano ka, tropang. Sige po. Kay karaoke mode tayo ngayon. Pagka-karaoke tayo. Anyway, shoutout lang natin ang ating mga sponsors. Ang Fern D Vitamin D3, ang Fern Active at ang Milka. Yan po ang iFern product na naniniwala ang inyong sexy DJ Angel. Pag meron yan, power trio ang katapat sa mga sakit-sakit, mga katropa. Ayan, pampaganda, hindi yan nawawala. Ang eye cream, ang ating iFern eye cream, ang ating iFern serum, at saka yung ating lotion, Aurora lotion and Aurora soap. Opo, ayan. Sige. Pasok na natin ang ating mga piling-pili na mga karaoke music. Oo. Yung kanta natin ni Ate Imelda Papin. Ano yung kanta ni Ate Imelda Papin? Sabayan natin katropang Job. Sige. Paki-shoutout na rin sa inyong mga gustong i-shoutout nila, ah. Oo, kumusta? Oo, katropang Job. Ano nang nangyari? Ayan, tingnan natin dito ha, sino yung, ba't yung mukha ko nakita? Sige. May nag-text pa sa ating hotline? Yun sa'yo nag-text sa atong hotline. So far, wala pa namang nag-text sa atong hotline, no? Morning pa ito, sige. Sige ka, tropang Joff, itugtog na natin ang atong ano, next music. Hey sexy lady. Sige, sabayan na ta. Listen mo na, sabayan ka, tropang.

Shout out sa akong inahan dira sa Dumalag, Edita Hill. Shout out dira sa Pasian, Barangay Pasian, Porok 6. Sa akong mga igsuon dira, Rosemary Hill, Anna Shell Hill. Og dira sa Kabatagan, Digos, Davao del Sur, kay Edino Hill. Kusog do kayong ulan dira. Ingat mo mga katropa. Sige, ginhawa.

0: Ayan, mga higala, usa ka mo hawaan ni nga stage. The Watakining, isa ka sakong, isa ka gantang nga bugas. Nagika ni sa sponsor na sa inyong silingan. Ayan! Hey! Oo, naalala niyo mga amateur singing contest, mga katropa? Aa. Ako ba? O siya? Ang sabi na nga, tugtog mga katropa kay kuan man na siya. Murag, ang lyrics manggod niya mga katropa kay ako ba o siya? Sino ba ang nauna? Oo, sino nauna na da? Nauna ka man o hindi ka nauna kung gipili kanya, ti ikaw ang panalo ya. Ay! Da, oroy. Pero kung gipili kanya, kahit na ikaw ang panalo, gi-curse-curse kanya, mm-hmm, ti nasaktan mo ng isa, salawahan kagidya. Ayan, kung sa walawahan kagidya, katropa, kahit nga, ano na nga, gimo muna iya, waay ginagrasya, mga katropa. Mm-hmm. Kaya gana, wakal-wakal lang ka nga, ako ba o siya? Sino ba ang salawahan sa amon dalawa? Ay, Diyos! Ayan, mauna siya nga ang kanta ni Ate Imelda na, ako ba o siya? Oo. Alam niyo mga katropa, I met Ate Imelda Papin last a year ago. I think ako yung isa sa mga frontline ni Ate Imelda Papin sa iyang concert there sa Davao City. That was katotong a year ago, two years ago. Ay possible. Oh, nakalimutan ko na ata. Oo, mahaba-haba pa yung hair ko. Parang a year ago, naadiri sa Ate Imelda Papin sa tanang kakita sa iyang concert, mga katropa, no? Ako tong, orange ang hair. Orange ang hair. Red hair wala ako. Parang si, red dragon. Ayan. Ako yung kauban ni Ate Imelda sa iyang likod sa iyang, Mm-hmm. Naami, pakita na ko kay pakita na to kay katropang Joff ang mga picture na mo, mga evidence. Wala na ito na ko na forward. Nakita na ko si Ate Imelda, kauban na ko siya sa isa ka room mga katropa. Si Ate Imelda masyadong kung unsa ihang naong sa in-per sa iyang sa monitor or sa big screen, maulang gyud kagwapa si Ate Imelda. O, buutan kaayo mga katropa. Oo, kalma kaayo, buutan kaayo. Pag mukanta, makahilak dyan kagtansan o lagaraw katropa. Ingon, ana iyang mga kanta. Oo, kay makaano dyan. Muna siyang gitawag siya og jukebox queen. Kay nga no, tanan niyang kanta mga katropa, naagid siya'y kurot sa puso ng kada. O every, kada Juan de la Cruz. Ato agad yung kantahan na sa iyang, kanamang kanta niya nga, sabik ako sa'yo. Oo, kaligayahan mo, kaligayahan ko. Oo, hindi ako isang laruan. O kanta pa niya ng katarungan. Katarungan na hindi ko alam. Yan. Sige. Ano pang kanta ni Ate Imelda dyan katropang Joff, no? Sa iyang mga pinasikat na kanta. Sa gustong nagapaminaw sa kanta ni Ate Imelda, dili yun na mawala sa mga karaoke. Ayan. Sige. Patugtog natin katropang Joff. sa tanang nag-moment karon kay Ate Imelda, sige, patugtog natin ang kanta ng isang jukebox queen na pinasikat ang, pinasikat niya katropa? Kaligayahan mo, kaligayahan ka, kaligayahan ng kakaligayahan. Sabik ako sa'yo, ayan. Ayang kaligayahan mo, kaligayahan ko rin katropa. Ayan. Usa ka mo dawat sa isa kagantang nabugas katropa, kantahasa ning kanta ni Ate Imelda. Hey!
1: Ayaw kong sapitin mo.
0: Hey!
1: Ang magulong buhay. Ayaw kong ikakutyain.

Maki, ay, mali. Landasin. Yan ang ano.

karaoke. Karaoke time with your sexy DJ Angel. Sabayan niyo ako katropa. Alam niyo gustong-gusto niyo to eh. Si mother, si father,

Ayan, daghang gang salamat mga katropa sa inyong pagsabay sa Jukebox Queen. Usa ka muhawa ani nga stage, dawata kining isa ka sako nga unsa. Nga paghigugma gikan kay sexy DJ Angel. Mauna mga katropa no, pag ingon ana gani ang mga music every Sunday, makaingon jud kag Sunday, Domingo jud kaayo, kana ma-feel jud nimo pag ang mga tugtog mga Edie Peregrina, Milda Papin, Carpenter, sa mga kanta na mga ano talaga katropa. Kana gani ginakaraoke. Alam nyo mga katropa, sabi nga ni Ate Imelda, nag-checka-checka, mangin mi katropa, no? Kaya dito mo dyan ko nag-stay sa iyang, hotel, o sa Acacia Hotel, opo. Sabi nga, every Sunday, nakakakilabot pa rin yung alam mo yung kanyang ano sa masa, na every Sunday, dili yun pwede nga, dili itugtog ang kanta ni Imelda Papin. Pag Imelda Papin, mga sabik, oo, mga katarungan, kana mga hindi ako isang laruan, ingon ana kanindot ang mga kanta, ang mga hugot ni Imelda Papin. FYI lang pala katropa, si Imelda Papin, sumikat yan siya, no? Nag-start na siya sa mga singing contest, ayan. So, ano nagyad siya? Diha siya nag-start nga, naagyad siya ay mala Diyosa, o kanang... Kung paminawon ang iyang kanta, makaingon jud kag kanindot ba paminawon ani niya sa iyang boses? Oy kanang naagid siya impact ba? Daghan man gud mga kanta, mga singers karon mga katropa nga, lalo na karon sa mga new generations nga mga singers, mga katropa, lahi po na more on kulot-kulot sila. Unlike kay Imelda Papin na simple pero naa siya impact, voice quality. Yung ginatawag nato na soulful, opo. Dili siya sorrowful. Soulful. Naagid siya'y ano, naa siya'y hatak. Naay hatak sa masa. Ayan. Sige po, habang nag-enjoy ta sa atong mga karaoke and the, ano, Carpenters, basta mga kanta nang mawala ang akong stress, katropa. Oo, ipatugtog natin ang isa po na ang Carpenters. Oo, yung Close to You, katropa. Close to You. Sige. Oo. Why do birds suddenly appear? Ayan. Close to You. Patugtog natin yan. Oo, katropa. Kay para, ano, para ma-relax si Ma'am Jing Pigarido. Ayan. Para sa iyo to, Ma'am Jing Pigarido, ang Close to You by Carpenters.

0: Oke.
1: Close to you.
0: Ayan sa mga katropa nga naga-enjoy sa karaoke sabay-sabay sa atong pagpaminaw karong mga orasa. Alas 8:28 na sa kagabi yun. O, makarelax Ma'am Jing, no? Yung kanta ng Carpenters. Opo. Yung mga kung unsa gid ang imong moment nga ginahuna-huna. Oo, kanang ganing imong emotions. Kanang imong emotions nga murag gabuto-buto imong dughan. Lami kay mo kanta mga katropa, o ka na ganing mga kung nabigo ka, lami kay mo kanta, o ka na mga ako ba o siya o giloko ka o katong kanta na bakit nga ba mahal kita, o bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko, mga ganon. Di mo man ako mahal. Ayan. Ayan. Sakit na dyan na katropa. Ay, sige na nga. Sabayan mo nga yung kanta na yan. Kung ikaw na, oh, parang ang tanga-tanga. Pinasikat yan ni Rosel Nava, mga katropa. Ang bakit nga ba mahal kita? Oh, kahit nagmukha akong tanga. Oh, ang tanga-tanga mo, katropa.
1: Kapag ako ay nagmahal.
0: Oh, sige na nga.

0: Ayan, kay Nora Honor daw. Magkaraoke daw tayo. Katropang Joff, hanapin natin ang kanta ni Nora Honor. Para kay Sir Erwin. Ah, sige, kantahin natin itong kay ano, Rosel Nava. Otong mga katropa.
1: Puso ko, walang sumbat na maririnig.
0: Sige, otong katropa.

0: Ang tanga lang talaga.
1: Anumang kapalit.
0: Ikaw lang talaga niyan, katropa.

0: Ligya na ako.
1: Patak ng luha ko ang iniwang saksi.
0: Otong katro.

ano na na the fries ka ga? The freeze depressed. Kaya hindi niya ganun matama nga pronounce. So, nadidepress, nadidepress, nadidepress, nadidepress. Ano yan? Appraise? Ayan mga katropa, yung mga kanta na yan, yun talagang lumalabas sa, ano, sa karaoke. Oo. Like sa mga lalaki naman, one in a million, yung mga ganyan. Swabe na swabe lang. Sa mga kababaihan, hindi talaga mawawala. Number one talaga requested song, oo, sa mga kababaihan, Imelda Papin. Hindi talaga mawawala yan. Isa na yung kay Eva Eugenio, yung Tukso. O, isa na rin yan. One of the favorite songs ng karaoke.

Wag lamang mano, wag lamang mangyari. Matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling ano? Nagwawagi. Kahirami ng ayaw mga ganon. Winasak na tahanan. Mauman, bitaw no? Kana nga kanta mga katropa, timely kay na siya. Kahit agad yung kayo makarelate ana nga kanta. Oo, utukso, layuan mo ako. Ah, nagapaduol man ka. Amo na nga natukso, gid kaya. Kabalo ka nga bawal, ginan ka nga hindi yan pwede sa imo ya. Ti ginahamal mo gid ya. Ti ano nangyari sa imo subong? Nagka-UTI ka. Ano? Sige! Ambal sa imo nga hindi na pwede nguyaon nga ginalunok mo gid ya. Ti ano na nga ron? Nakawakal-wakal ka lang din. Kaka-UTI ka gid ya. Sige. Ang oras alas 8:36 na sa kagabion mga katropa. Oo, ang nalalabing Kira Olke. Pwede ka mukanta, pwede ta manawag no pag next na to, no? Ugma puhon sa ato ang tambayan sa katropa. Natay karaoke last hour, manawag tagkinsay, musumpay ani nga kanta. Oo, kitagaan na tog premium nga walang katulad, nga gugmang nag-uros-uros, gikan sa inyong katropang sexy DJ Angel. Akong ipajika sa inyo, akong gugma mga katropa, dawato nyo. Ay, dawato nyo ang akong nga gugma. Oo, kaya ako mahigugma, ihatag nako ang kalibutan sa imo, bayaran mo good food ako, universe. Oo, kung ako ang imon higugmaon, mura ka og nakadaog og sipsticks na ako nasunugan og punong. Seriously, sabi nga ni nakakakuha ng pagod ang programa. Thank you, Sir Joel Daliva. Opo. Sige mga katropa, ang atong next ni Kira Oki karon. Unsa lang po itong Himayang Nahunlak. Naa ba na? Isa po na mga katropa, ang kanang kantang Himayang Nahunlak. O, kana siya nga kanta nga Bisaya. Mao po na ginakanta sa mga kana ganing gihunlak. Ang gihunlak, it means kanang it was really broken. Oo. Muna yung mga kanta nang nakainom na gani o kuan. Kanang mga, unsa may mga ginainom karon nga makahubog. Pag makahubog ay nako na ay mga tao nga pag makagunit na gyud og microphone dili na gyud mo share sa at sa uban. Iyahan na lang gyud ang mic kaya mo palit na gyud ka dapat og mic nimo ka tropa. Og naa kay bluetooth kay para wala imo sapaw sa imo. Anya tawos ang kantahon Himayang Nahunlak. Kinsay nagkanta gani anak ka tropang Joff? Himayang Nahunlak. Ay. Sige, karaoke yan katropa. Oo, classic. Sabayan mo yan katropa. Katropang Joel, para sa imuhani. Sa gimino karon, king kalag ko. Hey! Daong nabilang ko in town sa usa ka damgo. Kaluoy. Kaluoy.

kaluoy, yun ni Mukul. Namo, naron. Magpakamatay. Ayaw ka, tropa. Kainawa pa ko diri, ah. Kung kinahanglan kang magpalipay sa imo, magpakatawa sa imo, ha? Naalang yun ang pam

Ayaw dyan. Nagunog na hunlak ang akong himaya. Muna ginaingon ka tropa. Lalaki, babae,

Ayan. Mauna siya ka, tropa. Usa ka lang, kakakato ka. Kaya, walay. Usa pa. Sa Bisaya, ah. Walay, kukaluoy ako nga gibudhian. Alam mo, katropa, ka ng kantaha, time di kayo na, no? Mura na siya o ka ng handumanan sa usaka awit. Usaka sugilanon, usaka lalaki, nga giloko, gitunto sa iyang hinigugma. Ug nag-ingon ang iyang hinigugma ug ang babae, nga dili na ikaw ang akong gihigugma, kay naan ako'y lain, nga gipuli ka na kanimo. Ug niingon ang lalaki nga, mangandoing matapos na lang ang tanan. Ay, katropa, ayaw dyan. Babae, dagan kayong babae, mga katropa. Mura pong mga kanta ba nga. Dili tanang babae, guwapa. Kay dili po tanan lalaki, guwapo. Unsa na, katropa? Anay, kanta na. Dili tanang lalaki, guwapa, di ba? Okay, naamay, ano, 50-50. Lalaki, babae. Pero in denial, kay sila gusto maging lalaki, pero babae sila. Nakapoy uban nga, gusto magiging babae, magiging lalaki, pero babae sila. Unsa man to? Murag naguluhan ako, katropa ba? Naguguluhan ako doon. Dili tanang lalaki, laki. Dili po tanang babae, bayi. Dili tanang gwapo, gwapa. Sa mukha, oy. Oh, naikantaan na katropang Joff, no? Hindi tanang lalaki, gwapo. Dapat ay kantaan na katropang Joff. Ayan ang oras, alas 8:44 na sa kagabion, mga katropa. O mga katropa, atuani siyang i-ano ang atuang. O sa mga kabalik tayo diri, ha? Oo.

Oo, kung naay balak nga mag-loving-loving kay misis, ayaw kalimot pag-inom sa inyohang Turbo Capsule para may laban si Manoy. Ayan. Iapit po si misis 30 minutes before mag-loving-loving ka, tropa, ha? 30 minutos. Oo. Turbo Capsule. Walang katulad. Ito ang men enhancer and women enhancer. Pangpakamas mga katropa. Mukamas dyan ka mga katropa pag nakainom kag Turbo Capsule. Dietary supplement for men and women. Opo. Before maglabing-labing, 30 minutos. Mapalit kini sa inyo mga suking butika nationwide. Naapod ni siya sa TikTok og Shopee and Lazada. Ayan. Okay mga katropa, ayaw kalimot. Og inom usab sa ato ang power trio ng iFern, Ferndy, Fernactive, and Milka. Opo. Pag medyo kapoy kay katropa, human sa inyo ang labing-labing ni misis, kay nagkamas-kamas ka ng dahil sa atong Turbo Capsule, pag haplas og solumint, ang haplas na walang katulad, kay magkabalo ko, nga ni kamas ka, o ni salom-salom pa jud ka, nga naagi na yung mga laguto-laguto sa mga kabukugan. Kailangan mo inom og calcium, og milka. Ayan, og haplas na walang katulad. Ayan. Oo. Dagan kayong salamat sa inyuhang pag-upod-upod sa akon. Subong mga katropa, may at nagabi sa inyong tanan sa Coronadal City. Kay Sir Arnold, o saan ka Sir Arnold? Diin ka subong. Ngano nga wa, kaya na ano. Kaya nga. Ayan mo mga katropa. This is your sexy DJ Angel. Magpakatawa kita kay dagan ng kaayong problema sa world. Oo. Remember mga katropa, ang imong katawa sabay-sabay sa imuhang paghigugma, sa imong kaugalingon. Mao ka nay maghatag sa imuha og maayong kaugmaon og health is wealth. Kamo gani na nga. Paano ka maging wealthy na weak man ka imong health? Sige ka ka-stress. Hayaan mo sila na ma-stress sa iyo katropa. Aha. Mauna nga, ayaw kalimot pag-inom sa mga dapat mong inumin na mga supplement. Oo, dapat organic ini og FDA approved mga katropa. Ayan. Magkuyog-kuyog na po dusab kita kada alas 7 hantod alas 9 sa kagabion sa inyong tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Opo, huwag kayong mag-alala. Kay ako, sobrang alalang-alala. Ayan! Seriously! Oo, ano pang nalalabing mga karaoke songs natin dyan, Katrombang Joff? Ayan, sige. Anong mga... Walang Nora Honor. Kasi ako kay ginali. Si Sir Erwin ba? Nora Honor daw ang iyan.

At Sir Erwin, ikaw ang superstar. Sir Harold Salang, watching live from New Sambong, New Corilla. Si Sir Jowar Daliba, nakakuha magpagod ang programa mo, DJ Angel. Thank you, Sir Joel. Poblacion Ilawood, Panitan, Capi. Si Sir Joel Daliba. Ma'am Jing Figarido, basta kana ang kanta kay mawala ang akong stress kay ang Carpenters. Ayan. Ayan. Pinasikat yung kanta na yan ni Nora Honor. Ikaw ang superstar.

Ayan. Yan ang kanta ni Nora Honor. Ikaw ang superstar. Ayan. Muna ang kanta ni Nora Honor. Opo. Ikaw ang superstar. So, ingunana ang mga kanta, no? Mapang-relax, oo, na kinakanta. Parang, ang usually good, ang ginakanta sa mga karaoke kay Boy, ang awitin ko'y ito. Boy, saan ka man naroroon? O, di ba meron tayo niyan, katropa? Sa pagtulog ko'y larawan mo ang nasa isip ko. O, yan, ganarn. Ang oras, alas 8:51 na sa kagabion, mga katropa. Mga 9 minutos na lang. Mubuto na po ang alas 9. O, magbye-bye na kita kay nag-sweet dreams na si Sir Erwin. Ala Erwin. Sagan kayong salamat, mga katropa, no? O, atong ipatugtog ang ato ang last song, last for two songs, I think, last song. Ayan. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong programa, ang tambayan sa katropa. Hinaot nga nag-enjoy ta sa atong karaoke. Oo. Tomorrow natin tawagan, kasi gustong mag-karaoke with your sexy DJ Angel. Ayan. Opo. Ayaw mo kalimot sa pag-share sa atong live kada alas 7 hangtod alas 9 sa kagabion. Dagan kayong salamat, no, sa mga tanan followers eh, nag-share sa atong programa diri sa Tambayan sa Katropa Digital. Ayan, yan po ang atong FB page 89.1 Tambayan sa Katropa XFM. Opo. Dagan kayong salamat sa nag-uban-uban sa atong programa. Oo. Pasalamatan po dito atong technical director. Opo, si Joff. Oo. Walang iba ang atong Dalming Su ng XFM. Ayan. Pasalamatan po dito ang SM. Oo, station manager, Sir Jasper Magonsha. Ayan. Dagan kayong salamat sa management ng XFM and everything. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa ato. Og ingat-ingat na po sa pag-uli sa mga tanan nga naga-drive pa karon, murag dili na traffic. Og diha sa shoutout ko dira sa Dumalag, no, sa Dumalag 2-1-1-2-3. Kusog kayo ang balud, mga katropa. Oo. Batayan nato, pagabantayan nato ang atong ano haligi sa atong panimalay kay basig pag ano, pagkamata nato nga nihagsa na gid ang atong balay dirang dapita. Opo. Ayan, ingat-ingat po tayo. Oo, mag-enjoy ta sa balud. Oo, kung nagpuyo ka sa dagat daw ano lang. O sa Serena lang. Dagan kayong salamat. Love, love, love. This is your sexy DJ Angel signing off. Good night, mga katropa. See you tomorrow again.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Timan iha, bisag naglingkod ko. Nagulat gihapon ko sa reply nimo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Sis the Pain.
7: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain kay kada magtukar ang sakit sa kong gout. Katake ko dayon og Sis the Pain. Kay kung uban pang painkiller walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Joseph. Uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santo Stone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
6: Stone Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
10: Exciting!
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923 729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
4: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
6: Exciting!
3: Exciting!

0: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa 1 adlaw. Sa sulod sa 2 kasimana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nanginormal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa 2 kasemana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
9: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
9: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
12: Sister Pain!
13: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun, Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Southern Gold Coffee Mix!
14: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
11: Southern Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
18: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
18: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Latex!
2: Exciting!
20: Daghana ang nituo.

0: Kung bana.
1: Bilang nanay.
0: Kapoy kayo kay bago raman ko nanganak. Kapoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako as siyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsya nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay. Parias na ako. Mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong mag

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Gahi daw ko gulo, gilang, humok man sad kog lips.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Mix FM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.
13: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 4:05 na.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Good morning, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa atong makaigsuunan ng mga OFWs nga nagasubaybay usab dinhi sa ato ang programa sa matag karon ug unya mga higala, maing buntag kaninyong tanan.
3: Good morning.
1: Yan sa tumaka igsuonan ha, maayong pagpaminaw kayong tanan mga katropa, maayong buntag at lautang Lunes mga higala. Pizza Tresina ning bulan sa Hulyo tuig 2026 mga katropa. Daing na nasab sa to ang rondahanay sa kabuntagon na mga katropa, agig paghatod og mga labas mga nagbagang balita alang din na kaninyo mga katropa. Dapat ako ang inyuhang makauban ng iyong tigronda ning mga orasa. Walayin yung katropa sa kahinginan, katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Ayan mga katropa, sa mga kaigsuunan natong naminaw hang ang buot magpadangat sa inyuhang mga komento o reaksyon diri sa atong pagpanaguban-uban mga katropa, hala i-type sa inyong Facebook ha, ang ato ang XFM Davao Katropa Digital. Kaya naka-live ta karong mga oras sa mga igala. Samtang sa itong mga kaigsuunan nga buot magpadangat, pinagi sa ilang mensahe. Pwede ka mo message mga igala sa 0969-333-0537 mga katropa. Ito ang rondahanay sa kabuntagon, Ronda Balita, ipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, ato ang Clear Skin Herbal Soap. Ilabi na sa itong makigsuunan ng gibati, nagpanuhot diha. O, so, magani sa buntag, wa na ni arak na ang inyong sampot. O, mga katropa, paghaplas mga katropa, pinagi sa ito ang Xanthon Plus Herbal Oil mga higala. And of course, mas nindot kung makainom og kape. Ilabi na sa ka na maglison og kalibang mga katropa. At pinaka the best anak matag sa iyo sa buntag, muinom kag warm water. Baka kung gusto ka ganang maghatod o lami sa imuhang dila. Mga katropa, pagkape. Ito ang Xanthon Gold Coffee Mix mga katropa. Kanang kapeng makahatag yun in town o healthy, no? Kahealthy sa ito ang panglawas mga higala. Muna mga katropa, giingon nga, nagkape na ka. Nanambal pagyud ka mga katropa. Yan ang Xanthon Gold Coffee Mix or mga produkto sa Yes Health Incorporated. Mapalikinis sa nagkanayang butika nga dool sa inyong mga lugar. And of course, available kini sa Yes Health Clinics mga katropa. One click away lamang sa Shopee o Lazada. O pwede sab ka na mapalit din mga katropa sa tong XFM station. Isa to ang XFM Davao Station mga katropa na himutang lang sa Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City, mga higala.
2: Runda Balita.
1: And by the way, good morning ha sa itong makaigsuunan nga nagpadangat na sa ilang mga mensahe na kasubaybay na. Diri sa itong programa, Ma'am Nita Valderosa, perteng sa iyo ha. Maying hapon din ha, Ma'am Nita Valderosa, nagkang kayong salamat sa pagpaminaw. Ayan, si Sir Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan, mga katropa, and Sir Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corelia, Davao del Norte.
3: Good morning!
1: Good morning, mga katropa, si Randy Santisas, nagmata na sa listening.
3: Good morning! Ayan,
1: salamat mga katropa. Ito maglangay ito ng rondahan ng mga panghitabo sa ito ang lokalidad mga katropa. Pinagi sa ito ang Ronda Balitang Lokal.
2: Ronda Balita.
4: Local News. Local News.
1: Yan mga igalaha, by the way, alas 4 jazz na sa buntag, mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Sini mga igala, mga paghitabo sa tuang lokalidad, mga katropa, unahan sa nato ang sitwasyon sa tuang panahon. Sangit ilalom kita karon sa weather system nga localized thunderstorm sumala ka na sa CDRRMO Davao, mga igala. Din adunay mga natalang nga mga pag-ulan kagabi na, mga katropa, sa mga area sa Agdao, Talomo, Poblacion District, mga katropa. Samtang mga igala, nagpabiling anaas sa slight to moderate ang ato ang kadagatan nga padulong kini og high tide, mga igala. Kumusta sa ato mga mananagat karon, ha? Hindi pa kumpiyansa, mga katropa. Mga igala, kay ato ang sitwasyon sa panahon karon. Ngayon mga igala, ang tropical cyclone kining Inday. Kana mga katropa, kay pagawas na mismo no sa ato ang mismong ang nasod, mga katropa. Apan, adunay posibleng kining ginalanta usab nga LPA, mga katropa, kung low pressure area, mga higala. Nato nang subaybayan, mga katropa, kining every now and then adunay kining update ang pag-asa, mga katropa. Nato nang subaybayan kanunay, mga higala, kaya bisan pa man nga pagawas na ang tropical cyclone Inday na apoy nagsunod in town ni ini nga kining gitawag og low pressure area, mga katropa. Apan usab sa kining sumala sa update sa DOST pag-asa, mga katropa, as of 2 a.m. karong adlawa ang low pressure area kun LPA na monitor kini gawa sa Philippine Area of Responsibility nga adunay medium chance nga ma-develop kini ngadto sa tropical depression sulod sa 24 ka oras, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Mga galaha, mo na gigon, mga katropa, ayha matapos ang bulan sa Hulyo. Lauman, mga katropa, kining posibleng mga bagyo nga moigo, mga higala. So nahimutang kini ana sa 1535 km east of northeastern Mindanao, mga higala. Na mga katropa, kay mahimong mag-igmat kanunay kay posibleng dala nga hangin ini o mga pag-ulan, mga katropa. So kay labi na nakita din ni karon sa kining rainy season, mga higala. Na oras sa to, alas 4:12 na, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Sabi kasbahin, mga katropa, ning orasa. By the way, isip update sa mga paghitabo diri sa tuang lokal nga panggamhanan, labi na diri sa tuang lungsod sa Davao, mga higala. By the way, talking about ni ini mga padayong pagpaningkamot sa tumong otoridad sa pakigbatok ni ining illegal nga droga. Nakuha ato, mga higala, ato na isulat na kagapon na ang kini mismong anasaw kapin 1.6 million pesos nga kantidad sa nagkadaiyang drug paraphernalia. But pasabot, mga katropa, mga ebidensyang may kalamigitan sa ilegal nga droga kinipod sa gunsong operasyon nga gilusad sa ato ang mga personay sa Philippine Drug Enforcement Agency, mga katropa, o sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office. Dili sa tong syudad sa Davao, duha ka mga barangay ang ilang ipahigayunan o operasyon kining gitawag og anti illegal drug operation or bypass operation, mga katropa. At kapanuman mo nga ang na kumpiska sa itong mga otoridad kay kini mismong mga pinutilya, kini mismong mga basyo, cartridges ni ini mismong marijuana vapes, mga katropa. Pero mahala man ini, mga igala, nagkatinag ka nag-milyones, ha? Kapin milyones pesos, mga katropa. And of course, sa pagkasikop ni ining ubay-ubay po din taon ni mga igala, no? Kaming itawag at kapuhag nga ituuhang nga drug den. Dari sa pipila kabayan sa tuang syudad sa Davao, mga katropa. O pagkasikop usab ni ining notado. Notado sa pagpayuhot o illegal nga droga. Labi na ni ining gitawag nga posibleng maukini kining supplier o pamaligya, mga katropa, ni ining mismong cartridges sa marijuana vape, mga higala. Actually, gawas usab ni ining na ay DJ, this Jackie. Kanadakpan, mga katropa. Ang kini mga nadamay yun in town ning ang inauta nga dili kini mag spread out ang madamay in town na kini inisgutang uban ng mga DJ na mga gala ngalan hinoon dili dapat nato kana i-generalize na ay madakpan na bisan pa man DJ ka na, mga katropa, o uban pa nga nagadaiyang nga mga trabaho ni ini, dapat na i-generalize, mga katropa. Kaya sila gipili po nila na nga kini dalan sa ilahang kinabuhi. Pero kadaghanan mga katropa, isolated lamang case ka na. Ito na ka na sa mga kanang radio personalities mga katropa. Pag-resign sa FM Davao mga gala, kana mga katropa, isa man kita sa kining nag-advocate ni ining naisgutan nga anti-illegal drugs mga katropa campaign. Mga katropa, ito ng paningkamutan nga mahimok po kitang modelo nga dili kining nagalambigit ni ining illegal nga mga aktibidad mga katropa. Oras ato, alas 4:15 na yun in town sa Kabuntagon mga higala.
0: Runda Balita.
1: Ayan mga katropa, sa pikas bahin mga katropa ha. Ano na po yung natala nga sunog sa Doña Asuncion? Grabe mga higala, amping-amping ka nun ay sa itong makaigsuunan. Ang magkumpiyansa mga katropa sa matagkarunugun niya, kay labi na ang kinimismong hinungdan sagad sa mga insidente sa sunog mika ni ining faulty wirings. Nawa na maong mga pag-butang or pag-install sa inyong mga electrical wirings mga katropa. O kining overuse sa mga appliances, mag-overload na hinoon mga higala. Kining inyuhang mga outlet din ha mga katropa. Mahimo ang dapat mahimong responsable kanunay sa paggamit ni inyong mga appliances. Dili biyaan ang inyong mga panimalay nga doon na pa'y nakasaksak din ha mga katropa. So sa kana mga higala, ang fire safety awareness kinahanglan na adlaw-adlawon kana mga higala. Sa pikas bahay mga katropa, nag-auhag ang alkalde sa OC Abad Santos na si Mayor Jason John Joyce mga katropa. At sa publiko nga kung mahimo, no, kilirespetuhon ang mga biktima sa kalamidad. Talking about social media, perting usuhan na. Ang uban na naghihimo ng content. I-highlight mismo ang mga panagway ni ini mga biktima sa kalamidad mga katropa. Sama na lamang ni ini mga na-rescue ng mga individual, mga nakabsan sa kinabuhi mga katropa kung mahimo. Nahatagan matun pagrespeto ang kini mismo nga mga biktima. Ilabi na ang mga pamilya ginintaw nga nagsubo, no? Kung mahimo nga ikinibitaw nga trauma, ang ilang grabe ka kasubo mga igala kung mahimo. Hindi or kini kung mag-post man sa social media, di man mapugnan mga katropa nga mag-post sa social media, nag-auhag si Mayor John Joyce nga to sa ilabi na sa mga Jasenyos. Sa publiko mga katropa nga i-fade lang, no? Or kinibitaw i-blur ang ilahang mga panagway mga katropa. Respeto usab sa mga hintungdang pamilya mga higala, labi na kung kamo mismo mga katropa, no? Kaya kining puntahay lang kung kamo ang naa sa lugar ni ining mga hintungdang pamilya unsa inyong bation mga katropa nga madayag or highlight mga katropa sa mga content ni ining mga Facebook users mga katropa or social media users ang panagway yun in town sa inyong mga nakabsan sa kinabuhi ng mga miyembro sa pamilya mga higala. Para mga katropa, and of course, sa pikas bahin mga higala, ha? Tinawagan na itong mga otoridad, labi na mga barangay officials. Kung mahimo mga katropa, labi na ito ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Jose Abad Santos. O dili lamang ka na sa JAS mga katropa, even sa upan parpod kasikbit na ito ng mga area sa tanan ng mga MDRRMO or CDRRMO nga kung mahimo, dili sa unahon na pag-post sa social media kung kadunay kalamidad na hitabo sa inyuhang or trahedya na hitabo sa inyong mga lugar. Unaha pag-message ito ang mga rescuers mga igala. Nga ito ang MDRRMO or CDRRMO mga katropa. Mga igala, at least matagang gilag pagtagad ang mga panghitabo sa inyong mga area mga katropa. No, kaya kinahanglan na, kaya uban magod, reklamo na ang ubang MDRRMCs or BDRMCs din na mga katropa. Kay, di pa sila nakabalo, pila nakauras ang milabay na nahinahitabo sa particular nga area. Sa social media na mga katropa, kaya giuna og post sa social media. Wala giuna og message sa ilaha mga igala. Una mga katropa, unahag message ang inyohang mga otoridad din ha mga katropa ay ha mag-post sa social media aron ma-rescue gay gilayon mga higala. Kung galing adunay na missing, mahatagan gilayong pagtagad. Hindi pa mapaabot mga katropa kay every seconds. Importante kay ka na mahatagag pagtagad mga higala, no? Labi na sa pagluwas sa kinabuhi ni ining maong kuntahay lang. Adunay mga sama na ito mga naanod sa baha. Kining mga natampukan sa landslide mga katropa. At is matabang gilayon mga higala. Una ay nakapag-message ito ang mga otoridad aron mahatagan gilayong pagtagad ang mga biktima sa mga insidente mga katropa o kalamidad. Ay napamang kamo mag-post-post sa social media mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Good morning, Sir Martin Navares Manggiran Vlogger. Maayong buntag din na sa imo, sir.
3: Good morning!
1: 4:19 na sa buntag mga higala.
2: mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:20 na sa buntag, mga higala. By the way, sa Pikas Bayan, ang bakansa na ito, mga kasikas, mga katropa. Usab din isa ito ang kasikbit ng mga rehiyon na mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Kaya gumikan ni ining mga natala nga landslide diri usab sa itong kasikbit nga probinsya. Lamang lamang sa Sarangani Province, mga higala, nga naapektuhan usab kini ni ining hinungaw o kini nga gi-pa-intensify nga habagat, mga katropa. Gumikan ni ining agipa-intensify sa kanhi, no? Typhoon Inday, mga katropa. Ano na po yung mga talag kusog ang pagulan sa Bauga area nga nisangko usab sa mga insidente sa landslide, mga katropa. Din mismo si Senator Robin Padilla may bisita ngadto sa mga nalandslidean, mga katropa, mga biktima sa landslide. Ano ni ato mga hintungdang pamilya, mga higala, nining mga namatay. Napulo matod pa ka mga individual ang namatay sa nakibong landslide sa may malapatan sa Sarangani Province. Nagibisita usab ni Senator Robin Padilla, mga katropa, agig pagpadayag sa iyang pasubok ngadto mismo sa may tundang pamilya o pagsuta sa mga posible o angay nga himuon, no? Ilabi na sa pag siguro nga dili na masubli ang susamang mga insidente, mga higala. So, pinipresensya sa itong mga opisyal sa nasod, mga katropa. Actually, importante kini, no? Nga mabati mismo sa mga kining biktima sa kalamidad na kinibi, importante sila. Or aduna mismo yung pagbati ang itong mga opisyal sa nasod. Matagal na yung katubagan nilang mga problema. Labi na, mga katropa, kining sa pagpahiluna in taon sa mga pataing lawas ni ini maong na biktima, mga katropa, sa kalamidad. Nga na, mga katropa, ka-importante nga mubisita, no, itong mga opisyal sa nasod. Inilis mo nga itong mga evacuees ang pagpadasig kanila paghatag og minsay sa paglaom nga dili mawad ang paglaom taliwala sa nasinati nga mga trahedya, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:22 na, mga higala. Yan sa Pikas Bahin, mga katropa. Laing insidente na sa mga higala sa pagpang-ambus ang natala dinhi sa Cotabato City, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Inusamatod pa kaganman ang mipusil patay sa usa ka tricycle driver, mga katropa. Gamiangol sab sa pasahero ni ining maong tricycle driver uga usa ka pulis, mga katropa. Human kiligi ambush, mga higala, ning milabayng adlaw, mga katropa. Pinasikad kini, mga katropa, sa ug subala mismo sa mga opisyal sa Cotabato City Police Office. Aduna matod pa ay managlahi, mga katropa, o kining tricycle driver matod pa nga si Basir Gapor. Gideklara kining dead on arrival sa ospital, mga katropa, samtang kiniusab si Captain Anwar Mambataw, Chief sa Cotabato City Police Precinct 1, nagbutyag nga ang insidente, mga katropa, naitabo kini kung asa si Gapor. Uga kini mismong iyahang pasahero nga lalaki, mga katropa, nga usa ka Yusef, usa ka minor de edad kini. Ug usa matud pa ka off duty nga pulis na si Corporal Titing Kauring, mga katropa, samdan sa maong panghitabo, mga higala. Sakay matud pa kini sila, mga katropa, sa motorsiklo samtang nagtrail. Dihang kalit matud pa kini nga giduol uga dito giatake nining gunman, mga katropa, wa pa hiilhing gunman. Ug dito, mga higala, kansang suspitsado dali nga misibat sakay sa usa ka motorsiklo nga walay plate number, mga katropa. Dai pag-imbestigahan ang maong panghitabo ug sabay motibo sa maong pagpamusil. Nga, mga katropa, isa kining naisgutan nga responsable sa maong pagpangatake nga nisangko sa pagka o sa kamatayon niini mismong usa ka driver o pagkaangol sa mga pasahero niini.
2: Runda Balita.
1: Ayan sa Pikas Bahin, mga katropa. Kiniusab giingong nilibo ka mga individual ang nag-evacuate. Ito sa itabo nga mga pagbaha mismo, particular din sa may Barm Provinces, mga katropa. Subala sa mga otoridad, nag-dispatch na sila, mga katropa, sa ilang mismo mga responders O nilibok ka mga emergency responders aron tabangan ang kini mismong Bangsamoro government sa paghatag pagtagad ni ini mismong anaa sa 16,000 ka mga individual villagers mga katropa sa nagkadaiyang mga area mismo dinhi sa Barm nga labing naapektuhan sa nasinati nga mga bugat nga mga pag-ulan mga katropa nimad or dili pa lamang dugay mga higala. Kini mga katropa nagpamatuod sa inyosang pagpaningkamot sa mga otoridad dahil labi na sa ato ang lokal nga panggamhanan sa paghatag pagtagad sa panginahanglanon na diini mismo mga evacuees. Uban ang panawagan mga katropa ngadto sa uban pa mga private sectors na buot mo tabang maghatag og hinabang mahigala na muna mo lamang sa kadaiya nga mga kining LGUs na sa mga coordinate aron maplastar ang pag-apod-apod sa mga hinabang mga katropa. Higala nagpa or naglusa na po sila o niining gitawag og Ardana, no, rapid damage assessment mga katropa aron masulta ang posible nga damyo sa niining naisgutan nga pag-igo sa maong kalamidad. Laki po sabi ni sa may Bukinon area ha. Mayubay po mga katropa ang natala din ha nga na missing ang nakabsan sa kinabuhi mga katropa. Ang amping-amping kanunay sa itong mga kaigsuunan ang apektado ni ining naisgutan ng mga pagbaha mga katropa. Labi na ni ining mga limuyo sa mga bukirong bahin mga katropa. Amping-amping in town kanunay. Hindi magkumpiyan sa ilabi na kung naan na matikdan mga katropa nga pag ginagmaing landslide sa mga area. Evacuate mo mga katropa. Hindi dapat magkumpiyan sa ilabi na kung maintain ang mga pag-ulan. Isang pamanggili bunda kayong ulan pero maintain ang pag-ulan mga katropa. Posible ka na ay hinundan sa paghumok sa yuta mga higala. Na mag-igmat kanunay aron masiguro ang kaluwasan sa matag-usa.
0: Ronda Balita.
1: Oras mga katropa, alas 4:26 itabaglangan atong rondahan ang panghitabo sa ato ang kauluhang bahin sa atong nasod.
0: Ronda Balita.
4: National News. National News.
1: By the way mga katropa, ni Milabayng adlaw ha, ang Philippine Coast Guard nagpahigayon ni ining gitawag og simultaneous horn salute mga katropa. So isip kini mga katropa pag hinumdom. Ora kini mismo pag-commemorate mga higala sa pila kakatuig na mga katropa nga naprotektahan sa Pilipinas ang West Philippine Sea mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Gani nakigduyog ni ana mahigala ang Coast Guard District Southeastern Mindanao mga katropa. Pinagi usab sa BRP Malamawi mga higala diin nakauban sa uban pang mga Philippine Coast Guard Sea Vessels mga katropa. Gipatingog ni ini ang ilang mga busina sa makanapulo kahigayon mga katropa. Sulod ka na sa usa ka minuto agig kining simultaneous kini mismong horn salute mga higala. So kini nagpamatuod ang mga pagbusina mga katropa o kining horn salute ni ini mismo mga pagpaningkamot sa ato ang mismong nasod sa pagprotekta sa soberanya nato mga katropa sa ato ang teritoryo. Nataliwala pa man ni ini mismong mga tensyon na natala nini mga nakalabay nga tuig mga katropa. Nita ni ini usab nga pagpakining nga tensyon nga gisugdan sa China mga katropa apan sa gyapon nagpabilin ang paruganan sa tung nasod nga protektahan ato ang teritoryo. Labi na ang mga resources dinhi sa may West Philippine Sea. Actually rich kayo ta sa resources mga higala. Tingnan na lamang ka importante nga protektahan kini. Isang at kini nga mga resources nindot kini mga katropa no alang sa ikalambo sa to ang ekonomiya sa to ang nasod ug ika-benefit sa to ang mismong sa katawhang Pilipino mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Kini mga katropa sa pikas bahin mga katropa ha nagpatuma na og suspension sa klase ang pipila ka mga lugar sa to ang nasod mga higala gumikan usab niining epekto nga hatod sa pagdaot sa panahon mga katropa. Kana may galaha sumala mismo no sa gipagula nga kining advisory sa pipila ka mga local government units sa tong nasod mga katropa. Dini particular sa may Lanao del Sur mga igala sa Calanugas kung asa adunay mga natala ng mga casualties mga katropa. Kining mga namatay gumikan sa pagdaot sa panahon. Suspendido ang klase sa tanan matod pa nga level sa mga pampubliko ug pribado nga mga tulunghaan gikan Hulyo 12 hangtod Hulyo 16 kana mga katropa. Halos isa ka semana mga katropa nga suspension sa klase.
0: Ronda Balita.
1: Kana mga galaha gumikan usab kini actually kini siya is kining prerogative na kana sa mga tulunghaan ilabi na sa lokal nga panggamhanan kung makita Nung kinahanglan gyud ipatuman kini aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante o sa mga magtutudlo mga higala. Pero lauman gyapon ang kini mismong alternative learning nga kining modalities mga katropa aron na dili sa maapektuhan ang padayong pagtuon sa mga kabataan mga katropa o sa mga estudyante.
0: Ronda Balita.
1: Sa pikas baghin mga katropa, ang NBI, kung National Bureau of Investigation mga higala, gikatakdang ipaatubang atol sa impeachment trial ni VP Sara karong adlaw mga katropa. Pinaagi sa House Prosecution Panel ang ilang musunod na sab nga testigo. Kanatong atangan mga katropa ha, karong adlaw mga katropa. May kalabutan kini sa matud pa aligasyong hulga ni VP Sara Batok o sa kinabuhi Batok matud pa ila Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez mga higala. Sumala sa House Prosecution Spokesperson ng Silano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, nakatakda nga mutistigo si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director kini sa NBI Bank sa Moroto Numus Region in Muslim Mindanao mga higala. Uga mato ni Adyong nga maghatag si Lotok og resulta sa ilang gilusag nga imbestigasyon sa NBI mga katropa labot na ining naisgutan nga incident. At ito ang katangan karong adlaw mga katropa. Uga posible ha, karong hapon may gala is ang pag-abli usab nining impeachment trial laing adlaw na sab sa impeachment trial mga katropa. Ito ka ng atangan may gala og dugang pang mga kasika sa ato ang nasod mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Samtang sa pikas bahin mga katropa ha, nagpadayon ang gilusad ang kining search and rescue operation labi na sa pagpangita nining upat pa kanibiling missing mga katropa. Hindi naitabo nga kining landslide sa Lalo del Sur mga katropa, particular sa Kalanugas sa mga higala. Kini mga katropa isa aron sa pagpangita kay isang nitagi deklara nga pito na matud pa ang namatay sa baong landslide sa baong area mga katropa gumikan sa Super Typhoon Inday o kining southwest monsoon kun habagat sa milabay nga adlaw mga katropa. Tulo lamang pong atangan ang dugang mga updates sa ni ana mga higala. Dali ra gyud sa pagtuyok sa orasan. Wano kita igong oras sa itong pagpanuguban-uban mga katropa ha? Oras sa itong alas 4.32 sa day mga higala. Ito na itong mga katropa. Matangin na lamang ang dugang paghisgot sa mga kasikas katikaran sa ito ang nasod sa musunod ka programa Exciting Pilipinas kauban si katropang Bricks Flores mga katropa. Sangalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyohang tigronda tigbalita ning oras sa katropang Marvin Ibano. Ako mag-aingon kamatuuran na ang sandiga.
0: Ronda Balita.
1: Oras katropa alas 4.32 na.
0: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM katropa mo.
2: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Ronda Balita.
0: Ronda Balita.
2: Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas.
2: Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais.
0: Bullseye.
2: Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
6: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
0: Brix Flores
2: sa XFM Davao.
7: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran ang among gibarugan.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
8: XFM.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
12: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandabaw de Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
11: Zaton Plus Gold.
12: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, in 94 lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Relativo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
11: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
13: Zaton Plus Coffee Mix.
14: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukar akong ulcer. Lami good kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo user, atong paminawon.
17: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
11: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
18: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
19: Youngers
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Clarence, Anna.
19: Exciting!
10: Exciting!

Kung pangyayari na ni Ronda na mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning. Good morning.
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning.
0: Good morning.
3: Musta nga tong adlaw nga Lunes, mga kaigsoonan? Unang adlaw na puno sa tuwang pagpaningkamot, mga kaigsoonan ning si Manaha. May buntag di ay sa to mga katrupa dilipita sa Dakbayan sa Davao. Sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad sa Davao, good morning. Unya sa to mga igsoon sab nga nakaron sa mga probinsya. Dilipita sa may Davao region na kumusta mong tanan mga katrupa? Ang paminaot na ito nga nakita karon sa Kapiskay, Kabaskog sa tumapanlawas. Inubanan sa makanunayon na kanunay na ito nga pagpangaliang at ito sa itong labaw nga magagagahom. Welcome sa Rubanaguban sa Exciting Pilipinas. Adlaw karon nga Lunes, 13 sa Hulyo tuig 2026. Mayang oras usab sa ito mga OFWs, mga Overseas Filipino Workers na in town karon sa nagkadaya nga mga kanasuran sa tibok nga kalibutan na naga posibleng makasunod din karon sa ito ang Facebook live streaming broadcast. Mayang buntag ka natong tanan mga kaigsunan, mayang oras kaninyo diha karon o unsa mang oras nga naaka mo karon sa inyuhang tagsatag sa ka mga nasud nga gialagaran. Kini si Katubang Bricks Flores sa magiguban kaninyo hangtod kita sa unahan. Sa batod kaninyo ubang informasyon, mga balita, ubang isgutanan nga tuhatagan uga pagtagad nining buntaga

Dili karon sa tuang nga mga balita, mga katrupa nga atong hatagan og pagtagad. Kamura dai sige panginbestiga samtang ang opisina dai sa Vice President dili dai imbestigahan mao ni karon no. Ang balita oh. Prosecutors Palacio gihagit mga higala sa team ni VP Sara Duterte nga imbestigahan pun ang ginatawag nga Romanov. Romanov ni kung German mga kaigsoonan no, pero atuwa ko ni pinulungan Romanov. Emo ko ni Uplan Romanov mga higala alang ato sa Office of the Vice President o ilabi na ato kang Vice President Sara Duterte na dunay mga hulga sa iyang kinabuhi apil na ang iyang pamilya.

0: Pero ginbistigahan ba ni gikuhaan pahinoon siya mga higala o mga security forces na to? Sahay ba, makaingon tang government movement siguro ni? Kinabang duda ba? Duda, no? Kamu karon ang pasultihon, mahigala. Gobyerno ra pud ba ang pakanaan eh? Sa ibitaw ni mga tao, di na tumapugnan ba nga makatawag sa uban bag tambaluslos kay pinipinulungan nga tambaluslos, mahigala, si Bunisid. Kuan man eh, kaya na bang mga kuan ba, terminology nga iya sa mga Cebuano nga kita wa kayo ka kuan ba, dili kayo na to masabtan kung naabani sa kuan, naabani sa dictionary, sa diksyonaryo. Oh, kini bang ginatawag nga tambaluslos. Ewa magini sa diksyonary ato makitaan mga kaigsunan kung unsa ning tambaluslos, kay kini tambaluslos sa ato pinulungan mga kaigsunan o sa ato nasabtan nga kuan daw ni kanang kapre kuno ni. Yo si labot aning kapre mahigala dinhi karon sa kuan kini nga issue diri karon sa tuang pamulitika. Oh, di ba? Hala, ito na lang ng sabton mga kaigsunan. Okay, kining kuan usa ka matang binuang, buti pasabot niya na mga kaigsunan ko. Meet lang kada mga katropa, murabag matang kay kayunon nga istorya para masabtan gyud mo. Unsa gyud buti pasabot niya na? Samtang sa rugang pangbahin mga kaigsunan ko sa tuwa mga balita nga tuhatagan og pagtagad nining adlaw. Saban pangbahin dinhi karon sa tuwa nga mga balita nga tuhatagan og pagtagad. Klase sa pipila ka malugar sa nasod sa Pilipinas suspendido nining adlaw. Sa dakbayan sa Davao, murag gagikan pa itong Huwebes mahigala. Wadyo ko kadungog, tingog sa aeroplano. Kahapon ni Agi o sa kabuok, murag natiman anak ko o sa rato kabuok ni Agi. Wala po nasundi. So, buti pa sabot mahigala nga kuan, no? Napiktuhan ang ato ang kuan na ni karon. Napiktuhan ang transportasyon sa pangkahanginan mga kaigsunan, labi na ang transportation sa kadagatan. Standby mga katrupa, dili karon sa tuang Express Pasada headlines.
1: Express Pasada. Express Pasada. Headlines.
0: Samtang ato oras alas 4:50 na sa buntag, nakainit na ba mo diha karon og tubig? Ah, wala pa di pag-init. Init ta mga kaigsunan, para nga doon natay katimplahan karon sa tuang kape. Oh. Eh, grabe ra ba gyud mga kaigsunan, eh kinikabugnaw sa panahon mahigila, murag manhup-tuhup sa tuang mga kaunuran o kabukugan. Eh. Once nga manhup-tuhup ni mahigala ang kabugnaw, murag delikado, murag nasubhan ang imong lawas. Tingala na lang ka mahigala, inigamata ni mo, nagsigi na lang ka pangatsing. Di ay mga kaigsunan na ang init ni mong lawas, mahigala, kalit lang na nasubhan. Ugbugnaw, no? Mogilay na mga kaigsunan ko nga dapat kinhanglan nga unha na to ang bugnaw sa tong lawas ug mainit nga tinimplang kape. Alas, sundan na sugdan na to itong adlaw. Magila, pinagi ka sa pag-inom na itong Santon Plus Coffee Mix. Kape na, tambal pa. Ang pambansang kape ng Pilipinas. Eh kita mga Pilipino, mahigala, mahiligon magigaita, manginom o kape ba, di ba? Hindi na lang pagmatan ako, mga alas 2:30, mga kaigsunan, na timpla na yung kape. Oh. Maginiuna na yun mga kaigsunan, kaya nga la-la na yung kape. Kaya pag di ka mula lang kape mo, balik ang imong duka, no? Murag bumalik ang katog. Ha? Kini imong mata, mga kaigsunan, murapog sumpay si muhang kutukuto, mga kaigsunan, nga kung makainom ka kape, mga katropa, murag mawapon ang imong duka. manginom na tag-kape karon mga kaigsoonan. By the way, ato ang Santon Blast Coffee Mix mga kaigsoonan. Usa ni ka protection. Yaning ato ang palibot karon. Tanaw ra gud ha. Purting bugnawas panahon mga kaigsoonan gumikan sa kinibang mga pagpangulan. Unya kini ra bang bagyo no nga matingala kita mga kaigsoonan. Pag dunay bagyo gani inig samtang padulong uga sige pag kuano kinibang patilaw sa iyang bugnaw kining bagyo. Daga mga kuan ba? Daga mga mutirik bitaw nga kuan kanang lawas. Lawas sa tao mga kaigsoonan kay dili ka ubhon na kalinturahon. Kumikan kay ang weather mga kaigsoonan nagutro ni kalit mga kaigsoonan nakalitan imong lawas mga kaigsoonan. Ko dili ma kuan no dili ma dili na maintain ang imuhang temperatura mga kaigsoonan sa imuhang lawas wala ma maintain. Mao na mga kaigsoonan pag once na mukalit kag home gyud ha. Mamnita na ba na inyo sa inyo ha di Mamnita Valderosa sa Bohol kanang home? Di na home nga panimalay ha kanabang hulom kumbaga. No? Mao ni mga sa Cebuano mga kaigsoonan kanang hulom home. Oh. Mahulom bitaw ka sa kuan mababad ka ba kumbaga mga kaigsoonan ko sa bag-ong temperatura mga kaigsoonan aw. Sa imo ginang lawas pa uli mga kaigsoonan mo na nga ang Yes to Health Incorporated mga kaigsoonan good na lang kay nakapangandam na kiningdaan doon na mga produkto nga giandam alang kaninyo alay ng XFM at Yes to Health Incorporated mga kaigsoonan ko. Nato protektahan atong lawas magila pinagi sa pag take sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated usan na ang Santon Plus Coffee Mix, kapina, tambal pa! Good morning, Ma'am Lia Manalaysay. Is watching mga kaigsoonan si Ma'am Jing Pigarido. Maudyod na mga katrupa na ang atong gobyerno na pakana. Kapakana, mga kaigsoonan ha. Pero karoon ang atuang mga balita. Mahigila pinagi sa itong Express Pasada Headlines.
1: Express Pasada. Express Pasada. Headlines.
0: Sa ito mga headlines, mga kaigsoonan ko, una karon sa ito mga balitang lokal. Ito ka mga tao, padayon pa karon nga gipangita dito na pita sa lungsod sa Jose Bad Santos sa Davao Occidental.
1: Express Pasada.
0: Padayon karon nga gilusad ang search and rescue operation dito na pita sa may Davao Occidental o mga gipanganod sa flash flood. Ang pito kuno ka mga residente tungod sa kalit kapag saka sa tubig baha, gumikan sa walay hunong, walay puas nga mga pagpangulan.
1: Express Pasada.
0: Basa pa na ko mga higala ang post in town sa Mayor de Andapita sa may Jose Abad Santos nga si Mayor Jason Joyce sa mga katropa, si Jason John Joyce mga katropa no. Nga nagapanawagan na in town alangan to sa to mga kaigsoonan nga mag-antos lang usa diha karon sa kinibang Tent City.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Unya ginatambagan niya nga bugnaw magin ng Yuta. Gumikan kay nagkuan gyud kanang Yuta go direkta sa Yuta ba. What if kung dunay kinibang ginatawag mahigala nga kalit nga mga pagpangulan usab. Posibleng banwason usab kini sila og tubig mga katropa.
1: Express Pasada.
0: Kaya ang ginatambagan nga kumahimo maghimo tag katre daghan man kayo mga kuno daghan kay kawayan nga ano daghan mga kahoy nga mga ano da pwede na nga himuon na temporaryong higdaan nga para mo distansya nga atong lawas gikan sa Yuta.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Na may buntag karon sa to mga kaigsoonan diri dapita sa mga sa Jose Abad Santos sa Jazz mga kaigsoonan. Sa nungang pangbahin sa pagkatul karon sa to mga headlines.
1: Headlines.
0: Manila flights padulong din sa Dakban sa Davao na divert ngadto sa Cebu. Gumikan sa pakyas nini nga paglanding pagtugpa sa tugpahanan diri sa Dakbayan sa Davao mga kaigsoonan. Pakyas no? So pagkapakyas nini mga katrupa di gin makaya nila tugpa din eh. Ah, di sila pwede nga makalanding. Ni-divert na lang ni sila ngadto sa Cebu. Dito sa may Mactan Airport kuno mga kaigsoonan. Sa balita, napugos ang Philippine Airlines flight PR1805 sa pag-divert sa iyang pagtugpa ni Dorbita sa may Mactan, Cebu. Uban nga makatulog ini kahigayon nga napakya sa pagtugpa sa Bangoy or Davao International Airport tungod sa kadaot sa panahon. Una kini nga walang puso nga nakabalik og nakalanding sa Davao mga alas 7:22 na sa kagabhion. Ito nakalabay ning adlaw mga kaigsuna. Napugos gid in town sa pag delikado ba in town kay nakinabuhi ko na sa mga tao ang naadya mga katropa, no? Most likely ang staff and crew mga kaigsunan ko sa eroplano may naapo na yung mga kabalaka. Di basta-basta mag-glide-glide ka ng kawanangan, magkaigsunan nga ipadpad na kaan yung mga hangin na mga katropa. Basta daot na bang panahon mga kaigsunan, mukalit lang nag mukalit lang nga uga kurog ng eroplano. Daghan na lagi kayo, mag-rosaryo lagi. Sa rugang pang bahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa pagkatod sa to ang mga balita nga tuhatagan o pagtagad. Pinagi sa to ang Express Pasada Headlines. Dinikaroon sa to ang mga balita ang regional.
1: Express Pasada.
0: Sa to mga balita ang regional.
1: Headlines.
0: Casualty sa bagyong Inday din sa Mindanao. Misaka na nga to sa 18 ka mga patay.
1: Express Pasada.
0: Basi karon sa nakuha nga balita sa XFM Network Philippines Mindanao area, misaka ngadto sa 18 ka mga tao ang patay, samtang 14 usab ang mga tao nga napadayon pagkaron nga gipangita human sa grabe nga mga pagbaha o pagdahili sa mga yuta nga dala sa bagyong Inday o gikusgon usab sa habagat dinhi sa tibok nga Mindanao. Sumala pa sa report nga siyam ang mga namatay di dudupita sa may malapatan sa Sarangani uga karon ining baguhay lamang nahibaluan nga mabot na kini ngadto sa Manapulo samtang dito sa may Sarangani mukabat ngadto sa 7 sa Kanugas sa Kalanugas Lanao del Sur ug duha usab dito dapit sa may Bukidnon din padayon pagkaron nga gilusad ang rescue operations sa mga dapit nga napiktuhan sa bisan pa man sa padayon nga mga pagpangulan.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Makita nimo in town dito napita mahigala sa Lanao area, no?
1: Headlines.
0: Ang mga atop na lang, bubong na lang sa mga balay, mahigala ang makita dito napita mga katropa gumikan sa misanap nga tubig, grabe kahabog sa tubig baha mga katropa.
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Mabitaw na nga gikuan pa mangnuan na ni sila sayo pa ni ato ni kalabay nga semana kita pon mi abag ta nga to sa pag-asa o sa DOST nga mapahibalo ang katawhan kanunay mong maminaw sa radio mga kaigsunan kay mao kini ang makahatag kaninyo mga impormasyon, no? Labi na sa mga advisories from government agencies like for example kung bagyo dire karon sa DOST pag-asa dunay mga advisories kana mga municipal disaster risk reduction management office nato, no?
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Muna kami naningkamot mi diha karon sa pagpaabot kaninyo og mga nagpaabot mi diha kaninyo og mga impormasyon kung mahimo mo evac mo pero kana bang ma-evac mo diha personally.
2: Rex Flores,
1: Express Pasada.
0: Para dili ta ma kuan kayo mapiktuhan kayo in town sa kinibang tubig baha mga kaigsoonan. Sa lugang pang bahin dinhi karon sa tuang balita, temporaryong tulay dito napita sa may Maguindanao del Norte na anod gumikan sa kusog nga baha.
1: Express Pasada.
0: Gisiran ano na karon sa mga otoridad ang agianan sa may barangay Tapian sa Datu Odin Sinsuat Maguindanao del Norte. Uman nga naanod kini sa kusog nga sulok sa tubig ang temporaryong tulay dito napita sa may Tuka River. Amang tulay mausab ang nagsumpay nagkutay sa sitio Tuka ug sitio proper paingon ngadto sa West OP. Tungod sa walay hunong nga mapagpangulan dako ang danyos nga nahimo nini ug peligro alang ngadto sa mga motorista ingon man sa mga mulupyo sa maong lugar.
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
1: Express Pasada. Pasaga.
0: Temporary ra ganin nga tulay mga kaisunan, so dali kay ginaanod eh. Ha? Kalkal mangani mga higala ning daggo kay kuno, daggo kay nga mga culverts nga gipapilit na ginag unsa kinibang gipapilit na ginag gipitla na ginag semento nya gibabaga na mga higala kanang kuan kanabang gigamitan na ni og ang uban na solid nga bakal no? Pero ang uban na solid nga lipak.
2: Bricks.
0: Wala mga katrupa nga ang kanang matingala ka nga nihagsa na ay mo katingala gumikan kay lipak rang gibutangan na. Sa lugang pangbahin mga kaigsunan dinhi karon sa to mga balita nga tuhatagan og pagtagad
1: Express Pasada.
0: Dinhi karon sa to mga balitang nasyonal. Bista alangato sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court, ipadayon ining adlaw uban sa direktor sa NBI nga si Direktor Lutok.
1: Express Pasada.
0: Kaya pa niyang apelido ha mga kaisyonan, di ba ka niyang mag, ano, magkapapitok ba bakang mata ni kay Lutok naman? Unya, ako na baluan nga gikan din dito na pit si Kwan, di si Congresswoman, ako, so man, Congressman na si Congressman na Kwan, di si Lunto mga kaisunan ang nagkuan ani, nag-bit-bit aning Director Luntok. Gilauman nga magbadayon karong adlaw Lunes sa Hulyo 13 ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte uban nga gi-reschedule sa prosecution team. Alang sa ilang estratehiya, nakatakda nga muatubang nining adlawa o gamutistigo karong adlawa si National Bureau of Investigation NBI Regional Director Jeremy Luntok or Lutok. Si Lutok ang gilauman nga mutubag sa mga pangutan na gikan sa prosecution, defense o mga senator judges.
1: Express Pasada.
0: 5:05 na atong oras Philippine Standard Time. I-check niyo orasan labi na kadto sa mga magtutuo no, mga magtutunga. Basi maulahi mo. O ingon man sa to ang mga workers nining buntaga hala. Panlimbasog na mo di karon nga makaplastar na mo sa paggabiya sa inyong mga Pinoyanan para nga di mo malate sa inyong hanga mga trabaho.
2: Bricks Flores, Exciting Pilipinas.
0: Sa kanabusang bahin sa itong balitang National Korte o klase sa pipila kamatulungan sa lugar sa Pilipinas, suspindido nining adlaw.
1: Express Pasada.
0: Nagdeklara o walay pasok, walang pasok o suspindido ang klase sa tanan nga mga levels or levels sa publiko o pribadong mga tulungan sa pipila kamadapit nining adlaw tungod sa grabing epekto sa baha o ingon man habagat. Usa sa mga lugar nga unang mideklara mao ang Kalanuga sa Lanao del Sur. Din gilaoman nga mulungtad ang suspensyon gikan sa bulan gikan sa Hulyo 12 hangtod na sa Hulyo 16 aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante.
1: Headlines Express Pasada.
0: Na good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan sa wala pa nang bangon pambangon namo. Gumigan kay panahon na mga kaigsunan ko sa inyohang pagligo, pagpanganda mga kaigsunan. Aron nga mutug pa na po sa inyohang mga taksa-taksa ka mga gimbuhaton karong adlaw.
2: Bricks Flores.
0: Kantong nga mga nagatrabaho sa pribado o mga government offices. Hala, hinahinay na mo diha ka ginod. Ay mo panahog na ning kabugnaw sa panahon karon.
2: Bricks Flores.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sutao na to niya mga kaigsunan ko ang gikaingon nga pito ka maresidente dito sa may Sarangani sa Davao Occidental nga nangaanod in town ni.
1: Express Pasada.
0: Nangaanod in town ni sumala pa ni Mayor John Joy sa iyang panawagan ngadto sa iyang nga mga constituents na napita sa may Sarangani no. So Sebad Santos I mean. Ingon siya sa nga iya mga tao nga kung doon na mo'y makita diha, i-report dayo ninyo ngadto sa kinibang inyong mga barangay kapitan. Ha? I-report dayo ninyo kung sa inyo nakitaan na kuha na ba yung taon, bugnaw na ba yung taon ng alawas o init pa. Mas mayo, no? Meaning, kung bugnaw mga kaisonan, wa na yung taon na kinabuhi. Okay. Pero nasayon ba mo mga kaisonan, no? Diha sa mga social media bitaw, Sama kagahapon akong gina-check-check unsa yung kasagaran ano nga mga reaksyon sa mga tao. Uy, kining baha ba? Abi ni mo bagyo? Kini si bagyong Inday mga kaigsoonan? Mao na po ni nakapakurat karon sa to mga government officials. Agencies of the government mga katropa nga involved karon sa kinibitang pag-implementa sa mga proyekto nganha sa matag katilingba. May sagat sa ito, mga nakita dito, mahiga lang. Uy, dibalik naman po sila sa issue dito na pita, mahiga lang sa flood control. Ato ang hisgutan o niyang taon-taon, base. Ato ang pagbalik, mga katropa, din sa ito ang panaguban ng exciting Pilipinas. Manamang usas sa mga paybalo karon gigan sa itong technical department sa itong atong oras. Gatun ka na ito karun sa Samson Plus Coffee Mix sa mga kaigsunan kapinatambal pa. Napapalit lamang na ito na karun sa mga butika sama sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, og pwede usab na ito nga mapalit mga kaigsunan sa TGP og Generica Pharmacies nationwide. Mabalik ta mga kaigsunan, naman lamang sa mga pabalugikan sa itong technical department, 5:09 ang atong oras Philippine Standard Time.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali lang.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa pre-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
7: Kaklarek sana.
3: Exciting!

0: good morning. Good morning.
1: Balik tama ka truba, dinikaroon sa itong panaguban, alas 5.15 naman sa buntag. Tingin paspasa sa oras, may gila karon o maglangan-langan kadiha karon sa imuhang preparasyon para sa imuhang mga gibuhaton, para sa imuhang trabaho. Karong adlaw mahigala. Napos nga, Diyo ka. Sa Lunes gani mga kaigsunan. Ha? Wapa ka move on ang pipila ba? Gikan sa linghayaw kaghapon kay ano gini atong batasan mahigala basta Domingo gani daghang kay laag. Ang uban nga nasa mga probinsya, mga ato na dito sa kuan, no? Mga mangita ginakalingawan mga kaigsunan, ato na dito sa sentro sa barangay sa baryo. Manguana kanang mangita nag tapok-tapok mga kaigsunan dito na magapil-apil nag mga dula, no? Mga basketball unya ang uban mga kaigsunan na chika lang. Chika-chika lang. Oh. Unya kining naa sa syudad mahigala sa mga urban areas, atoa gina sa mall. Ha? Unya trabaho nang uban mahigala mag picture-picture lang ko. Oh. Para up. Picture-picture lang ko ng uban diha mga kaigsunan nga na sa mga mall kay para lang gyud nga dunay i-post sa Facebook nga naka-adto gisag mall. Oh. Pero mo na ginatawag mahigala nga kuan lang guna kana bang window shopping ba? Ha? Kami na mga estudyante, mga kaigsunan. Basta magkita rin na sa mga classmates at to sa mga mall para nga mag-picture-picture sila dito. Wala mga kailangan nga pagka Lunes, Lunes nga adlaw, dili pa ka move on kay naanal pa ang lawas mga kailangan o kanang luling hayaw. Naanal pa mga kaigsunan o kanang kuhan, kanang ginatawag bitaw nga hayahan. Ha? Naglag-lag, no? Suri-suri, pasyal-pasyal. Observan niyo na, mga Lunes, mga kaigsunan. Oh, dugay kay mang mata, mga katropa, tanawa. Oy, dito na pita sa Jose Bad Santos, be. Ato ang i-check, mahigala. Good morning day kay Sir Randy Santisas. Kay, good morning kay Ma'am Jing Pigarido, mga kaigsunan. No? Maayong buntag, katropang Sir Bricks. O sa mga katropang Tigpaminaw, God is good all the time, mga katropa, no? Good morning kanimo ma'am Jing Pigarido. God is good all the time. All right. Si Ma'am Nita Valderosa sa Canada mga katropa. Good morning Sir Briggs. Good morning po nimo ma'am. Si Harold Salang shout out live sa live watching kuno siya gikan sa may Sambog sa New Corilla DDN. Sa Davao del Norte mga katropa. Ganahan po ko aning Davao del Norte ba? Labi na sa Tago mga kaigsunan. Ganahan kay Kudya ba? No, murag, mutong tawhay. Tawhay mo kay itong pamati na ng Tago ba? Kay pagsuod ni mo sa Tago, mahigala. Murabag, tawhay ko kayo. Kay lapad ay lang kalsada. Dili piot mga kaigsunan. Diba? No? Unya, tawhay. Halap, kuhan, ganang paggawas po ni mo sa Tagum. Padulong baka dito napita sa may Oriental, padulong ka din napit sa padulong sa Surigao. Lapad gihapon kay kalsada. No? So, congratulations kaninyong tanan diha kay doon na mo'y kuan na natagad mo diha sa itong gobyerno. Local government o national government agencies. Na dito napita sa may Sarangani kay diritas Baguio karon kadali mga kaigsunan, no? Based diha karon sa kinibang statement ni sa post ni Mayor Jason John Joyce sa may Jose Abad Santos sa Sarangani, Davao Occidental. Ha? Iyon pa niya Jacinios na ipito ka mga tao nga naanod sa baha sa may barangay Tanuman sa milabay nga gabi ini. Kung naamoy makita diha sa tuang baybayon, paki-report sa inyong kapitan. Sa ubang barangay na usab, mga report nga naanod nga mga balay pero luwas ang mga tao kay nagbakwit. Makausab ginamanduan ang mga naa duol sa bukid, sa kilid, sa sapa o sa mga ginaalagihan agihan sa mga baha nga mubakwit sa mas luwas nga lugar panahon nga ting-ulan. O ni karon ang kuano ang post ni Mayor Jason Joyce sa Jason Jan Joyce mga katropa diha dapita sa may Jose Abad Santos sa Sarangani. Okay. Now, dili po sa tuang pagsusi karon mga kaigsoonan no. Sa iyang Facebook post ni atong July 11 siya nga post mga higala sa mayor. Kini may kalambigitan sa baha nga nagbutyag nga 7 ka mga individuals ang reported swept by floodwaters mga kaigsoonan. Okay. Diha makita nimo sa video mga kaigsoonan nga tuang na check nga kuano kini bang grabe nga pag-clog up mga higala sa tulay dito na pita dol din sa lungsod sa Jose Bat Santos. Kini nga tulay mga kaigsoonan. Nga nababagan sa mga kahoy nga anod gikan sa bukid. Di ay mga kuano daghanan kayo mga sagbot kini bang mga pintol nga mga kahoy-kahoy mga katrupa nga nangaanod. Ug dito nagtapok sa tulay mga kaigsoonan. So nababagan ang tulay. Ug ano kini mga kahoya mahigalang unsa ba ni? Unsa ba ituyo ani niya gyud? Inungdan nga nakaani kini mga kaigsoonan ug daghanang mga komento sa pipila ka mga netizen. Ilabi na dito napita sa lugar kay ang posting manggod ni Mayor Jason Jan Joyce mga kaigsoonan. Marabag kuan kadabang sagol Tagalog. So masabtan po ni sa mga Tagalog people mga katropa. Na dunay mga kuan diri, dunay mga reaction ang pipila. Nabuhi na hinon kining issue may kalambigitan sa flood control. No? Pero yun na pa. Nagpadayon ko karon sa pagmonitor sa sitwasyon ang tanan sa pagmonitor sa nga sundon ang evacuation and safety advisories sa local government unit. Gipamangnuan sila nga dili motabok og mag-awas ang tubig. Bisan kini kung tanaon nga mabaw pero ayaw gid mog tunob kay basin unya o mukalit lang nagkalahom. O doon ay bay mga anod nga mga gapnod nga pwede mong suyupon sa gapnod, hindi nagidinom mo katunga. Ha? Matingalan na lang mo nga mabanlas na lang intaw. Mugnaw na. Muna paminawang ginato ang advisories gikan sa tuang local government officials, no? Inalampod nga magmatngon o musalig lamang sa mga opisyal nga impormasyon gikan sa mga otoridad ang katawhan. No? Alright. Nadili na takaroon sa tuang mga hiskutanan mga katropa, no? Kini bang pagbaha diha dapita sa Davao Occidental ilabi na sa lungsod sa Davao Occidental, sa Jose Bat Santos mga kaigsoonan. Okay. Now kiniga lantaw diha karon mga kaigsoonan no sa matag kusog nga ulan pagbaha mga kaigsoonan. Dili lang tubig ang nagaawas, apil usab din karon pangutana sa katawhan manggod, no? Matingala ka mga kaigsoonan nga pagway once ganing adunay pagulan mga katropa, after that or during sa kinibang midst of floods, imo mabati ang mga reaksyon sa mga tao sa samtang scan ka, scroll up ka sa kinibang mga social media or Facebook platform mga kaigsoonan, no? Na magapangutan nga asa man di ay padulong ang bilyon-bilyon nga pundo sa mga flood control. Makaingon siguro ta mga kaigsoonan nga dili pa man siguro na katropang BRICS angay nga hisgutan karon. Unsa? 2022 pa ni ba? Unya 2026 na ta karon, di lang gihapon nato ni hisgutan. Unsa mo? Ha? Gikilatan mo kulor? Kining uban nga mga naa karon sa insas gobyerno? Now, sometimes, ang panahon mga kaigsunan, usahay maoy magapaningin. Ngadto sa mga kawatan, nga matudlo nga mga kawatan, diya karon sa gobyerno nga mga buhatan. Diba? Pero, di na rhyme, mga kaigsunan. Mabita na nga usahay, panahon nga magbaha, mugawas may gala dili lang tubig. Ha? Mugawas usab diri karon sa una-una sa mga tao nga ganong gabaha man eh. Di ba doon na may mga flood control nga gigahinan sa gobyerno og dako nga kantidad? Pero ngano nga ni awas man eh. Eh siyempre, di ka mo awas may gala nga 3 points man mga higala shoot dito na pits bulsa ni sir. Ha? Dito man na shoot mga kaigsunan sa bulsa ni engineer. Dito man na shoot sa bulsa 3 points ni congressman. Di ba? Ang sakit pag hindi rin mga higala, kumingon ta nga, aw. Di ba sa basta kay half court 3 points sa shoot mga higala, gikan sa presidente. Yakis na ning istoryahan ron. Di ba? Oh. Bidaw. Di abita mga pangutana karon mga kaigsunan. If you try to kinibang review, scroll mga kaigsunan sa mga reaction sa pipila ka mga kaigsunan nato. Migula diha karon mga kaigsunan nga ganong mas giuna man lagi kining di ba doon na may flood control nga controversy. About trillion, almost trillions of pesos ang allegedly nangawa mga kaigsunan. Nahimong gosh fundings mga higala alang adto sa mga government structures like flood control projects sa gobyerno. No? Ganong giuna man ang impeachment kaysa ipapriso ang katong mga matuod nga kawatan kay trillion magha ang gikawat ani. Ano nga sila hayahay pa karong panahon na? Samtang uban mga kaigsunan gakurog sa kahadlok, gumikan sa baha. Tanawa na ito, nag-post dito na pita sa May Davao Occidental mga kaigsunan. Kalalaking lalaki ato mga katropa. Nasing panawag ni Ginoo mga kaigsunan. Ingaw pa niya nga, Ginoo, ikaw na lang ibahala sa amo. Kay puntiging nakuha kayong baha, wami kay balo karon og asa mi paingon. Oh. Usay bitaw po makaingon pag kang anong sige pa man kag tubang anang imong kamera. Musibat na di ka diha kay basin unya gad wa pa ka natamparusan og tubig, maluwas pa imong kinabuhi. Ay nagidamay inyo ang kinabuhi mahigala sa mga butre. Ha? Ani mga kawatan nga mga moy nag tinguha sa inyong kinabuhi? Luwasaw sa inyong kinabuhi mga katropa? Di ba? All right. Now, sa kini nga mga hiskutanan karon. Magtuo mo mga kaigsunan nga base da karon sa official nga datos no. Halos 980 billion ang gigahin nga kantidad alang sa flood control projects sa tuig 2023 hangtod sa 2025. You see? Almost trillion mga katropa. Nagipunan man na karon pagka 2025 mga kaigsunan og 326.75 billion. Oh, og kini mao na kuno ni ang additional nga funding sa flood control projects per year. Kada tuig. So, pag once mo ingon tag 980.25 billion gikan sa sugod punan og 326 something billion peso sa kada tuig, more than a trillion na mga kaigsunan. You see, tapos kunuhay dunay allocation ngayon na ni kada ko nga kantidad trillions of pesos mga kaigsunan para isupress ang kining mga pagbaha kay miawas ang tubig sa sapa mga kaigsunan, uncontrolled na mga kaigsunan. That is why giputangan og flood control. Pero hangtod sa pagkakaroon, still unstable and uncontrolled. Why? Because the fundings is shoot 3 points dito sa bulsa sa mga buhaya. Nakita ninyo, mga kaigsunan? Nga punti kayo ka-shoot mga kaigsunan sa bulsa sa mga kawatan ng mga opisyal. Ano ba? Doon na paghihapoy mga baha, mga kaigsunan. Oh. Doon na paghihapoy natin gayon ng mga pagbaha. O nakibalo ba mo? Nga ang unang tulay dihang napita sa may Davao, Davao Occidental, mga kaigsunan, nga hinungdan nga napriso ang kontraktor, mga katropa. No? Nakapiansa siya 900 million something, mga kaigsunan, ang kantidad sa tulay nga gos. Ha? Dito ra gidali-dali mahigalag sapa ang katong nga mga semento sa diha nga mo inspect na mga katropa kining Department of Public Works and Highway Secretary nga si Vince Dizon. Dito nakita niya mga kaigsunan nga oy. Dugay na makainigi gahinan o kwarta, nganong karon pa man ni sila nagkapakapa. Karon pa man ni nagtrabaho. No? So, kay balaod lagi may gala nga, moingon ang balaod karon nga, mohatag definition ba? Dili ni sa totally nga kawatan. Ha? Kay pagbisita nila dito, nakita man nga dunay gi tap-tap dito nga simento, mga kaigsunan nga bisan bahalag wala na ibakal, basta kay natap-tapan lang simento, muraga makonsideras balaod na to mahigala nga maminus-minusan ang iyang pagkakawatan. Kanya to kung matawag ni mo nga kawatan na nga tao, karon kawatan na nga tao. Diba? Sa to pa ni gamay mga kaigsunan ang iyang atraso, mga katropa. No? Alright. Now, kung tinood nga halos i-trillions of pesos nga gigahin sa flood control sulod lamang sa tulo ka katuigan, ang pangutana din karon sa katauhan may galangano nga kada kusog sa ulan, pareho lang man gihapon ang hulagway sa baha. Sa ato pa, wa mangipagkausob ang hulagway sa baha mga higala panahon nga mag-ulan mga katropa. Pagkamatay o pagkaguba sa mga kabtangan, ang pangutana sa katauhan karon usab mga katropa, dili kung adunay budget kundili kung epektibo ba ang paggamit niini. Aw, ato bang nato mga kaigsunan kung kita ang patubagon epektibo sa bulsa.
2: Oh, atong diba? Pagpakan.
1: Epektibo kayo mga kaigsunan sa bulsa. Dili epektibo di karon sa implementations of the project allocated by the government mga kaigsunan, but ang effectivity mga kaigsunan is purely sa bulsa. Grabe ka epektibo mga higala. 120%. Ha? Now, apan kinahanglan usab nga klarohon nga ang pag-ingon nga nakakawat ni sila mga higala, ang tanang nga pundo dili suportado sa wapata nag-hukom na aning kawatan yun mo ha. Ang mga panuway nga naas gobyernong buhatan nga usa sa mga matudlo na to cause of death sa pipila ka mga civilian, yano nga mga Pilipino. Nga kunuhay inyong giprotektahan mga di pala lagi ta mag hadlok og gaba maghagbay ra nako ning gidiputag glinti ni mga tawanan ni ba. Apalan jud koy gamay respeto mga kaigsunan nga ayan na sila linti-linti adi ayan na sila dibutaha. Kay sa tinuod lang nga kung imo na silang linti-linti on ya diputahon ni mo mabullshit lang ka.
2: Atong pa diba?
1: Makahata lang nag-bullshit si mong adlaw. Tinuod din mga kaigsunan. Sige. Ato lang sana ipatiwal pa ano no kanang i-excuse nato sila. Di sa nato ni nga linti-lintion ng mga diputa mga kaigsunan kay sa sunod na lang nato ni sila linti-lintion. No? Kaya di ko gusto mahiga lang mas stress ko. No? Kay sama sa uban nga na-stress pod. Siguro, kining uban mahigala, dili mapiktuhan, gumikan kay layo sila sa baha, sama aning nga mga napiktuhan karon. Ha? Pero kining taon nga mga nasa prone mga higala sa baha, nakita ginila mahigala ang ang kaisog sa tubig baha, ang kalubog sa tubig mga katrupa. Tanawa, ultimo lalaki, murag nabayot mga kaisunan. No? Oh. gumikan sa kahadlok niya. Nidangop siya sa Ginoo, mga kaigsunan. Dangop siguro ta ni Kwan, basiga pwede di ay. Dangop ta ni Kong. Dangop ta ni President. Dangop ta ni Senator. Basinuga, makatabang ni mga... Na, pitamon malinti ba? No? Now, mayo ani mga kaigsunan. Panawagan na ito diri karon nga. Dunay transparent nga investigasyon. Kinahanglan nga manubag ang dunay accountability, mga kaigsunan. Kinahanglan nga manubag ang dapat manubag. Daron sa kakaw-kaw mahigala sa isgutanan nga flood control. Timanan ninyo eh. Wa man ta nagbabag, mga kaigsunan, may kalambigitan diha karon sa inyong pag-imbestiga sa impeachment complaint kung duna mo'y mga allegations against sa usa ka public officials. Ha? Total, gitaral naman ni karon. Mga kaigsunan, gani gitawag pa nilag sako si ang vice presidente. Kana kunong Sarah always checking out, mga kaigsunan. Sako. Sako kada tanaro guning paminaw ra gud ato kadali katropang Ken, katropang Royce, katong video nga vice president, mga kaigsunan, nga ay na lang dito kay grabe ga ina ato, daghang kay ina ato ba. Oh. Grabe. Sako pa na, mga kaigsunan, alsaha ko. Bila kadali lang, mga kaigsunan, mabubalik tayo din ni Karus itong panaguban sa tuwang Exciting Pilipinas program. Human sa mga balita, human sa mga pahinomdom, unya ato mga balita, ha, tanginin nyo na, mga kaigsunan, gikan sa tuwang mga sister station sa XFM Network Philippines. Kadali lang, kaya ito, balikan, mga kaigsunan, kining ato mga balita, human lamang sa mga paibalo, gikan sa technical department sa tang atong oras, alas 5.37 na sa buntag, gatod ka na ito sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Ang kaabag sa tumang maguma para sa bundang ani o kita sa ilahang pagpanguma.
3: Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crop Gold ba?
4: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
6: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
7: XFM. Kaklarit sana.
8: Exciting!
9: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
10: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
11: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
10: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Kodi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na akong.
16: I'm tired. Stress.
15: Dung.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: semento, bugas o construction materials sa safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Okay ra man ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
2: Taklarek sana.
3: Exciting.
4: Balik ta makatropa dinhi karon sa panag-uban sa Exciting Pilipinas sa samtang atong oras alas 5:44 na sa buntag. Kinigyapon niyong alagad si Kadrubang Briggs Flores sa magiguban kaninyong mga igsoon. Atong i-check karon ang mga reports gikan sa tuang mga sister station sa XFM Network Philippines, mga kaigsoonan ko no. Kay di ay gisuspitsahan nga kawatan sa Jensen, misulay kinig tago sa compound aron nga makaikyas sa kapulisan, pero dakpan gyapon sila. Yaga niyo? Oh, gamay ra kay ning kawatan man no. Pero gidakop gid sa mga pulis, pero katong nga mga nangawat mahigilag bilyon trilyon. Aw. Wala oy. Di kayag dakpon mga kaigsunan. Atong i-check ko sa karon ang report gikan sa tuang sister station sa XFM Jensen. Kadubang mo sa balita si Kadubang Ivan Pulunan. Kadubang Ivan Pulunan, good morning. Please come in.
5: Live report. Live report.
6: Dakpan ang usa ka lalaki human kini nga misulod og nagtago sa usa ka compound sa bahin sa Barangay Dadangas East, General Santos City, aron unta nga makaikya sa kapulisan nga nagukod kaniya. Sa pagsaysay sa residente nga si Eliza Grace Dequia sa iyang Facebook post, naitabo ang insidente pasado alas 9 sa gabi, diin na matikdan niya ang mga pulis sa gawa sa ilang gate nga nangita sa usa ka suspetsadong kawatan. Tungod niini, iyang gisusi ang luyo sa ilang balay gamit ang flashlight ug didto niya nakit-an ang suspect nga nagtago sa kilid sa ilang bungbong. Gisenyasan pamatod pa siya sa suspect nga maghilom apan dinalian nga nisyagit ang biktima aron tawagon ang mga pulis. Paspas nga mirisponde ang motoridad kauban ang mga barangay tanod hinungdan sa pagkasikop sa maong lalaki nga natanggong na karon sa Police Station 1 sa GSCPO tungod sa kasong trespassing. Aron dili matanggong ang mga sakit diya sa imong lawas, batasan na ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
5: Live report. Live report.
4: Salamat katropang Ivan Pulunan sa report. 5:46 na ang atong oras Philippine Standard Time. Sa Pikas Gabayan gikan dito dapita sa may General Santos City, tabukan na to karon ang report pangitabo dito dapita sa may Bukidnon. May kalambigit ang usap kini sa may kinibang gipahigayon nga tampuda kuno gipahigayon ang alas sa pagdasig uli sa relasyon tali sa pamilyang Buskada o kasundaluhan. Sa aron na ito, kinatibok ang detalye sa report niya karon. Katrupa mo sa balita si Katrupang Hanilo Tabios. Katrupang Hanilo Tabios, good morning, please kami.
5: Live report. Live report.
7: Pinaagi sa mga dato, tribal leaders, barangay officials, pamilya Buskada o kasundaluhan. Hingpit nang nauli ang maayong relasyon sa duha ka panig diang gihimo ang panlitob daw tampuda ko Balagon, Julio Diaz 2026 sa sitio Mahayag, Barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon. Sumala ni dato sinaligan Hari Sumbungan, ang Malaybalay City tribal chieftain nga ang tampuda usa ka pamaagi aron maputol na ang kasakit sa matag usa. Pinaagi sa mga pagsabot-sabot, paghangyo aron masulbad ang problema. Hingpit nang nahusa ay pinaagi sa kultura o tradisyon sa mga lumad. Gipangunahan usab ni Lieutenant Colonel George R. Halyurina, Commanding Officer sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army, ang paghatag suporta sa pamilya Buskada sa nahitabo niini nitong nakalabay nga Hunyo 15 human naalaan og kontra og naposil patay ang biktimang sininita Buskada. Samtang gisaysay usab sa bana nga si Romeo Buskada ang nahitabo nila sa iyang asawa nitong higayuna diyang nahinabi kini sa XFM News team. Sumala ni Romeo nga tungod sa kawadon sa iyang pamilya niadto sila sa Bukirong Bahin aron manggabas og kahoy apan sa wala daman na

0: mo ang maong insidente.
1: Tungod sa kawad-on sa akong pamilya, muna'y nahitabo. Gikan sa pag-ingon tong akong misis, mamusubida mi dito kay dili makaiskwila tong akong mga bata o digit makotawo ng mga papil. Oh, nagsubida mi dito, nagpasan na nagribol na may ato, sir. Ana, dito bukid. Unya, pagkuha na mo sa kanang ginabas mo na ikasupor na ko sa kanang akong mga anak, ha? Okay. Unya, pag-abot na mo sa ibabaw, nabuto-buto naman. Unya, na, kuhaan na gyud ang akong pamilya.
0: Bisan pa man sa sakit nga pangitabo sa pamilya ni Romeo, dakusap ang pasalamat ni ini sa 88th Infantry Maringal Battalion sa walay puas nga suporta sa iyang pamilya. Ni pasalig usab ang kasundaluhan nga ilang tabangan ang mga anak ni Romeo og Ninita aron makalampo sa pag-eskwela ug makasulod isip regular nga sundalo. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Creskin Herbal Soap. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News!
2: Live report. Live report.
3: Dan salamat kay Rubang Hanil Otavio sa report. 5:49 ng atong oras, Philippine Standard Time. Good morning day kay Brad Dante Bakong sa Canada. Si Harold Salang, shout out, watching live Sambog, New Corilla, Davao del Norte, no. Si Danilo Lanyas, good morning katropa, watching and listening from Buhangin, Tagbaubo, Kaputian Island, Island Garden City of Samal, Lanyas family. Ay, good morning mga taga Kaputian, no. Si Rex Ordiniza, good morning Sir Rex Ordiniza. Good morning kuno sa tanan nga mga katropa. Pagkaisunan naman tayo oras din karon sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas. Salamat kay sa inyo ang pagiguban kanako karong buntaga, karong adlawa mga kaisunan. Hanto na po doon mapuhon sa alas kinatibu ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Kininyo alagad si katrupang Brix Flores na magbiling kanyang usa ka may buntag, dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines! Good morning! Kamaturan ang Sandigan!
2: Live Report! XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unod, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Alan Abais sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako mubarog.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting!
12: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
19: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
21: Santone Vitamin C.
22: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
21: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of Kabalo.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crop Gold ba?
1: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
2: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Clarice, Anna.
10: Exciting!
9: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa sa stress na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: Usa patay, walo missing, human sa nahitabong kusog nga baha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Senator Padilla, may bisita sa mga pamilyang namatyan sa landslide sa Sarangani Province. Bagyong Bavi, miigo sa China, kapin 1.7 milyon katao, gipabakwit. Conor McGregor, napildi, human ma-injured sa rematch kang Max Holloway sa UFC fight. Nadine Lustre, gipasalamatan si Alden Richards sa Love Siargao. Pinanitang saging, misteryosong mutungha sa dalan sa England, mga residente natingala. Alang sa health alert, pagpamanhid sa panga o lockjaw ayo pasagdi, posibleng timailhan sa seryosong sakit.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 13 na gayud. Ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Kami niya mga tigbalita karong oras.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sab niyo katropa, katropang Alan Abais sa mga hukad sa balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatog nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, gikumpirma ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce na usaang ang kumpirmado nga namatay samtang walo pa ang napabiling bising man sa nitabo nga kusog nga ulan na itong Julio Jess nga nisangko kini sa mga pagbaha o landslides. Matun sa alkalde, labing napiktuhan sa pagbaha ang barangay Tanuman kung asa ingon gianod sa kusog nga baha ang mga namising nga ilalom kini karoon sa nagapadayon nga search and rescue operation. Nagapadayon sa ang clearing operation sa mga apektadong lugar. Labi na sa paglimpyo sa barado nga kasapaan ug mga dalan nga natabunan sa landslides. Nasayran nga ang kusog nga pagulan mao epekto sa southwest monsoon nga gipagusgan sa tropical cyclone Inday. Nagpaigayo na sab og rapid damage and needs assessment kon RDNA ang JASA MDRRMO Don Marcelino MDRRMO ug ang PDRRMO Davao Occidental sa pagsuta sa kadaot nga binilin sa maong kalamidad.
6: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, 12 arestado sa Sagunsong PDEA NBI operation sa Davao City, kapin 1.6 million pesos nga balor sa drug paraphernalia na kumpiska. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
3: XFM Report.
4: Mabungahon ang Sagunsong Bypass Operation nga hiniusang gilusad sa PDEA 11 ug NBI Southeastern Mindanao Regional Office. Humaniini na aresto ang 12 ka individual ug pagkakumpiska sa nagkadaiyang drug paraphernalia nga adunay total value nga kapin 1.6 million pesos. Unang gioperasyonan ang gituhang drug den sa Sales Street Barangay 27-C Davao City nga nisangpot sa pagkaaresto sa target nga disc jockey nga si alias DJ Car, 26 news ug pagkasikop sab sa napulo kakaubanan. Lakip ang gituuhang drug den maintainer ug bar owner nga si alias Edward. Na-recover sa ilang posisyon ang 65 ka basyo sa marijuana vape, duha ka 500 ml nga butilya nga dunay sulod gituuhang tinunaw nga ecstasy ug uban pang assorted drug paraphernalia nga nagkantidad sa kinatibukang 255,000 pesos. Sa misunod nga bypass operation nga gilusad sa Dorian Street Huna Subdivision Matina Crossing, alas 5:00 sa buntag dihang nasikob sa PDEA ug NBI SEMRO ang gikonsiderang big time marijuana pusher nga si alias Sebastian, 22 anyos nga taga Panabo City, Davao del Norte. Nakuhaan sab kini og 39 ka basyo sa marijuana vape nga nagkantidad og total 1.6 million pesos. Susamang gipangbalhog na sa prisuhan ang mga dinakpan nga parehong nag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subli usab nga gipasiugda sa PDEA 11 og NBI ang mga pagpaningkamot niining mabatukan ang illegal nga mga aktibidad, ilabi na ang pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan ug pagprotekta niini gikan sa makadaot nga epekto niining illegal nga droga. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Lain pang hukal sa itong balita, formal nang gilunsad sa ngatong Sabado, Hulyo 11 ning tuiga, ang Duterte Tayo Movement kun DTM, dungan kini sa Mindanao-wide Leadership Launching 2026, gipagayon sa buhangin ning syudad. Gipangalohan ni founder og National Chairman Mar Masangid ang paglunsad sa organisasyon na nagikan pa kini sa Inday Sara Duterte Movement isip kabahin sa pagpalapad sa ilahang advokasya og organisasyonal nga kalihukan. Kitambungan ang maong kalihukan sa mga leader gikan sa nagariya nga bahin sa Mindanao ang nagapahayag sa ilahang suporta og pag-apil sa maong inisiyatiba. Samtang ang guest speaker nga si Doc Richard Mata mipaambit sa iyang mga pananaw na kalabutan sa kasamtangang mga isyu og sa kahimtang sa nasod uban sa pag-awhag sa mga mitambong nga magpabiling aktibo sa civic og leadership engagement.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:09 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. XFM Davao, lakip sa gipasidunggan sa 11th RCDG. Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
3: XFM Report.
7: Nalakip ang XFM News Davao sa mga partner og stakeholder awardees sa 11th Regional Community Defense Group kun 11RCDG ato sa kasaulugan sa ika-47th founding anniversary nga personal nga gitambungan ni Reserve Command Philippine Army Commander Major General Ronald Jess Alcudia nitong Hulyo 11 ning tuig sa Camp San Gabriel Mintal, Davao City. Personal sub nga gidawat sa XFM News team ang maong pasidungog kinsa dugay nang naging tambayayong sa lain-laing sektor sa komunidad sa pagpalapad sa mga impormasyon ug mga programa sa Armed Forces of the Philippines ug sa Reserve Force. Matod ni 11RCDG Group Commander Colonel Calixto D. Cadano Jr., ang paghatag sa mga pasidungog kabahin sa ilang pagpasalamat sa mga organisasyon ug individual nga naghatag og suporta sa mga kalihukan, proyekto ug programa sa 11RCDG sulod sa milabayng tuig. Dugang paniini nga ang kalampusan sa ilang mga inisyatiba resulta sa panaghiusa og kooperasyon sa mga partner agencies, stakeholders ug media organizations nga nagtabang sa paghatod sa impormasyon ngadto sa publiko. Gipasiugda sab ni Colonel Cadano nga dunay dakong papel ang media sa pag-edukar sa komunidad ug pagpaligon sa pagsalig sa publiko pinaagi sa paghatag og husto, patas ug responsableng impormasyon mahitungod sa mga kalihukan sa militar ug sa reserve force. Samtang gipasalamatan na sab ni Major General Alcudia ang tanang partners og stakeholders sa ilang padayon nga suporta sa mga programa sa Reserve Command og sa Philippine Army. Gilauman nga magpadayon og mas mapalapad pa ang panag-uban tali sa 11RCDG og sa mga partner organizations, lakip na ang media sector aron mas mapaligo ang mga programa nga nagtumong sa kalinaw, kaandam sa kalamidad, patriotism og pagserbisyo sa katawhan sa mga umaabot pang katuigan. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita 12 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag, XFM News Davao, nagpahigayon og Media Literacy Workshop. Alang kini sa mga kabataan-onan, ang Express Balita, manukad ni Annalie Borja.
3: XFM Report.
8: Nagpahigayon og usa ka adlaw nga media literacy workshop ang XFM News Davao nga nagtutok sa news writing, responsible social media posting og fact checking alang sa 12 ka mga kabatan-unan gikan sa Indangan Seventh-day Adventist Church. Atol sa workshop, gipaambit sa mga miyembro sa XFM News team ang mga batakang prinsipyo sa pagsulat og balita, husto nga paggamit sa social media ug ang pamaagi sa pag-ila og paglikay sa mga sayop og dili beripikadong impormasyon nga nagkatag sa online platform. Tumong sa maong kalihukan nga mapalambo ang media literacy sa mga partisipante ug masabtan nila ang importansya sa responsableng pagkuha, pagproseso ug pagpaambit sa impormasyon ilabi na sa panahon sa digital media. Matud ni XFM Davao News Anchor Katropang Jovette Espanyol, importante nga masugdan sa kabatan-unan ang pagkat-on sa husto nga pamatasan sa media aron mahimong responsable nga komunikador ug makatabang sa pagbatok sa misinformation ug fake news sa ila komunidad. Mga katropa, aron healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Samtang sa katapusang hanay sa balitang lokal, nabulabog ang solemneng pagpasidungog sa graduation rites sa University of the Philippines, Mindanao. Humagilusad sa pipila ka mga graduating students ug ilang mga kauban ang usa ka lightning rally o lighting rally sulod sa programa. Atol sa seremonya, nagmarcha ang mga nagprotesta samtang nagdala og mga placard ug misinggit sa ilang mga panawagan. Hinungdan nga nabalhin ang atensyon sa daghang mitambong gikan sa graduation ngadto sa protesta. Bisa na dunay dugay ng tradisyon ang UP nga adunay lightning rally atol sa graduation, adunay pipila ka mga ginikanan og bisita nga nagpahayag sa ilang kasubo tungod kay naapektuhan ang solemniya sa maong okasyon nga gitagana alang sa pagpasidungog sa mga graduado og sa ilang pamilya. Kay hinumdumang niadtong Hulyo 7 ning tuiga, may pahigayon og pinaabtik nga protesta ang grupo sa mga bataon nga miyembro sa militanteng grupo og nagpadayag sa mga panawagang nagsentro sa sistema sa edukasyon ingon man sa korupsyon.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Adunay kay 14 minutos ng paglagutong sa ikalasay sa buntag sa Balitang Regional.
3: Balitang Regional! Balitang sa Regional!
1: At ito dito sa Santon, Vitamin C. Senator Padilla, bibisita gini sa mga pamilyang namatian sa landslide sa Sarangani Province. Ang Express Balita, manukad ni Ivan Polunan.
3: XFM Report!
9: Nagtunol o ginabang si Senador Robin Padilla ngadto sa mga kabanay sa duha ka pamilya nga namatyan sa landslide ning niaging Hunyo 10 dungan sa iyang pagbisita sa mga nasampit sa sitio Pandao, Barangay Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Alas 8:30 sa buntag, nibisita ang senador sa mga nabiyaan nga pamilya sa usa ka pribadong punerarya, kundiin ilang gipaabot ang kasakit og kapait nga ilang nasinatian. Maabi-abiyon usab nga nagpaabot og simpatiya si Senador Padilla og nagtunol og cash assistance gisad usab niini nga bisan nakapokus sila sa impeachment trial. Dili siga po nila kalimtan ang kahimtang sa mga apektadong pamilya sa landslide og baha sa Sarangani Province.
10: At tandaan niyo po, nandito po kami hangga't kaya po namin, tutulong po kami at makikiramay sa mga kababayan po natin na katulad po ngayon. Medyo masakit po. Masakit na mabigat isipin ay pamilya talaga pong nakakapanghina.
9: Kay Baluan, nga unang mibisita sa probinsya ang nasampit kauban si Senator Alan Peter Cayetano, kundiin nanghatag sila og mga construction materials. Mga katropa, aron dili daling magkasakit gubikan sa maot nga panahon, pakusga ang imong immune system. Tumar og Santhone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polunan, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Sa katapusang hanay sa balitang regional, usa ka mall sa Butuan gisulod sa mga kawatan kapin 700,000 pesos na tangan. May Express Balita si katropang Junji Librias.
3: XFM Report!
11: Muabot sa kapin 700,000 nga cash o wala matino nga kantidad sa mga baligya ang nakuha sa tulo ka mga wala mailhing kawatan. Human gilungkab ang usa ka mall sa Robinson, Butuan City nga nahimutang sa Barangay Bayanihan, Butuan City ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hulyo 2026. Base sa investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang pag-atake sa mga suspek sulod sa maong mall bandang alas 2:34 ang takna sayo sa Kabuntagon na diskubrihan o gireport ni Vic Balbotin Melendres, ang department store manager, uban sa ilang executive officer. Bandang alas 10:00 na sa buntag, nasayran nga pugsanong giguba sa mga sospitsado ang duha ka mga safety bolt sulod sa administration office aron makuha ang unod niini nga sales collection sa negosyo. Gisulayan usab sa mga kawatan paguba ang laing ATM machine o BPI sulod sa maong mall, apan pakya sila sa pagkuha sa kwarta gikan niini. Gawa sa kas aduna sab na diskubrihang nawala nga mga gamit gikan sa department store sama sa mga t-shirt, sling bags o mga karsunis nga gituhang dungan nga gipangdala sa mga sospek. Sa gihimong joint inspection sa mga otoridad sa crime scene, nakit-an ang usa sa mga manhole o sulod sa stock room sa ground floor sa department store nga maoy gituhang giagian sa pagsulod o paggawa sa mga sospek. Laing bangag usab ang nadiskubrihan dool sa edipisyo sa may tugo diin migawa sa initial assessment nga posibleng miagi sa drainage system o kanal ang mga sospek paingon sa maong mall. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong laom nga imbisigasyon sa mga kapulisan sa Butuan City Police Office aron mailhan o badakpan ang mga responsable sa maong pagpangawat o aron posibleng mabawi ang mga kinawat nga kwarta o kabtangan. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John G. Lebrias, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ado na kay 19 minutos na paglabay si Kalasay sa buntag. Karon sa mga hugad sa balita, balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Ang ato nga balitang nasyonal hatod grato sa Premium D3. Olga detalye sa ato nga balitang nasyonal manukad sa ato nga sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Express Balita. Express Balita.
12: Wala na pong bagyo mga katropa, pero patuloy na nakaaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, kung saan makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao. Sinabi naman ni DOST Pagasa Weather Specialist Alzar Aurelio na hindi na makaaapekto ang habagat bukas at sa mga susunod pang araw dahil hihina na ito at ang magiging dominant weather system na ng bansa ay ang Easterlies. Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
3: Express Balita. Express Balita.
12: Sinuspindi po ang mga klase ngayong Lunes, July 13, sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Sa Region 1, sinuspindi ang pasok sa Dagupan City. Ilang bayan sa Pangasinan gaya ng Aguilar, Alaminos, Anda, Basista, Bugalyon, Calasiao, Infanta, Mabini, Manawag, Mangaldan, Mga Tarem, Mapandan, Pozo Rubio, San Carlos City, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, Santa Maria, Santo Tomas, Sison, Sual, Umingan at Urbistondo. Sa Region 3, suspendido ang klase sa buong Bataan Province, mga bayan at lungsod sa Bulacan, kabilang ang Angat, Balagtas, Baliwag, Bokawe, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Mekawayan, Norzagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Jose del Monte, San Miguel at Santa Maria. Wala ring face-to-face klase sa ilang lugar sa Pampanga tulad ng Candaba, Macabebe at Masantol, gayon din sa Masinloc at Subic Zambales. Samantala, suspindido rin ang face-to-face klase sa Taytay, Rizal, habang sa Barm, walang pasok sa lahat ng antas sa Calanogas, Lanao del Sur, mula July 12 hanggang July 16. Patuloy namang pinapayuhan ang publiko na bantayan ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad kaugnay sa class suspension at lagay ng panahon.
3: Express Balita. Express Balita.
12: Mga katropa, umakyat na sa 18 ang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng bagyong Inday at habagat. Ayon sa Office of Civil Defense at kay OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro, karamihan sa mga nasuhi ay biktima ng landslide sa Mindanao. Kabilang dito ang 10 sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur at 2 sa Bukidnon. Batay po ito sa pinakahuling validation ng OCD. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga nawawalang residente sa Calanogas, Lanao del Sur at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nanawagan ng OCD sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan dahil nananatiling banta ang habagat na maaaring magdulot ng karagdagang pagbaha at pagguho ng lupa. Gumagamit na ang MMDA ng makabagong L-shaped flood barrier bilang bahagi ng pinalakas nitong flood protection at mitigation measures sa Metro Manila. Naglatag ang MMDA ng mga L-shaped flood barrier sa harap ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo upang harangin ang tubig ulan na nagmumula sa mataas na bahagi ng kampo at pigilan itong umabot sa EDSA lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Ang L-shaped flood barrier ay isang teknolohiyang mula sa Japan. Bilang bahagi ng implementasyon nito, nagsagawa rin ang mga Japanese experts ng pagsasanay para sa mga tauhan ng MMDA upang matiyak ang wastong pag-install, tamang paggamit at regular na pagpapanatili ng mga flood barrier. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng flood mitigation efforts upang mabawasan ang epekto ng matinding pag-ulan at maprotektahan ang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila laban sa pagbaha.
3: Express Balita.
12: Muli pong lumitaw ang lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija matapos ang pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam nitong Linggo, July 12. Dahil sa mababang water level, muling nasilayan ang ilang bahagi ng dating bayan na matagal nang nakalubog sa ilalim ng dam. Sinadyang palubugin ng pamahalaan ng lumang Pantabangan noong dekada 70 upang bigyang daan ang pagtatayo ng Pantabangan Dam na itinuturing na isa sa pinakamalaking dam sa Asia. Bago itong gawain, lipat ang mga residente sa mas mataas na lugar na siyang nagsisilbing bagong bayan ng Pantabangan hanggang sa kasalukuyan.
3: Express Balita.
1: Balik diri sa to sa dak pensada boss samtang dura kita ya 24 minutos na palabay si Galasay sa buntag ug karon sa tung luparan ang balita nga international.
13: Balita sa international.
1: Ang balita nga international tugad ato sa Vision X Plus. Sa detalye mo abot sa kapin 1.7 milyon ka mga residente ang gipabakwit human miigo ang bagyong Bavi sa Zhejiang province sa China. Samtang nagapadayon ang mga otoridad sa pagpatuman sa mga lakang aron nga mapanalipdan ang publiko gikan sa epekto sa bagyo. Sa wala pa ang landfall, nagpagawas ang China og orange alert sa ikaduhang pinakataas nga level kini sa ilang upat ka tier nga warning system tungod sa kusog nga hangin nga miabot og 144 kilometros sa matag oras. Tungod sa hulga sa bagyo, daghang biyahe sa aeroplano ang gikansila. Gipakunhod ang operasyon sa tren o gisuspende ang mga klase o serbisyo sa ferry sa mga apektadong lugar. Nasairan nga gawa sa China, nakapikto ang bagyong Bavi sa bagatang bahin sa Japan o Taiwan. Di nagdala gini o kusog na hangin o parayon nga pag-ulan.
13: Express Balita.
6: Samtang sa pikas bahin, gipamahayag ni US President Donald Trump nga gimanduan na niya ang iyang mga military advisors nga bombahan ang Iran kung adunay mahitabo kaniya o kung mapatay siya. Sa usa ka interview, gipadayag ni Trump nga andam na ang Estados Unidos sa paghatag og kusog nga tubag batok sa Iran kung matuman ang mga hulga batok sa iyang kinabuhi. Gibutyag usab niini nga nagpabilin siyang nagunang target sa Tehran sukad 2020 drone strike nga iyang gimando di napatay si Iranian General Qasem Soleimani. Bisan paniini, gisalikway ni Trump ang mga taho nga adunay bag-ong plano ang Iran sa pagpatay kaniya apan mipadayon siya sa pagpasidaan nga adunay seryosong sangputanan ang bisan unsang pag-atake bato kaniya o bakaha sa Estados Unidos.
13: Express Balita.
1: Sa to nga balita nga paognat sa kusog.
13: Balita sa sports.
1: Atong kato sa Turbo Man Enhancer. Nakasinati og knee injury si Conor McGregor sa iyang rematch kang Max Holloway 13 katuig gikan sa unang away hinungdan Nagiundang sa referee ang away nga ni sangko kini sa iyang nga kapildihan. Silang away makita nga dunay sipa si Mac Rigor nga posibleng hinungdan sa pagka-injured sa iyang tuhod. Apa na ni padayon paghihapon kini bisan ko nga nagalanganin na si Holloway sa sitwasyon ni Mac Rigor. Tumala pa ni Holloway nga buot na niyang ipaundang sa referee ang away kay dili niya buot makita sa mga anak ni Mac Rigor nga mabunog ba kini og dugang sa pagdaig sa Irish fighter. Sa official result ni daog si Holloway usulod sa 69 segundo sa maong away. Una nini, 5 katuig nga wala niya ni away si Mac Rigor, maong ay labihan ang media hype o MMA storyline sa iyang comeback fight. Samtang andam gihapon si Holloway kung dunay Holloway versus Mac Rigor the 3rd.
13: Express Balita! Express Balita!
6: Alas 6.28, sayro na ito ang detalya sa Balitang Showbiz.
13: Showbiz News! Showbiz Balita!
6: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Gipaambit ni Nadine Lustre ang iyang maayong kasinatian sa pagtrabaho uban ni Alden Richards alang sa seryeng Love Siargao nga karon naguna sa VIU Philippines. Matod pa ni Nadine, karon o sayon og komportable kauban si Alden sa set tungod sa iyang pagka-cooperative og maayong pakiguban sa tibuok production team. Bisan og nagkatrabaho na sila kaniadto sa mga endorsement projects, kini ang ilang unang serye nga gihimo isip magkapare sa screen. Dinos sa kapulan silang nag-lock-in taping sa Siargao. Gibutyag usab ni Nadine nga nakatabang sa ilang maayong relasyon ang ilahang mga common nga kaila sa Siargao ug ang dugay ng interes ni Alden sa isla nga mas nakapalig-on sa ilang working relationship at tul sa proyekto.
13: Express Balita! Express Balita!
1: Sa tuwang nga balita nga LRG at tuwag na to sa Santon Plus Gold, pinanitang saging misteryosong mutungha sa dalan sa England ang mga residente natingala. Misteryoso ang natabong pagpakita matag bulan sa usa ka plato nga puno kini sa gipanitan nga mga saging sa usa ka dalan sa Nottinghamshire, England nga nakahatag gyud katingala sa mga residente sa mga lugar. Sumala sa mga residente, kapin na sa usa ka tuig nga dunay nagabilin og 15 hangtod 20 ka mga piraso sa gipanitan nga saging sa eksena sa Abbey Road og Windsor Avenue. Bisan pa sa kadugayon sa pangitabo, wala bay bisan kinsa nakakita kung kinsa ang responsable ni. Ang uban nga mga residente ni samuka na tungod sa baho sa nagandunot ng mga saging nga wala usab hilabti sa mga hayop, samtang ang uban nalingaw og naglibog sa misteryosong panghitabo. Sa pagkakaroon, nagpabilin ang misteryosong nga saging og naisugutan nga insidente og adunay pipila ka residente usab nga nagtuo nga posible kini adunay kalabutan sa usa ka religyosong ritual o halad, bisan wala pa ebidensya nga nagapalig-on sa maong teorya.
13: Express Balita! Express Balita!
6: Alas 6:30, sayro na to ang detalya sa Balitang Panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Pagpamanhid o lakjo sa panga, ayaw pa sagdi, posibleng timailhan kini sa seryoso nga sakit. Dilitan ang pagpamanhid o lakjo sa panga tungod lang sa problema sa ngipon o kaunuran. Sumala sa mga eksperto mga katropa, mahimo usab kini nga may kalabutan sa problema sa lutahan sa panga, impeksyon o sa pipila ka kaso, timailhan sa seryosong sakit sama sa stroke o atake sa kasing-kasing. Kung ang pagpamanhid sa panga giubanan o kasakit sa dughan, lisod sa paginhawa, bugnaw nga singot o kalit nga kahuyang sa lawas, gikinahanglan ang dali nga pagdala sa pasyente ngadto sa labing duol nga ospital alang sa emerhensiyang pag-atiman. Aron nga malikayan ang problema sa pangalikay ang pagngat-ngat sa ngipon, ayaw pag-usap o gahi nga pagkaon ug ampingi ang kahimsog sa baba pinaagi sa regular nga pagpatan-aw sa dentista. Importante usab ang pagpugong sa high blood pressure, diabetes ug taas nga kolesterol aron nga mamenosan ang risgo sa sakit sa kasing-kasing. Busa kung magsige og balik-balik ang pagpamanhid o paglock sa panga, ayaw pasagdi o ibaliwala sumala sa mga doktor.
13: Express Balita! Express Balita!
1: Og siga lang mga taong naglangkob sa tuang Express Balita Karong Adlawa, Adlaw nga Lunes, pitsa 13 na kayo, daging bulan sa Hulyo, tuig 2026. Good morning mga katropa.
6: It's Monday morning mga katropa, rise and shine, galaw-galaw din ha, ayaw pag-aluya-luya tungkol kay first day sa school week o sa work week. Inom sa atong Xanthon Plus Coffee Mix mga katropa para mawala ang inyong duka din ha, ug alerto ang inyong panlawas o pangunahuna karong adlawa. Good morning sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live, katropang Harold Salang sa New Sambog, New Corelia, Davao del Norte, Uncle Dar's Onet sa Hinatuan, Surigao del Sur, katropang Jing Pagarido, Thea Alcaraz, good morning o God bless nimo, katropang Jehan Wafa, Angel Comania o kang Sir Randy Archaga Santisas.
1: Yan, good morning po sa ito apod mga class members na ito, diri mga katropa, Bagalblaya, o diri may talumo proper, o diri yung man sa ito ang katalunan na Pikinyo. Masunod na ang The Secret of Health, kabanato niya si Doc Remini Tuuy, o mga tips niya sa ito nga panglawas mga katropa. Masunod sa mga ito ang programa nga Bulsay Karong Adlawa, and yours truly, mga katropa niya makauban usab sa mga issue per issue lang, trabaho lang, walang personalan. Isa nga lang sa tuwang grinibok ang puwersa sa News and Cardaverse XFM Network Philippines.
6: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon. Kamaturan ang sandigan!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
13: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
14: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: XFM.
19: Kaklarik sana!
20: Exciting!
21: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
22: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
13: The Secret of Health.
22: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
0: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
18: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
22: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
20: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindi pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
20: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
22: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
21: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X
24: X
21: F M
24: X F M.
19: Kaklarik sana.
25: Exciting.
26: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
27: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radyo ng Santon Plus Gold niya. At tumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, napaharot o duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay.
26: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
21: Santon Plus Coffee Mix.
28: Ako si Maricar.
4: 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement Formula.

0: yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon plus herbal soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon plus herbal soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon plus herbal soap.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Ana.
4: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropala 6:48 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Bullseye! Higala may buntag, welcome back sa toang Bullseye, mga katropa. Og siyempre inyohang lingkod katropang Alanawais managlawig na punta sa tuang oras karong mga panahon ha. And kumusta mo lamang gyapon kita mi amigos i amigas. Welcome sa to mga parikoy og mga

0: Paparikay. Ato mga kalomon o mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa Ritong Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Oriental, Occidental o Kuto Buga sa mabuti atong pagsibya. Usa ka manginaut nga kanunay kitang buligan sa grasya sa tuang labaw magagagahom.
1: Bullseye.
0: Yatod nga safe and sound sa matag usa ka destinasyon na pasuri gawas yatong dag pesarab. Balag hinay basta kay safety ta sa kanunay ha mga biyahedor ug mga biyahedoras. Kay pizza 13 nagayud kita mga katropa pagpaspa sa tuang adlaw mga sano ug mga sana.
1: Good morning,
0: mga higalag, mga darling. Ang uban din ha, nagalabing-labing kay Lones, mga katropa, tapulan mo mata.
1: Good morning
0: lamang gyapon mga ginikanan nga karon nagapani kay Chicken at para sa ilahan nga mga anak nga sayo kay ng mata kay kadlaon ang ilang klase. Labi na diya sa elementarya, mga katropa, alas 5 pa lamang daan ang mga nagatungha diya sa elementary school. Labi na diya sa tuwa sa Katalonan Pequeño, guot na. Magka-traffic ta, mga katropa, mga bata, gaduka, papadong sa eskwela. Kumusta mo diya, mga katropa? Siyempre, kaginod ta sa tuwa mga tulumanon, karong mga panahon na standby ta, daghantag mga dapat nga isgutan na balita informasyon, mga katropa. At ang programa, siyempre, kapartner na ito, karong mga katropa sa tuwa nga programa, tulumanon, Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated. Doon na po nga kaping mga katropa nga dili basta-basta mga kaping para sa tuwa nga panglawas. Og gini ka kape mga katropa maghatag gini og kalig-on sa tuang immune system. Sabi na ang kape nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Inom ta kay murag ikang pata og tulog nga walay mata-mata. Diba? Grabe ka na, namlalang lagi. In the twice, ha? Ang kape Santon Plus Coffee Mix ang katawa mga kapit yung inita mga katropa. Higop na ko mga katropa nga tuog og bugnaw na. Nagka-nervous na ba ka tungod sa sige ni mog kape? Kung ako ba ni mog katropa na mangita ka og healthy nga kape, kape nga dili maka-nervous. Tungod kay natural ang sulod ni mga katropa. Doon na ganyan Santon o Mangustin ang ato nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Doon ay Mangustin, Kamunggay o Soybeans ang kape nga walay side effects. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom po adlaw-adlaw o Santon Plus Gold. Ingon man ang Santon, Vitamin C o kapili sa baginom. Siyempre, ang atong healthy nga kape, ang kape na tambal pa. Santon Plus Coffee Mix mga katropa.
1: Bullseye!
0: Kunya kay ni Gimaw naman, siyaring adlaw, human nga kakusukuso mga katropa. At doon na punta sa tuang paboritong staycation mga katropa. Diya sa Marilog District ang New Year's Peak Mountain Resort. Diya ito ang programa ng Bullseye. Ito doon sa kanato mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati ni mo mga katropa ang bugnaw kayo. Presko lagi ang hangin sa kabukiran. Basta lagi. Mangurog-kurog ka. Kung di ka mag-jacket mga katropa. Uban sa mga nindot kayo nga talanaon nga makaparelax kini sa imong nahuna o lawas. Mas malingaw pagyod ka samtang nagatilaw ka sila nga delicious nga buffet meal nga doon ay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Tanuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan ibon nga itong Dagpen sa Labaw, ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District nga itong syudad. Bisitaw sa pangilahang Facebook page account, mga katropa, sa New Year's Peak Mountain Resort. Like, share, and follow, mga katropa, alam po sa dugang po ng mga impormasyon. Siyempre, like, og share, og follow po sa toa, mga katropa. Ganon nga panaglawig diri sa programa nga Bullseye, mga katropa, kay ang inyohang share is your entry. Your share is your entry, mga katropa. So, congratulations ha, sa ato ang mga kalumon din ha, nga nagsugod na mga katropa o kiniganing pangandam. Kaya kung ugaling mga katropa, wala kunoy klase mga bata, hala dito sila! Ito, together with your family, mga katropa, mas okay na siya. Kaya, like, share, and follow, mga katropa, para sa ato ang staycation o raffle entry. Nanam! Ingon ni Choboy, katawa ni Choboy. Good morning, Salalan. Pag nanam o galamiya, ingon ni An-An. Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte, mga katropa. Para maka-appeal mo sa kuang nanam, palit na mo sa ito ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa. Available na sa, o available ni sa mga butika nationwide. Basta Lunes, nanam!
1: Bullseye!
0: Dirita mga katropa sa ito, mga headlines ka ng mga rasa.
1: Headlines!
0: Pero kita ay 54 minutos na pulabay, sika alas 6 sa buntang. Masunod ang ito ang mga headlines sa tugan nato sa Santon Plaza Coffee Mix. Usa ang patay, walo ang missing, human sa nitabo nga kusog nga baha. Dito ni sa Jazz, mga katropa, dito sa Davao Occidental. 12 po ng restado sa Sagunson nga Pidiya NBI operation sa Davao City. Kapin 1.6 million balor sa draga farpernalia ang nakompiska.
1: Headlines!
0: Hoy, Duterte tayo movement. Kini nga DTM, formal na nga gilusad sa Davao City.
1: Headlines!
0: Ayan, Inday Sara, sa to? Itong primero? Ang grupo nila ni Mar Masangid. Na? Kaya naman ang founder ng mga tropa,

0: nakigduyog kini sa nationwide horn na salute mga katropa. Ato ang atang ng balita manukada ni katropang Marvin Ibano. And for the meantime mga katropa, ato sa nga luparan ang kini mga update ng mga balita gikan sa tuang mga patrollers. Diri sa tuang Mindanao-wide mga katropa na ito nga mga FM stations at ito nga kasangkayan. At mga katropa sa XFM Jinsan sa tuang XFM Report. Ikan kang Philip Oligario. Patayng lawas matod pa sa usa ka tuig nga bata. Nagpabiling kining missing human sa landslide sa Malapatan sa Rangani Province. Italia manukad ni Philip Oligario.
1: XFM Report.
2: Buot kay padayon karong adlaw ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation sa Sitio Blisong Barangay Poblasyon sa Malapatan Sarangani Province alang sa usa ka tuig nga bata nga nagpabilin nga wala gihapon makitan gawas sa napulo ka kumpirmadong patay tungod sa nahitabong landslide ni aging Julio Gis kay hibaluan nga ni aging Sabado gisakay na ang 9 ka bangkay sa chopper gikan sa nasampit nga lugar padulong sa Malapatan National High School aron hingpit nga madala sa pribadong purinaryo ug mahaya. Sumala sa mayor nga temporaryo unang gihunong ang operasyon tungod sa sagunson nga ulan ug linog.
3: Sinabihan ako ng mga army, sabi nila, mayor, yung 1-year-old, yun ang hindi talaga namin nakaya, even sa community, hindi. So, nag-decide na lang talaga ako dahil medyo mahirap ang panahon, binaba namin yung 8. Siguro baka bukas or Tuesday, balikan namin, then maghiram kami ng K9 sa armed forces.
2: Hangyo usab ni alias Nene, gabisan bukog na lang sa iyang apo ang makitaan, aron matagaan lamang ug maayong haya.
4: Itong gabay, hangyo na ko kay Mayor, pinagkabot niya yung mga tao, gabisan bukog lang, nagmaplastar na ko pagabutang sa bata. Inaharong-inahan mga igsoon malagyo sila.
2: Sa dato sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, giila ang mga mitaliwan nga silang Ricky Benyaton, 31 anyos, Bonbon Kawari, 27 anyos, Prince LJ Yaton, 7 anyos, 30 Yaton, 3 anyos, Savior Yaton, usa ka tuig nga maoy nagpabiling missing. Samtang ang ikaduhang pamilya, gilangkuban sa amahan nga si Alejandro Malajan, 46 anyos, inahan nga si Gina Malajan, 44 anyos, o ang tulo ka anak na silang Jordan, 18 anyos, Reniel, 8 anyos, o Gwell J, 5 anyos. Hinoon gisaad nga ang kunon sa LGU Malapatan ang talanggalustuhon gikan sa pagpahaya o pagpalubong. Mga katropa, sakit o paitman ang mga susamang kasinatian. Apan kinahanglan nga magpabiling abtik ang atong panglawas. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat kini mga tropang Philip Oligario. Tunay minor de edad nga wala hatagi og UC. Grabe no, nanunggab. Biktima landing karon sa tambalanan mga katropa. Report manukada ni Rostom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Magatubang karon og kasong frustrated homicide. Ang usa ka 16 anyos nga lalaki human ini gidunggab ang iyang kaugalingong higala tungod lang wala hatagi og sigarilyo nga nahitabo sa Mayprok 9 Barangay Managok Malaybalay City pasado alas 11 sa gabi, Hulyo 11, 2026. Naila ang biktima nga si Ark, 21 anyos, laborer og residente sa Maong Dapit. Sa imbisigasyon na sairan nga ang suspect og ang biktima nag-uban sa usa ka tindahan og video kihan sa ilang barangay niatong higayon. Nangayo og sigarilyo ang suspect ngadto sa biktima. Apan nibalibad ang biktima og nagkanayon nga wala siya sigarilyo. Human niini, nibiya ang biktima og niadto sa bilyaran aron magdula. Apan pagkaalas 11 sa gabi, samtang padulong na unta mugawa sa bilyaran ang biktima, uban sa iyang mga kauban, kalit lang nga niabot ang suspect og daling gidunggab ang biktima. Bisan pa man og nisulay sa pagsukol ang biktima, nakaangkon gihapon kini og suma dinunggaban sa lawas. Nisulay pa og dagan ang biktima. Apan yukod gihapon kini sa suspect sa wala pa kini hingpit nga ni ikyas. Sa pag-abot sa mga tanod, ila na yung gidala ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC. Sa pagkakaroon, anaana sa luwas nga kahimtang ang biktima samtang padayon nga giatiman sa mga doktor na sikop usab sa mga neresponding tanod ang suspitsadong minor de edad o formal kining gitugyan ngadto sa Malaybalay PNP. Sa karon ang suspect, anaana sa kustodiya sa Women and Children Protection Desk kon WCPD.

0: sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca. XFM News.
1: XFM Report.
2: Ato na kita 4 minutos na ang paglagotok sa ikalasyete sa buntag, mga katropa. Ato ang alupanan ang balita o sabat. Tumalikan si katropang Marvin Ibano. Kay ang BRP Malamawi sa CGD SEM. Oy, nagigduyog ini sa Nationwide Horn Salute. Italia manukad ni katropang Marvin Ibano.
1: Live Report. Live Report.
3: Gipatingog sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kun CGDSM ang busina sa BRP Malamawi o kining FPB-2403 subay kana sa Nationwide Simultaneous Horn Salute isip pagsinumdum sa ikadapulong anibersaryo sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Eksakto alas 10 sa buntag ni Milabay Adlaw, ipatingog sa ikanapulo kahigayon ang maong busina isip simbolo kini sa likod nga pasalig sa nasod ngadto sa soberanya, kalinaw ug pagpatigpabaw sa balaod. Sumala ni CGDSM BRP Malamawi Executive Officer Captain Anthony Cuevas, ang pagpatingog sa busina nagpamatuod matod pa kini sa baruganan nga ang West Philippine Sea. Ipanag-iya gayud kini sa katawhang Pilipino, ilabi na ang natural resources niini ug kinahanglan kining protektahan. Pinaagi sa susamang kalihukan, subling gipalikon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang pasalig niini sa pagpanalipod sa teritoryong pandagat sa nasod ug sa pagpatigpabaw sa mga prinsipyo sa international nga balaod subay usab sa temang a decade of law not force. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live Report. Live Report.
2: Ato na kita ay 6 minutos na paglabay sa ikala 7 sa buntag, mga katropa. Hoy, nagahukad na ba sa pamahaw ang uban, mga katropa, kanang mga orasa, tingkao na, no? Alang ato sa mga magtrabaho o alas 8 ang ilang schedule sa pagtrabaho. Kanya ito, mga katropa, kung ugaling mo trabaho ka, kaya rin mo mubiyahig tag 30 minutos. Pero kung alas 8 imuhang in sa imong trabaho, niya alas 7 mo pa pagpamahon nimo, sigurado ko nga magkunot yun ang dagway sa inyong manager. Late, good mo na, mga katropa. Kaya pretendaghan ang pasayero, basta Lunes, no? Tulang kanyapon ang ito ang mga sakyanan, labi na kini mga jeep nga di pasayroan, mga katropa, nga nagatambay diya sa Maypuan area. Perting taas sa naglinya sa mga pasayero, mga katropa, unta mag-ianig isa kabas na naibiyahi din na.
4: Pinawang!
2: Ingon din yung mga jeep nga nagatorno diha, wala may amu adre pamugasan ni sir. Diya punta, pasudlan ng bus dire sir, na kay highway na wala diha. Diba, Altia, Batamalaki, Puntilias. Good morning naman din na, ha. Kung sa mga na ay alingag nga karoon mga panahon na, mga katropa, good morning sa tanan lang Purnas people, mga my friends. At so, tangan mga katropa, kaya doon na po yung report. Manukar niya taon-taon, mga tropa, kung nagka-plaster na. Si katropang June Marata, kaya doon ako na yung 40 anyos nga nurse na sikop kini sa bypass operation na nakaroon nakatingkagol, mga katropa, sa kapulisan. Grabe naman yung kasayang kung nang imong trabaho yung kanang imong gi kanang ganing imuha ganing gihaguan o giskwila, mga katropa, na himo kang nurse. Unya karon mag sideline ka o pagpayuhot o illegal nga droga, ako pa nimo niya abroad na lang ka. Ay nako, no. Samtang gikulitog pa ang linya ni katropang June Marata. Ato sang tembiyaw no na kita mag-break, mga katropa. Si Rinaldo Dizon, good morning usab nimo din, ha. And also kay Ginaline Arcio Amaro, good morning. And Ronnie Piho, good morning. Watching from San Francisco po ni si Ginaline Amaro. And also si Tristan Kalayo, bago na niya ako ang cellphone. Ako na naipaduol sa kong lingag ngagbe. Si Tristan Wyatt Gulay, mayang buntag, di mo katropang Alan. And good morning, Sir Alan. Pagka nanamgyod, lamia, ingon ni An-An. Good morning. Nanam. Ingon na ni An-An o Tristan Wyatt Gulay. O siyempre, kamo din na mga katropang nag-like o share. Ingon pa si, si Puntilias. Good morning, katropang Sir Alan. Abays, happy new week. Natong tanan, God bless us, you always God bless us always watching Negros dire sa Negros Occidental, kuno matod pa. Mag-break muna tayo. Nana si Juan, si Marvin, ay Marvin, si katropa nga Jun Maratato. Sincero mga katropa, may kailun ni nurse mga katropa, nadakpan kini kaya nagpayuhot o giligal nga droga. 40 anos pa, bata pa nga nurse ni mga katropa. Ito ang sincero ng balita ni katropa ng Jun Marata.
1: Live report. Live report.
2: Why Jun?
4: Alan, nga nagmalampuson kini nga gikasa nga baiba super.
2: Putol si Jun Marata. Jun?
4: Yes,
2: Jun. Kuya Jun, kamurag natapunan ka o kamunggay, down sa kamunggay.
4: Yes, kato pangalan. Yes, kato pangalan. Nagmalapuson ang itong makatwisan sakop kini sa may mga polis, precinct number 16, sa pagsikop sa usaka 40 anyos nga nailha nga usaka nurse o lumulupyo kini sa may indangan ning atong dakbayan sa Davao ang naila sa pangalang si Paul Lucas. O sumala pa, nagkik-transa kini sa itong makapulisan dito na pita kini sa Purok 20 City, Riverside, Apaldawan, maaning atong syudad. O dito, pinag-iusap sa nagpakroin nga pusul bayer ng itong mga kapulisan ang mitunol usap kini siya og usaka rectangular sizes sa gikatuang nga siyabo o sa diyang nasikop kining naisgot ang suspek pagrikisan ini nakuha ang pagkini siya glaing usaka sizes sa gikatuang nga siyabo. Sa pagkakaroon kining naisgot ang suspitsado naakaroon sa may mga police station magatubang sa kasong pag-isupak sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 to. Sa alam sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas Katro pang Jun Marata X FM News.
1: Live report. Live report.
5: X FM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: X-FM.
7: X-FM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Aduna kita 13 minutos ng paglugutok sa ikala 7 sa buntag. Balita sa tuang bullseye portion sa tuang mga news trends kada mga orasa mga tropa. Ang graduation rites diya sa UP Mindanao gibulabog kini mga katropa sa mga militante nga mga batan-on. Nawala gud na mga katropa nang ilang estilo mga tropa og gikani sa sulod mga tropa diri sa UP Mindanao niya. Tanawa na diya mga katropa, unsa ilang mga gisinggit ni nagat engineer. Gidaw.

0: Okay, so mauna mga katropa, ang graduation rites diya sa UP Mindanao. No, though dungan-dungan ni halos eh, dito sa Cebu, sa Kauluhan, doon na sila gitawag nga tradition lighting rally. Mga katropa, ni mga grupo sa mga batanon, pero mga eskolar ng bayan ha? Nawa na ilang aura mga katropa, nga nagasinggit din ha, unya tapos ay lahi ilahang greetings. Unya ato na istoryahan ng ilahang greetings mga tropa natin mga sumpay may kalabutan niya na. Direkta sa mga baha serye, dulot kini sa bagyong Inday.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unang serye sa to nga baha serye mga tropa, diri sa tuwa sa dakpen sa Davao, wag yun tama kaligtas. Ligtas po nang may alam, tanaw sa tibong ko na mga tropa, tumoy na on, weh. Okay. So, makita, madungog din mga tropa mga hagurus diya sa kusog kayo nga bulog sa tubig ulan. Pero in fairness, dito sa Dakpan sa Davao, do magkabahata tungod ni sa volume sa tubig ulan mga tropa niya, piot ang atong mga kanal, dali ra po siya mag-subside. Gawa sa Davao City mga tropa, ang baha po, baha po dito sa Glan, sa Langgani. Lalimang ka, dito sa Barangay Tango, o Tango o Tango, sa Glan, sa Langgani, doon ay dakong kahoy mga katropa, gibaling sa kahoy nga naanod sa baha ang mga kabalayan. Ano mga katropa? Ha? Gidaw.
2: Grabe na, di na mapungan diya. Grabe. Grabe na yung kakusog o tura. Tura. Ara o. Oh. Arang kahoy. Tura. Dako kay nga kahoy ang gidala. Tura. Tura. Tura, tura.
0: Kita ni mo to engineer tong kahoy ato kadako ato gi-uproot mga katropa sa tubig baha ug mao pod ni ang naano dito mga katropa padulong pod ni ngadto sa mga kabalayan. Ako, dito ni sa Barangay Tango, sa Glan, sa Langgani Province, mga katropa. Then, ang tulay po sa Osiabad Santos, grabe, napuno kiniog bara sa kahoy nga naanod sa baha. Alimang ka, mga katropa, og i-buldos lang ka na. May atong paminaw nila mga conversation din, abe?
3: Kahit tanuman ka ron, dala na to ang bako sa LGU para mo limpyo. Dari sa tulay diri kay grabe yun. Kasi yung baha, may tabo diri gabi kay... Kitaan pa lang ninyo, grabe ang napundo ng mga kahoy. Dagpo kayo ng mga kahoy, hindi may madali-dali ang trabaho. Grabe yun. Ngayon dito mga 9 katao ang naanod sa baha. Mag 4 o 5 kapamilyahan. Ngayon, grabe yun. Dagpo na baha ang naitabo dito. O dito makatabok dito sa tanuma ng mga 4-wheelers kay... Naputol lang ato ang dalan. Naputol kay dira ni agi na ang tubig kay diri sa ilalom sa tulay di na maagian tungod ani nabara ng mga dakong bato, mga kahoy. So ang gibuhat nato karon na pakalot nato diri ilalom sa tulay para mobalik og awas ang tubig diri para matambakan na nato giyota tong dito sa naputol nato na dalan padulo pa sumpay sa tulay para maagian.
0: Alright, no, ang naga-video ana mga tropa mo ay nagahatag og description kay gibagho na lang ang mga kahoy dito sa sapa mga tropa kay nabara na kini sa tulay. Arang kadaghan bang mga kahoy mga katropa? Arang mga kahoy mga katropa, siga kay na kumauga. Unya mo ang paboritong mga kahoy sa mga dunay mga bakery stores mga katropa. So, moto ang naglangkob sa itong mga baha serye ni itong milabay nga adlaw sa dihang bunga pala magyapong kini sa bagyong Inday. Sa Pikas Bay, doon na kita 18 minutos na palabay, si Kaala 7 sa buntag. At saan dali kita mga katropa, be? Kaya doon na po ay, abi ko mag Davao City lang, doon na mga fluctuate sa brownout mga katropa. Nisamot na daw hinon po kini dito sa may Davao del Norte. Gani ang usan na pud ka reklamo diri karon nga tong nasaga pang tropa nga tag-upat na kuno ka brownout matag adlaw sa tagum. Ang kini nga broadcaster oga tagdumala sa sibihanan anawagan kini oga solution. Abi niyo sa iya nga panawagan ani karon mga katropa. Si Billy Dolatre, no? Moni ang isa sa mga station manager din mga katropa sa Osaka Sibiana hindi na sa Dagom City. Sa iya nga post mga katropa ningon siya brownout 3 to 4 times a day. Really? Ang iyang sugyot sugyot ato ang paminaw niya ato ang basahon ha. So, kinsa may paninglo na mo ani nga mohatag og maayong serbisyo? Davao Light and Power Company or Nordico? So, as members of the broadcast industry in Davao del Norte, we strongly call for a more reliable and uninterrupted power supply to ensure the continuous delivery of our broadcast services to the public. Frequent power interruptions do not only force our radio stations off the air. Kaya kini nga kanunay nga pag-brownout, kung namatod pa, dili kini ingon og maayo sa ilahang radio station dito ang dapita mga tropa nga sige lang fluctuate sabi na wala kay kining generator depriving communities of timely news emergency information and public service announcements but they also cause significant damage to our sensitive and expensive broadcast equipment pagkadaot yun na masige gagan off and off but they also cause significant damage to our sensitive and expensive broadcast equipment. These outages result in costly repairs, operational disruptions, and reduce capability to serve our listeners, especially during emergencies when reliable communication is most critical. We respectfully urge our power provider and the concerned authorities to prioritize the stability and reliability of the electric power supply for broadcast facilities. Broadcasting is an essential public service and maintaining uninterrupted operations is vital for public safety, disaster response, and community information. Clip post ni Billy Dolatre mga katropa. Muna ang brother ni Dandan Dolatre nga nahimo po kini mga tropa nga gumala o membro o presidente karon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas din ha sa Northeastern Mindanao. Sa Davao del Norte mga katropa, apil lang ito sa Davao Oriental. So, nagreklamo na sila mga katropa at kinitungod kay dili lagi maayo ang transition nyo din ha. Naamoy mga butang mga katropa nga medyo dito mo nagkulang ba wala nyo gitanaw ang ill effect ani ngadto sa mga katilingban. Kay kung maayo lang untang inyo ha diha nga pag kanagani nga pag turnover gikan sa Nordico i-turnover ngadto sa DLPC. Unya kay naamang kay question si Nordico nga di pod madawat sa DLPC kay ang ilang gibitbit mga katropa ang kinila gidaw nga prangkisa nga pagtugot gikan sa ato ang national nga naanay balaod ni wala may lalista diha no kamo diha gitugutan nga maka-extend mo din ha mga katropa og franchise pero na surprise ang tanan kay nakapasamot kini sa problema how long will it take ano tungod kay nagsinapaway man sila poste unya pareho ra man sila og kanang kwintador ang to nagsalig sila sa mandato sa RTC nga ang DLPC ni mag subay sa poste o kanang mag tawag ani kolekta. O niya karo mga katropa ningon ang Nordico nga klaruhon nato ni sa mga lugar ha. O tong ang ERC nagpatunga mga dahil mga katropa bilib ko sa ERC ha. Dali lang kayo nagpataliwala sa problema pero dili po ingon ang nakapasulbad sa problema mga tropa pero katong nagpatay na itong danikon niyag danikon si DA ni kakak maning ERC adlok pero mga tropa well resulta na no? Kini panawagan ni mga tropa both sa DLPC o sa Nordico nga lingkuri ra guna ninyo din ha ang nisigutan nga problema. Kung sa asad mo magtagbo mga katropa, kung si angay nga pagbuhaton, nga para nga to sa konsumante. Kamo po mga tao diha, mura po mo ganang gisabong ba, mura mong manok kani nga Texas o kani nga pula mga katropa nga manok. Manok nga pula nga gisabong, sabong, sabong, sabong. Napoy mga announcer diha mga tropa, kusubo kay manabong. No? Sabungon ang mga tao, pasukuan ang mga tao. Ito ang solusyon ng tao na eh. Kainaan naman din ha mga katropang DLPC, di naman natin mapugna na. Kaya, na naman sila yung franchise mga katropang, nakuha, ang ato lang din nga gusto ipahitabo, nga, nga naman magsapaway mamang poste. Nga naman magsapaway mamang kwintador. Para wala ilalis din mga katropa, magtukod mo inyong kagalingong poste, kaning double light. O niya, kinipong nordiko mga katropa, aw 2028 pamaday na inyong franchise unya wala man gibawi gitiwas ipatiwas mo na mo na mga katropa nga hulata sa siguro po DLPC nga mahuman pud sila di ba
1: bullseye
0: siguro mo samok dia mas musiga pag siguro pati kalimutan ng mga tao diha mga katropa mga konsumante ani karon no tama man ni ang panawagan ni Billy Dulatre tungod anak inyo ang bangi dinha mga tropa kinsa-kinsa na naapektuhan na mga tao niya tapos kini mga gamit din sa pang-broadcast perting mahala ra ba gyud na
1: Bullseye
0: una pagtarong mo ay nauwa pud ta
1: Bullseye
0: di man ni hisgutan ng power mga katropa servisyo man kaning ato ha di dilita mag-power tripping
1: Bullseye
0: Ubalik ang ato nga bullseye. Human lamang sa mga pipila ka mga reminders sa ito nga master control. Sa ito nga pagbalik mga katropa, balikan na ito nga mga problema ng ato nga palibot na dulot sa bagyong Inday. O gani, luoy kay mga katropa ang tagaw siya Bad Santos. Gumigan kay, bago palang gani sila gilinugan mga katropa, kanya gibahaan na po sila. Doon na yung mga namising, doon na po yung namatay, doon na yung mga gambalay nga nanod. So, unya mga tropa, basin nung kakonekta nga to sa mayor dito nga si John Joyce, nanawagan kini siya o dugang papod nga hinabang. Nitiyaba yung taon yung mayor din nga tabangin, eh, taon yan ninyo. So, action sa nasyonal mga katropa, usad bao kung namatod pa. Unya, tataon mga katropa, ito pong mahinabi si Idnar Dianghirang, ang director sa Office of Civil Defense mga katropa. Kapuntan sa unsaba kalapad ang damyos nga gidulot aning ulahing nga kalawidad ang bagyong Inday. Ubalik tao man lamang sa mga pipila ka mga reminders sa tong master control standby. Alas 8 o alas 7:25.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Gusto
4: gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo sab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan.

Kulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
0: Mga katupa, exciting!
13: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
14: Unsa din ang Crap Gold ba?
13: Ay, ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay, ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
14: Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crop Gold na ta!
15: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Ingon ang pingan.
9: Nanong kalit mang gibyaan.
19: Ta Clarex sana.
0: Exciting. Pusay.
20: Amping pay tatot.
21: Pinawa.
20: Amping. Mailang nas uyab. Pero ganang maminyo na. Yaan ra.
21: Pinawa.
20: Kunya bitaw mga katropa katong dalaga pa mahulog lang ng paniyong puti mga katropa ang humot kay Bambini. Kanang pahumot gani nga kulon nga Bambini mga katropang brand. Puniton gyud. Karon nga minyo na mga katropa nahug ng lampin labyan lang.
21: Pinawa.
20: Eh gyud puniton. Ngani mo angkon nga sawa.
22: Bullseye!
20: Diba, Anghel Kumania? Di punta na ningon na mga katropa. Good morning yun dia. Jehan Wafa, good morning. Tristan Wyatt Gulay. Romilita Bacaro, good morning. Katropang Sir Alan, abais Bullseye. God is good all the time. Tagni nga bagtingog at itong mga future corned beef. Oy, ingon ni Carlo Toripangka. Good morning ni mo dia. Titi Rizada, good morning. Shout out from Pagadian City, Zamboanga del Sur. It's time to drink coffee while listening your program. Salamat kayo din ha, mga taga-Pagadian. John Kenneth Iray also is watching. Randy Santisas, good morning. And again, paninguban, buntag mga katropang sayo. Nag-greet na to din eh. Mga katropa, ang Jose Abad Santos Mayor, o Jazz, no, Mayor. Nga si John Joyce, mga katropa, parayin karon sa paghilak o hinabang. Action to kuno sa national, pwede mang luuya mga katropa, hinay man kayo, usad bao man. Talimang ka ng baha, linog, landslide. Kumplito.
22: Bullseye! Bullseye!
20: Sabi, di maluoy ana mga katropa ning mayor nga natungna masyag ingunana, karon ang disaster. Kaya wala ba ni sila kapanganda mga katropa? Wakasagang eh.
22: Bullseye!
20: Unya tataon mga tropa, ito mahinabi ang Office of the Civil Defense. Mamalihog ko kung nanabas itong linya ni no. Kaya ito nangyay ka na kulito kay Lunes Rabaron. Basig nag-bayang magilo pa. Nag-flag racing. Pero itong ginakulito po ng linya ni Mayor John Joyce mga tropa. May kalabutan sa kinsabay mga nagsaad o tabang gina. Sa ba po'y kanaganing gidangpan ani nila mga katropa, doon na naman ko'y nakita dito nga nagatabang ang Del Sur, si Mark Agas o Yvonne, to na dito mga katropa. Niabot na dito kay, siyempre, mga governor, magtabangay, mag yun na mga katropa. Niabot na po dito si Congressman Claudio Bautista, ni ingon si Claudio Bautista, kinsa may mga wala dre balay, kaya itong balayan. Doon na. Nasa itong linya ka na mga katropang Ludi na ito ni. Si katropang Ednar Dayanghirang, ang atuang director sa Office of the Civil Defense. Good morning, sir, o welcome sa programa nga Bullseye diri sa XFM Davao. Kumusta?
23: Good morning, Glenn. Good morning, katropang Alan, o sa tanang mga kauban.
20: Ayun, so anyway, salamat sa panahon. Kabalo na ba ito ang Lunes ka noon na medyo busy na. Galing lang kaya daghang kay mga panghitabo sa milabayang simana. Kinigod si Inday mo na naghatag disaster ba? No? Bagyong Inday, no? Bagyong Inday. Pero kumidya lang to, sir, ha? Si Bagyong Inday, isip sa pagmonitor ninyo sa OCD, asa ba ang pinakadaghan karon o pinakadako nga na-damage sa kining ulahi nga pagbaha na hitabo din sa tuwa sa Davao Region?
23: Ang gapon, Jose Abad Santos.
20: Mm-hmm. Grabe, no?
23: So, sa Jose Abad Santos, maugin na yung barangay Tanuman na plus flood.
20: Mm-hmm.
23: Ang injured, mulo ang patay, unum ang missing sa barangay Tanuman.
20: Oo.
23: Although, dili lang mao ang na-involve sa mga barangay na pay daghang barangay sa Jose Abad Santos ang na-involve. Gani, sa atong listahan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ka barangays.
20: 13? Agoy!
23: Okay, kombinasyon man sa plus flood, landslide, plus flood, landslide, tungod ni habagat nga gipakusog ni Bagyong Inday.
20: Ayun, oo.
23: Onya, direct si Bagyong Inday sa Davao, wala siya direktang epekto, pero gipakusog niya ang habagat.
20: Ang habagat, no? Mm-hmm. So, West, affected ako itong mga Fisher Fox?
23: Di lang, bukid ang nadamay ani katropang alan. Bukid yun.
20: Mm-hmm.
23: Ang barangay sa bukid ang nag nahimong damage, no? Kay ang mga sapagikan sa bukid padulong subos, so ang mga mao gani na ang mga balay na pod nga naas kilid sa pa.
20: Ayon.
23: Mga balay nga kilid sa bukid nga dapat gihipusan na untana, pila ka dekada, pila ka administrasyon, pila ka decades na nga nung gipasagdan diha.
20: Balik-balik diba? Ang Yapon ba, no?
23: Oh, o yeah. Niya, ang ato magdali-dali ta og tabang mo. Wala, hindi kayo mo tabang mga ginang gobyerno. Oh. Mamanay trabaho sa gobyerno. Pero
20: actual, di jud kayo nakatabang pag nanadya, no? Mm.
23: Tana po ang mga tao.
20: Ayun, oo. Oh. Director,
23: after sunod na pong baha, sunod na pong ulan.
20: Ayun, oo. Yes, director, no, imong namin siya gagawin na doon ay tulo ang giingon na to o confirmed dead, ano?
23: Yeah.
20: Oo, niya naapoy mga namising pa ang tugaron, pati na tong bata, kung namator pa. Kinibang hitabuan ni unsa ba mga gawas ani mga casualties, no, karong panahon na, unsa ba mga nakita nato nga dako kayo damage in terms of crops o kini mga kanato kini kaning mga pananom or kini mga
23: kahayupan takayo sa crops more on mga balay
20: na no?
23: Unya karsada lalim ka atong
20: roads, okay, mo ni damage
23: damage earthquake the entire mga purok mga bungkad.
20: Mm-hmm.
23: Ang bukid na nga landslide tapos natabunan ang mga sapa naapay nabilin ng unom nga sapa nga natabunan o yuta gikan sa bukid o kana o ginasulbad pa sa ato ang gobyerno ay askang lisuda sulbaron pero ang ispito man na ang isa pinakadako nasulbad na katong sa

0: Gedong.
1: Ka Matina Biao, Matina Pangi, Matina Crossing, Matina Playa, katong Mayo. No, yeah. I think that was May. Nag-overflow na po, no? Unfortunately lang, bahaan po ko in town.
0: Bit. Oh. Oy, maulagi na, no?
1: Ko sa Bilyaw si Pina.
0: Wala so, exempted, ani? Ha?
1: That looks good. Mm. It is really low-lying na mga communities unya ang sapa, kusog ang ulan, gikan sa bukid, ni overflow ang sapa, lulong sa mga tao. Nga no? Wala giatiman ang blood control.
0: Yan, mo na isa sa mga factor yan, no? Nga, gawas pa nila, ang itong mga kanal karundari, obsolete na, pati ang gamayarag, bangag, no?
1: Gani, katong last week, ang diri sa Matina sa may GSS banda sa diya dapit sa Metro Bank. Tingala mga tao, oy, baha na po. Oh, ang pangutana, sa atong mga. Okay, ano yung nila? Tagantin okay. Nag-idea, no? In fact, katong, wala man kantong kwa, no? Katong nag-conduct ni o media summit o caravan. Information caravan.
0: Nami, ikaw ba naka-add to dito? Ako wala ko naka-add to. Ato, kaya na ako sa top down.
1: Kaya. Akong panawagan sa media, Dani. Sab na to sa mas dako nga panlantaw. A disaster.
0: Correct. No? Correct.
1: Makatabang manggit ang media.
0: We
1: like it or not. For state good ang tawag sa media. Kabalo makana.
0: Correct, correct.
1: Executive, legislative, judiciary, paggahi ning tulo na ay pag-asa ang katawan. Asa man sa media, di ba?
0: Correct.
1: Pero ang media kailangan magmatngon, mag-study, mag-research para insakto ang iyang bunal sa pagdala sa istorya.
0: May mga technical okay. Na term.
1: Yeah, dirita disaster. Sa atong sa bahagi tulo ka tuig naman ko dire. Tunay nga eksdutan sa media. Okay, importante mapod ang impact sa mga disaster. Okay? Pila ka tao, pila ka pamilya, pila ka tulay, pila ka balay, pila ka farms,
0: pila ka... Basic.
1: Basic na. But, pili ta mag-undang diha.
0: Correct.
1: Pili ta mag-undang sa isa. Kay naapay tulo ka agenda sa gitawag natog disaster resilience base sa Republic Act, palaod nilan in 1-to-1. Tingin ang tayo mag-isgot o impact of the flooding, the landslide. Because there are 4 or 5 ka mga agenda na nasunod sa mga sa maong balaon doon na kinanglan isgotan sa kapilingban. Meaning, everybody from government, private sector, media, ordinary citizen, ikan sa ordinaryng tao nga na nagpuyo sa ordinaryng balay. Unsa kinilan, di ba? Giskutan na to ang damages, no? Money ang search and rescue na yun pag-igo sa plan, disaster. But, pagkauman na, unsa na po? Number one, nga dapat giskutan na to. Nga nung nag-overflow man ang tubig? Unsa himo ni mo, kapitan, mayor, gobernador, Tito de Bolonich, MGB, NIA, unsa pa ba ang mga isa? Private sector, ang imong building mo na'y nakabara diya sa agihanan sa tubig. So, I mean, we have to discuss solutions to the problem.
0: Ayun.
1: Pili nyo lang sa sige, ihap aning problema.
0: Very clear mo din yung balauda, no? Very clear ang balauda kaya nagamando ni sa matag LGUs like sa barangay, sa syudad o sa probinsya. Apil na rin ang ato ang mga stakeholders o ang media sa information drive.
1: Katiling banon yun yung agenda kanang Republic Act 1-1. So, pananglitan. Daron tama itong imong ingon, kahoy. Di ba? O, last flood. Idaisik na karon. Nga numang nag-overflow ang tubig? Nga numang naigo last flood? Nga numang naigo ang mga tao? Kay nagpuyo sila sa kilid sapa. Sa dugay na nga panahon, wala sila, nakabutang sa atong balaod, kay nang lang, natay prevention and mitigation. Prevention meaning ilikay ang mga katawan sa delikado nga mga lugar. Lami ana ang katropang alan na nagyutay listahan ana.
0: Correct.
1: Gihatag sa MGB. Ang MGB na nay listahan pila ka tao ang

0: nadelikado na butang sa sapa sa mga bukid. Tapos man na lang karon ang issue diha, major issue, ang paghatag og solusyon.
1: Yan.
0: Gihimo sa
1: ang kahadlok nila ana, direktor, nga basig ka nang mugasto ang LGU og asa ni sila ipang balhin. No, mo na ilang kahadlukan eh. Huwag ka nang ikabalakan, kaway ikagasto.
0: Na, ikagasto alan. Na, nagkulista ang kwarta sa gobyerno.
1: Lagi na. Oo.
0: Nagkulog man ang kwarta sa bangko. Wa man ganita.
1: Naku.
0: Wa ganita. Na'y ubang maayo, na'y ubang dili. Di ba? Ubang po, gigamit sa dili maayong. Wala sa maong katuyuan sa balaod, kanang pang disaster. Kaya imagine ha, sa kwarta itong sigutan. According to Republic Act 1021, tanang diyo, barangay, city, municipal, probinsya, 5% disaster fund. Oh. Sa 5%, ang 70% dapat hook para prevention. Apil diha, training, palit o gamit, o pag-repair sa kanal, pagpadako sa kanal, pagbutang og flood control, kung uban pa mga prevention and mitigation and capacity building. Ang 30% ana, ibili na para sa emergency. Katong actual na. Katong adlaw na pagka-disaster. Gamito nino, palit, kape, bugas, asukar, search and rescue sa mga tao, gasto sa mga rescuer.
1: Money, buffer, money, budget. Oh.
0: Wapay labot ang gihatag po sa gobyerno na tawag na to og quick response plan. Itagahan po ang mga ahensya sa URF. National agency. O, pag-imbestigar na ako sa DP pananginitan, ato na ako mga district, RD, paman may bahini RD o quick response.
1: Nako.
0: O, asa naman na yung quick response ninyo?
1: Monig.
0: Taas, RD, lisod, pagsungkit. O, mauna. I'm in.
1: So, pahirapan, no? Naama din na sa balaod, di ay director, pero nga naman na pahirapan. Until now, si Jose Abad Santos, Mayor, ningon siya nga, tabang, ang kasagaran tabang, private eh. Katong immediate.
0: Actually, daghan ng tabang, no? June 8 na itabo. June 9 na namin dito.
1: Oh, yeah, kasi, yeah.
0: SWD, barko, coast guard, helicopter, tabang sa mga barangay, tabang sa mga dili maabot og pagkaon, dili maabot og pag mga kwan tungod wala kasana, but it is a continuing nagpadayon nga struggle. Siyempre ang mayor mangayo pagyod og tabang panadugang labi na
1: dugang tabang.
0: Dugang tabang, plus flood na po siya karon. Ang Malaysia naghatag ang NGO, gikarga nato ang goods gikan Manila, C-130, gidala og coast guard, gidiretso sa Balut Island, daghan na ang tabang, no? Yeah. Ang mga karsada ng landslide, gipang repair, gipang himihimong accessible. Pero wala pa mauman.
1: Yeah. No? Ongoing.
0: It will take months. Good. Okay, inani, di ba? Ikaduhan na itong strategy akong giingon. Primero, ang response, katong aktual. Ikaduha, prevention, mitigation. Kanang ingon ako, wala pa mauman. Ikatulong ang strategy na, mo nang ingon na, rehabilitation recovery. Mauna na ang long-term solution to the problem. Very unfortunate po ng situation. Datos. Ang ato ang shareline, katong tulo ka probinsya nga gibahaan, 2024. Shareline man, no?
1: Okay. Oh.
0: Ang kwarta nga kainanglan na ito, Alan, para mauli ang tanang damage. Alan, gikan sa agricultural, gikan sa infrastructure, health, tanan, education, tanan. 23 billion.
1: 23 billion?
0: Yes, ang kainanan. Na-damage sa kanang, na-develop na itong lugar, gidamage sa shear line, kainanan, iuli man, kaya mo na sisulti si balaon. Basta ang item naman tuwan, rehabilitation recovery. Mo na ingon ako nga, kainanan, sa ato pong tudluan ng media.
1: Right.
0: Stadihan nila ng upat ka estratehiya nga gibutang sa balaod kada riyam. Paninglan na to kung kinsay dapat paninglan.
1: Bito diba? Okay. Well ako nakasigurado ko kung hisgutan na to ang disaster rehabilitation and recovery naman gyud na, no? Pero kining prevention and mitigation ug labi na kining disaster preparedness murag din hita nagkulang kay kung wala gani mga issue of kalamidad murag relax pud kaayo ang LGU ug uban pa din ang mga naa sa lokal.
0: Lang, kanang relax nga giingon nimo. Magaan scenario. Hindi na ko mag-isgot og lungsod, unsa ang barangay? Sir, ba 300 families gantuan ako. Sir, 15 anyos nami ani, sir, anad nami.
1: Wow, yun na eh, common nga tubag sa mga naanad.
0: Sabi ako na sa Bilyaw Sipina, Matina Crossing. 2011, baha. 2026, baha na po. 15 years, wala masulbad ang, although dili kada tuig baha, dili kaduara sa 15 years. But, sabi pa, wala masulbad. Katong barangay nga kung gituan, purok good, household, community. Sir,
1: wash out.
0: 15 years na may. Gamay pa niya kung bata, sir. Baha na may. Kabalo. So, unsay, kung kita magsabot, giatiman ba? Oo, magiatiman. Kada ba atiman nun? Tagagpi, tagagagbugas, tagagag.
1: Baka ang prevention?
0: Ba? Bye-bye. See you again next time. Next pero ang lang, nagsulti. Kanang lang, ilikay ang mga tao. Butang kung kaya siya o mitigation, butangan o mga panal, blood control, butangan, o kung gilid sa pa, tanuman o mga kahoy, dito sa kabukiran, tanuman o mga kahoy, oh, mas paspas pa man pagpamutol sa kahoy kasi pagtanom.
1: No, na problema.
0: Sama sa nyo nga nakita yung evidensya karun.
1: Bisa diba? Kawaya na lang, unta.
0: So, 23 billion ang kainang lang kuwarta iuli. Sa ko na, rehabilitation recovery strategy na. Ang nagtuyok na kuwarta ron, pala pa'y 7 billion. Hapit, yes. Ang Dabao o Dilsor, sige nagreklamo mga mayoris niya. Pamahuman mga eskwilahan na mo. 2019 earthquake. Kaya nung duman siguro na.
1: Bitaw.
0: All these things problema. Kanang preparedness, ingon mo, arang-arang na. Mga 70% na tadiha. Kanang mga training, capacity building, hatag equipo sa mga kapatid. Monang, abtik kayo ato ma-responder. Isa,
1: wala question lang
0: sa preparedness o response. Medyo okay tayo tadiha. Naikakulangon, pero i-expand na lang ang mga mayor nato, gobernador, na minaw man po sa to, nag-agree man po, na ang responde na to, kanang lang, purok level na. Di pwedeng barangay lang. Kada purok na na-responder, kada purok na i-gamit. Mo na atong strategy karon medyo okay dia ang pinakalabing kulang gyud nato nga dako gyud kinahanglan mo na nanawagan gyud ko sa media help our people tabangi ang ato ang katilingban pinaagi paghisgot aning dinagko na problema. Sige. Sa disaster which we need according to the law nga tanang Pilipino kinahanglan ligon batok kalag katalagman. Wala ang pagpalipon. Wa manghihimo ang mga kanal. Wala manggi-repair. Mga basura sa kanal. Wala butangi mga flood control ng mga sapa. Mao nang plus flood na po.
1: Gabalik-balik ang problema. So, involved ani
0: ang community. Kaya yung sa tuwa sa Unalan. Kung kita sa insurgency, di ba?
1: Yeah, correct.
0: Nag-problema tamurag, why katapusan din eh. Pero kay sige na itong disputan, sige na itong disputan. All of government approach, all of nation, all of society approach.
1: Takin
0: insurgency, Prita. This is what we need. We have to put on top of the agenda sa atong governance ang disaster resilience. Diliing lang nga, ay kabalo mga insiyana. Kabalo sila, ang saan na paghimo. Sa tinod na, nakikdebate ko rin sa RDC, katupangalan, debate. Kung lang siguro ang atong kalambuan sa atong region, sa atong syudad, gibase sa disaster resilience. Dili lamang sa kawadon poverty elevation. Kaya bisa kung saan ni mugbutan o development para sa kawadon, was out on manggapon sa flooding, sa mga earthquake, sa mga landslide. Gubaon manggapon niya.
1: Gubaon lang gyapon.
0: Sumapobre gyapon mga tao.
1: Oo.
0: Oh. Kaya nagubain mo balay, gubain mo mga gamit, palit na po ka. Ako gani,
1: ang core sa problem nagpabilin, wala na implement.
0: Wala ang implement. See you again next flooding.
1: Mauna.
0: Next landslide.
1: Well, kini ba nga observation director, I'm sure nakahibaluan ni ang LGU.
0: Kanan but lang ang kabalog ni LGU. Maingon nga ang priority lagi karasada kay poverty elevation tama pod. Pero pag-ulan ng karsada, pag-landslide, pag-ulan, buba na po ng imong hinimuan.
1: So, dakog kabahin na ni ang DPWH sa karong panahon na naman dito ay budget, ana?
0: ang BP lang appeal yun na, pero dili lang naman. Okay, national lang laban na. National roads, drainage, national nga mga, so, ang mga puro, ang mga barangay, ang mga municipal na mga kanal. Oh, di ba? Sa istadya, gis, di akong trabaho. Ang mga kanalulan, naiginahin mo, pero wala magtakdo. Wala magtakdo ba? Wala mag-align.
1: Wala magka-align. Kining tanan, director, no? Nindot kaayo kay one way of educating also, labi nating mga naa sa media, kay ako nakita karon diri na imong nga isigutan about aning RA 10121 pagka anindot man gyud ini kung kini tanan matuman, no? Tama to imong observation gyud, no, nga aduna nay 70% sa disaster preparedness, sa kulang pagyapon na og 30% nga balanse, pero at least malamang nakabangil-bangil na. Pero dito sa prevention ug mitigation, tungod ni sa mag-involve ani ang budget, sa tinga na magka problema-problema.
0: Kung sa corruption, di ba, si BBM iyang giyag-giyag. Mahiyar to, di ba? Na may ringo ni BBM naman kayo na karoon na na-splug ko na sa kibutan sa malita.
1: Mauna, sa malita. Ay, nako, makawaygana lagi, usahay magmainaw lagi, nga daga naghilak niya karoon na ingoy-ingon og ang ato ang
0: ganaan ako karoon lang. Oh. Mureklamo.
1: Oo.
0: Ang kumureklamo. Magpatamang na ko sa media.
1: Mm-hmm. Correct.
0: Fourth state. O nang actually, nag-notice the same message na ako sa Mate katong nag-launching, regional launching katong last week, no? Media mong bakan, the Oriental media. Ayaw, ilang response? Di, mag-organize, mag-tundari. Magpa-patudlo niya rin. O sige, patudlo, usulat mo sa ako, hagay mo anak ko. Tudloan ta mo, unsa ay dapat isutan. Hindi ilan ta puro politika. Hindi ilan ta puro, di ba?
1: Puro marite. Kinsay mo dool na to o ganang mapatira.
0: Oh. I mean, di man tayo maasinsuhan ng politika.
1: Correct.
0: Ito ang journey na to sa unang
1: involvement diya sa ito ang ikatama
0: pilar
1: sa
0: kabuhok ang nagsugod na ng isgot-isgot nga kainanglan kanang insurgency atong pakuanong gina nahimo gina to.
1: Nidulot biya na ito ang kausa kanya ito against anang sa insurgency. Para kanuna yung ginisgutan o pag-educate sa mga tao, ang tod nga nakasabot na yun hinon po sila. Kini,
0: Mauganin na na-establishar ang katrupa because na yung media partner.
1: Correct. So,
0: nasa swell sa disaster, mo nang nilawagan ko sa media. Kikan sa mga media, apil ko media, apil na natanan. Basta, we talk about the real thing. No, katong actual nga dapat gidiskutan. Di ba?
1: Yun.
0: So, hindi itong puro lang ta, pila ang patay, pila ang samaran. Okay na.
1: Kutog na sa pagbalita. Anyway, Director, mensahe na lang nato pagka nindot sa imuha mga tambag o nakapapukaw kini, every time nga doon na po yung mga disaster nga sama nini, and ikaw, will equip ka na deha karon sa mga experiences o nakita nato ang gimbuhaton sa Office of the Civil Defense, no? Nga wala itulganay, may kalabutan sa pagmonitor, not only monitoring, but also educating, and kini nga mga actual nga mga panghitabo karon. Mahimo na lamang kini nato nga basihanan nga kita mag-action na karon para sa umabot na po dita magsulti og kanang anad nako ani. Pwede na, no? So minsay na to tanan, apilang media director.
0: Mao naman to, nahatag na ako minsay.
1: So kinahanglan gyud ani og mo-action na gyud.
0: Mag closer relationship sa media, OCD o mga local disaster officers. Kung kita isgutan nato ang upat ka estratehiya na nabutang sa balaod nato Republic Act 10121.
1: Ayun, tama, correct, no? Og salamat kay Direktor sa imong oras diri sa programa nga Bulsa. I hope nga napatay duga mga update pon-pon, no, sa inyo mga paghatag og ng action. Og salamat po rin, no, sa paghatag impormasyon nga daghan sa mga tabang karon dito ang giingon nato og wala, in short, wala pasagdi ang kini mga areas, labi na to mga pinaka kining biktima nga barangay na adin ha ang inyong presensya, ang ato ang mga national government bud nga aid, DSWD tanan-tanan dito nga mga national aid na to na dito, pero lagi di nato ingon og kanang kutoblan ning karong adlaw, pero naay continuity sa tabang din ang atong ginampo.